0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo la hon fa tala fa tu il pa imal malu sa molo fa fong mai mau te malau ni tu la. Ta no fa lava malo se ifu nangi ma ma ma tafi. O si mai lol fa fong e tala fong ni o le solua. Su lima se te malua fere si fulono ale lima tolita si pi ai PMN ya Aotearoa. E faita wafi tangata o kilani ni ti eti el no fo afi fo wole City Rail Link. Ina wite tana anua ia le tae o la susa. I se fainga fa ona po nei ono fo afi sa fa alwa ile lima tesima le lima piliona ta ala le tau. O lo fo fo le vanga fa upafai ele national. E to fia se vanga fa upteo leo leo e ngā lulua i lunga ono fo afi ma pasi. Pe a fai to e filifilia la to e po lea le malo. Pe meleso upo leo leo ya Mark Mitchell, ole afa atuina sifanga faapito leo leo mofela wa inga ya ukilani, ina iya vaaya leo leo nunga unufoafi, pasi, vaafeo wai, po ferries, faapia nufuanga itaunu ya imalanga. Elima sifun leo leo fau, ole afa ufainga alwa ngaina, ma ole amawe leo leo situpe faapopo e fitu miliona talang, e ala ilpaketi po le tala ole tupe le lua afe luis ful fitu. Pa malita e tala National Party ya Christopher Luxon, e taa ule nofo male mautino o tanganta au kilani, ole amafai no femala nga ivave male saonga le mu. Na taa ule matanga luenga utupe poli treasury, ele ia ilava sifeu tuna inga male kapene, taa ele ifai ya New Zealand leofo, itali malo ai le fono itali ule Pacific Islands Forum ili tausanga fono. Pa mali minister tupe ya Nicola Willis, ma tuwa fa ititia tupe o le patu tupo le talo o le tupe, mo le fa moe moe, ili sili atu ili lua mai tolu ili au fa inga, ona sa manatu mutanga alue ngau tupe, ili o manino ili taa ua lufa alu o tupe ili afu ofuanga. Ai maise ai, ili i uia ala o mea, isi fa atanganga male kapeneta. Pe itai na taa ua minister o la o mta upi taa lua ifafo, a fionga wa wasa mana ya Winston Peters ili Radio New Zealand fa pia wa umma na longo ina le pale mio Christopher Luxon au le ifaya le ofo ma ile aise a ya sa ile aise fa atanganga ma ile kabineta. Pa mele a fionga anaye atho anaye wa fa ititia le fa atuatuanga ipulanga chaufe malanga inga le telo chausanga ona o fau fau tua le fa maoni ele mafai onu tu inatu talu sanga mo visa le taimi titaun. E mana ole vanga fa ufaya le New Zealand first, e tu ina atu itangata mea tu motu le Pacific alo nofo New Zealand ya unoma se permita alo a ia, po overstayers, se vai taimi e lua tau sanga, e fa asao le ea la tu talo sanga tau fe malanga inga, au le yo o ina toi ti poti ese ma New Zealand, ma le toi mawai se visa. Olo una ia malosi anae afa anae ia tangata pa se fika, olo ilea tu ulanga, na ia awane ifa ama imawina le ne ya vanoa. Fa mesifala haptonga soifu malolo ina Maori, wafao nga sese ele Pauki Trust o taalonga imasini poka ipapu mfale kalapu le lua sifunu valu miliona taala. Ma sifa alavalari matuwa onga onga lea. Wa maulu mtanga aluenga mta upo lo toifalo lea tunuu, tupe saa tatao nufa alua onga if so swani mo onu upo communities, e tutongi ya itupe faalu alfaalabu tonga. Pa melipule sile ole hapai te hawora ya Jason Alexander. O tangata maori mafio anga po communities e matua maua lalo tupe maua. O la tou na o lo oamo ina se adhenga mamafa o le neifa ale tonu le manuia. O se si osu enga tumaitia onga le Pasifika wa mawai e tutamale afan sa waini e tau sangatalwai pe bullied. Wafaala wilo le Pacific Community ila na liipoti ole lua afelusifu lima Pacific Islands Literacy and Numeracy Assessment le hea ufi ya isifu ainga liso ifuwa manuia po le well-being. Ole tootele o tamaiti maasani, o tamaiti ya onga na fai mai na faasa wa ina lato ule ya onga. Na mawe su enga wa mionga maasani ole ulangia po le lafo ingo taufa afefe manga oi ya lato mea totino. Tusa male lua mai tolu tamaiti aonga na iputia mai ne ya afianga, male afa na faa manu alia o lato tino, masasa, fe keki pe fe la umata. Male tana faa iu, esile male tolu sifuru tangata o leilo loa pea ina wafuli se vaa sa malangai tangata le sami sa uto i Vanuatu, na faa mitale se tasio vaenga la vea ifai mai, o se vaa venga ili sifuru lima na faa sa oina mai le sami, male to olua ufa maonia mai wa maari liu ili tae ao le asfraile taluwai. Ta watu ili pailate male fo mai o Mark Turnbull ili Radio New Zealand, le lo lo wa tele le tau ma matangi ma lo losi sa ma tua fainga tai au au nanga la vea i ili sami. Sa moa u telefona o le nei yaso, manu telena lau tapua inga, inga pulea i Maria Makelita tuu, so i fua.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Tanga mai ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau, orea ki ai, malo.
2: Kromo eki galimua ki whanonongo ia koe ni a kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni, o guato ebe whanonongo ki kao mehemi pā. Whakatoka ngai ange mua, ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakafeohi, o ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua Sila, toluhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei, ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, wā ono a kosi, wā fe wā no. Pea iai moe ngahi pare, ki he tau fe auhi disco, wolosi, pea moe aloha lerei taha. Ko iai o kuata whakafe Loto maafana ke tourekareka kotoa pe o Loto Aokalani. Mou mea mai, ke tau polokalama whakamaaloisino mo whakafeohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, motoia e We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutak.
0: You're now listening to PMN Tonga.
3: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
4: Io ke ora koutou katoa kei te whakarongo mai ki te reo irirangi PMN Tonga ko John Pulu tēnei ahakoa ka whakarongo mai koutou mā ipurangi mā ia rāre, ia rere rānei nau mai, haere mai, piki mai, kake mai as we continue to celebrate and commemorate te wiki o te reo Māori. Tari tari whewhia ki motolu, hou eiki, pia mui kakai whanua, koe tau polo kalama PMN Tonga aimi. Now joining us right now is Langi o Uiha Isileli Latu Tangulu, who's a highly respected Tongan master carver, cultural custodian, and a contemporary artist. Fifia apito ai polo kalama ke tau kau whakatahai pia moe a tangata koe ni iloa I he malae oe ati. Malo moe tau mai ahoni en tēnā koe e hoa?
5: Kia ora, Sione, malo e tau ma oe ahakoen pia malo e tau lava. Ko te wiki o te reo Māori, Ki ora kia tātou katoa, tēnā koutou katoa.
4: Kia ora. Whewhia o pito he whangamaere koe ni, ke tātou e whaeloak whewhia I he ngalu ea, pia moe ngalu ope, pia ku whawhetai, ku mao e taimi koe ni, ke tātou e whakahoko e taki kōrero, pia koe taki tala noa koe ni. Ka taki pe mua o omi peha ki pui pui tua, whakau aki pia mo koe, pia moe halafononga koe ko ke mui mui mai ai, o mai ke he lolotongani, pia tātou ki si o rewa ki he ngahi ngāue koe ni o ku ke lolotonga a ngāue ke he taimi ni. Mahalo.
5: Maloa pito sione. Koe ki motuani, koe lele mai pia mei te fisi, pia mei vavao. Pia au fai e whahako ngā aue I e whanua koen ko Aotearoa I Tāmaki Makaurau. Pia nei kai ke fufoloa a e hiki whanua mai ki whanua whao koen o miai pia moe tareniti, pia moe ngā aue koeni o o whai o nopongo ngoha ke I he whonuani. Te kamata pē e whakabā e pē me I te whisi. Koe mātuana na o ngāwe o Natula pē eni. Pēnei kai koha mātuana na o ngāwe whakahāhā. Ka koe ki mātuana na o ngāwe o whowaka.
4: Kouhia. Kanga
5: whare pē mo fain ki ngāwe pē.
4: Kouhia.
5: Pē toki alwa ke au o ako pē e ngāwe pē me he tangata eki. O toki tuku au mai ai pē I he halafono ngā o au mai ke tuku a koeni. O ku iai ai whahoko ngāwe I he whonua koeni. Mālo apita.
4: Whawhetai. O ku mahu inga foki pia fafo ofa e tau hanga ki he kamataanga o mui mui mai historia pia koe ni koe mea lere ko ke ngau e ki pe e tare niti ko whakoloa ki kohe eiki pia mui mea foki ko ke tutupuha ki ai he tawhaki oe ati pia mui ngahi e ngahi koloa mahu inga pia koe loro tongani foki o kuke I he tawhaki ko ia in the arts ka takpe mua o ki ifu ama ala ala mai ai ngau e koe ni o kuke fa ngau ke tai mini ke ta tongi tongi pa mo fa we fanga ki ia ngau ko vaka mo me pe e sai be mo ke ki ia fa ta la no mai he na hinga we ko ia ka ta ki
5: ko ngau fo ko fa ho ko tu o ku I kai ta ta pe ki ta u ke ta nga hi ta tong tongi fa ka tonga ka o ku ka va ko to mai pe nga hi tu ku moto e pasifiki o mai ai pe ki e ngahi ati mo ngai tātong tongi ai tangata whenua pe koe kakai oi whenua koe ni koe kau Māori pe au whai ai ai whahaku whatongia I a whahinga tātong tongi pe o ku whema pe me he kakai o malawa ke whakahoko ai ai ngai whengawe aki au ka wai fanki nga we workshop moe fanki I fema kekepe ai community lavate fanki workshop ke nga hivaka moe mbape pe nei ka wau pito ai workshop o nga hivaka I he manako au pito pe mahalo koe workshop ake nye ni manai koe fwa mui mui taha pe moe Auckland mission I Okalani te mo vangi nga we ke pe ku fai ono ono fa hoko malo pito
4: Toto anto pito he ko he time mi fokeni pa ko kuonga fokieni o nga hi mea faka digital eh ka ku fefia motu ani he ku ke hanga ko to e o mi mo hono o mai ko ni nga hi ilo me he ko hiri ke nga we aki I he lorotongani o ku ko hana ha o vaka ko ni ki he ta te fito ke nga hi koloa o ke hanga o fatu mo fa u I he nga hi ka venga ke ko birthday ko nga hi whakalangilangi ha ngahi mea pehe ka koe mea lelei moni ho hanga o toi o mai ia ki he koonga koe ni
5: koe hange koe ko lawe he sione ke ngahi mea ofa pe koe ngahi taonga o ku lawa ke ngauhi ki he ngahi birthday pe mwe umea pehe o koe anfoke ku whakakawa aku o wikai ke utui au ku hata ko hakakai mehe ku perspective o e toko taha tonga pe mo e toko taha pasifika koe kifo ki koe whakaukau wesite whakawesite pe au whaafofa pe a ia teia pe o kei ki iaha ku haparema ki aika koe ang pe koe whakaukau na iai pe tau ngahi me a tau tolu whakatonga pe whakapasifika o kula pe ke tau hanga o ngahi pe a foha ki a ke tau whanau tata te fito na wausia ngai maka maile o ngai tau koe o katoa ngā I ai o nau tau hangi koe tau wata koe o ngai pehe ai o mei koe hulhulu ate whakaukau e sai angi ke tau ngahi ha ki tānoa pe a fuahia ki a tāhine rather than a ki pe ngahi ha akau tau pe a fuahia ki a tamasi koe kuhinga te he, ke whakaate mai ai e taungahi koloa mo e taungahi ngā au e tuk whanua. Kai o te tau hango o ohi mai ai ngahi ake ngā whakawesi te, pia te ria na mori ai e taungahi ngā au e whakatonga. Pe koe taungahi ngā au e whakapasifika.
4: Olia, Maria pito e foi fo tu ko ya pe ko slave I pe I he ngawe o ke whakahoko I he ngahi o wan fo pare mo me a o ku ke hanga o fatu ai vaka a pe ko kalia o ke hanga fa matala but at the same time you spark interest from the young people in the room when you explain the history why this is this way and why it's created this way ai o te ka pe ai ngahi ko lo o ke ngahi I ha fo ngong ne hanga fa ke mai hanga hi tala noa o mo interest mo no tala koni ho tau historia
5: Koia, hangia pe koe koe tau, koe tau talanoa ki he pāka. Koe, ko ki tau tolu, koe ka kai fai folau. Koe kau navigators ki tau tolu. Pea nā tau navigate ai the whole moana nuia kiwa. Pea, pea kapau e kai ki a hawaka, e kai ki tau lawa ki tau navigate ai moana. Pea koe kau ia I he ngahi koloa maho inga, nei lava ke tau whakawhihoko take ki tau tolu, e tau whepaasi aki ki mehe tukui motu, e tau mea oa upe ke tau tukwholau mai ki e whonua kon ko Ate Aroa, kamo e umea pe. Koe, wia e ngahi components ke hekehe o e waka, ke kamata ke te ilo pe mea iai. Ka pau e tau pehe, ko pau ke te ilo e wia e mea kui koe katea. Ko pau ke tau ilo, ko pau ke iai ai mea koe ki ato. Pea ko ia kune hanga o whakawheo ko tahi o te katea koe, koe katea koe, pe koe katea koe ki e hama koe. Pea upau ke iai hono ngahi la lama, pe koe no ngahi hai, kai lama ke whewheka waka koe ia kere matua ki a taau koe a oseni. Pea upau ke iai moa te fohi, o wike te lama o alofi a ki a waka koe a pe aloaki. Pe koe te poto o tō ngahi e laa, kai lava ke tau ngawe aki a hivi o havili me matangi ke ne ave ki tau tolu ki tau destination
6: Mari.
5: Pe koe tau feitu o folau ki ai koe ngahi ilo pehe oku hau whakataha pe a moe poto I ngā aue o I tufunga ki he waka moe umea pehe
6: Maria, pito, pe aku whawhiawhia mōni o whakatala noa he koe ngahi mea mahu I ngai ke tawako meai me he kōhiri the way we were in the past ke o a more pe mōria I he tau hangatu ki he kaha o ko wakai pene ki he ngahi polo kalama pe koe ngahi ngāwe I he lorotongani you're doing some work with the Te Atatū South a playground sculpture o kusai

0: he ne ha ere mai ki se ne he tahawalu ni matolu. Aia, oku tau kei, enjoy pefu tau ne tau ni manoa, ai ma I moa ola, a tupo uraki, me he tahawalu ni matolu. He ne ha ere mai koe ki Astereriani, o tau mai tau konistu tone, I he tahawalu fitu nima. Ai oku mau fe mau ke mau turi turi fua atu, whakao fiofi, ki he ngahi rika, mo ngahi visone, ai ene afio, tupo uono, ko e eik pare mia, pe mo pure anga, ko inga ke make sure pe o kai ko mau tu tu uni, pe ko mau mea e whai, ke ki tau pe ua pe tolu ka hoko. Kai fie mau, ke lele hoko hoko e tau ni mga fulu, ke tau te au goni ka hoko hake.
1: Fafeta pe fa fa fe moni tau a toi hanga ki he kamata anga ki he historia tonga a pe mo e anga hi a polokalama ko ne tataki mai ai o tau mai ai ki he lorotonga ni ai o tau a lavi monu ai I he a fenga mai ko ni ko e frau si pe ko ha nai ai visoni fe tuna a pe mo nga ko na ke to ya fala hi mai tau a ngai palani ko ni be tonga e ki pe mo to ko ni a seria a ono fra foki ko na ki tonga.
0: Malo apito John Bulu I e lele mai koe ni a e moto ane o whahok whatongia ko e taha ai ngahi tu uni ngā au e tuku mai ka au pe a highlighti ai mendeiti ko ia mihe ne afio mo e pure anga ko e kakai mua mua ke ne afio mo e pure anga ai kakai Ko no o mai koe e mea, koe hape mau mea e whai, mana tu I mau pe ai kakai. Aia e toki hoko hoko mai e ngahi mea area I mau mea, kai kei wha mua mua pe tau kakai. Aia koe mau priority ia, koe hape mea o mau whainga ki ai, wha mua mua e ho tau kakai. Koe hape mea te mau ala ki ai, koe ngahi monu ia mo lelei koto ape, ke wha foki, ke ki tonga. Ke oa na aha monu ia e tuku hen ka ave atu e lelei mo monu ia ki tonga. E tau te awifo ki lalo ke he ngahi whaiki iki ko e ngahi mea o ku whina ngalo ka ene afio ka pehege pure anga ko e wha mua mua a e ako. Fie mau ke toko ni e ako toka ngai a mo ui lelei ko e tau malu ko e security ko e malu Oko hea maalofo he tai minu hau, he ngahi whaunga kehe kehe. Oko ia e cyber security, oko ia e climate change, climate security. Aia koe ngahi mea kwe mao ke tau sio, ke toka ngai ho tau kakai. Kapa he kai kia ha kakai, he kai kia ha whonua, he kai kia ha hawa pe mo Australia mo tonga. Koe palania ke kaha u, ko hono wakai, ha ngahi lelei, me he ngahi sektoa kehe kehe pe, ka e mea te pū ke whakamuamua ho tau kakai, ke tawhihi foe lelei mo I monu ia ki ai. Pea mahalo pe, o, kumu, o si mea I peho e ke whanua, mo e kakai na umea mai, ko e ngā ue lahi kuma whahako kono wakai, mo sivi sivi, mo sio ka ngahi lelei ke tuku atu mi Australian. O ku whakahoko pe o pehe, ko Australia, Australia is the land of opportunities.
1: Mārie.
0: Ko tau tolu le vaia, ke tau hanga oko oko toe opportunities o tuku atu ki tonga mai kakai, whatatau ki he mea kuwhina ngaro kia ni awhio, lau maari lelei kia e paremia, moi hou eike whonua, pera moi pure anga ke o atu ki tonga. Ko tui maha ko e mea mahu inga ia e John Pool, ko e sio ki o tau kakai, sio ki ngai sektoa ki akapulu, ko e ako, ko e mo ui lelei, E ko ume I umahu inga o pito. Te u lava tu ki tonga he uike kaha u. Pea mo e pure ako headmaster ko ni the King School me se ne. Ke whinga ke I have brotherly school pea mo atele. Mo e koristonga. Ko ngahi mea ia o ku whema o ke mau turi turi fua ki he mea ku whina ngalo ke ene a whio pea mo e pure anga. Ke ai ke whakawa o fi e ngā ue. O atu hange pe koni ko mea na e whahoko. Ki niu inga tonui. Ki niu inga tonui pia mo toloa, eh?
1: Koia. Whawhetai pia, whawhewhia moni a ho o mui mui mai he hala kua papa.

Seuke, koe, 19 Kelia, oe, otu, motuanga, ofa, pe mwe fo, ifasko, we lo, koe, tala, opako, fala, onehe, to, to, atu, moni, a ngahia, tala, noa, pe mwe, ngahire, okoia, oku, keia, alaha, pe, ihe, ngaluea. Iyo, koe, pia mento nga fukeni, koho o kaumea ofi, tawa nga fuataha, on air as well as online. Toi pea e miniti si, pea whama po opo e polo karama koe ni ai hoani, ko whama alo atu kei moutolu, he toko ni mai mu kau mai mi apina. Katau ki vakai mua he kia, pote mani kau fusi, kakala nyotonga.

0: va faranga we va ofi ano sila pe mo ngai fonu ko ia o e pasiki ko tala ofa eni e fa ina mari e ai a hata o kai nga tonga ko tonga no fo ta e faranga o inu sila ni ko ta o e ua e tuku mai ai ke fa ia nga ue ke fa tato e ngai se ma fa ka pe pa mahino pe Beko Right Honourable Winston Peters, na netali ai tohitangi ko ia kakai pasiki, na etaki atoa e tangata haamoa ko asa anae, ko e kore ke fuake visa mahina tolu ki a kakai pasiki, e nao tu uta ki he fonuani. Kai kehe ko e tohitangi ko ia, o hulotonga I falealea I he taimini. Kai kehe o fafuofua ki he kakai e toko ua mano, Kibangea wau noa o kuna rotonga nofo tae whakalao I Nusilani. Ai au kuna upehe koe toko wafe ni mangeau hi vehiva ka kaitonga. Wafe ni mangeau fitfitu kau se aina pe a wafe ua ngeau tahatolu ae kau Amelika. Kaike, o kuo mahu inga upito kui hotau ka inga tonga ke tau lefisita. Ihe aho, ki mua I aho wanima ko ia o katopa. Tau fili, ke tau kau mau inga pita ke tau kau he fili, mau inga ke fili ke kakai ko ia pe koe pāti o ke whakaamu ke nau hoko o pule a ngā. Ka utoe mau inga ange pe ko hai e kakai pe a mga pāri e to koni lahi ke o tau vai vai pe au tau fie mau, pe a mo e tau ngahi fie mau viviri o hange koe mamafa ange ko loa. Nofo a ngā mau me to koni a ko pe a pehe foki ke mau ngā oe ko ia e tau whanau. Ta te whoki ki he mea whaka immigration I pakotui o kufu mahu inga au pito en. Ko inga ta ngai ngahi o ngongo ala maua te isi a fini pia mea te au ta e tuna ola tui nuku afe tu afa.
1: Ko se are pasa whaita tonu mo ta ngahi o ngongo me kolongo e kakala kura I tietzi ki he ahoni malo se are.
2: Malo au pito ai mao whainga maarie pea o kufangahau ko tai pe ofa ke te ki mautou katoa pe ai au mou mea mai ki he ngahi o ngongo koi au kau atu ai ai ngō kolo ngō e kakala pea mei he motu saute. Pea ku tatau pa moe hā ai ti mā mā whana mai ai ngahi ahon, mau kamata aki pē ai ono ane uku, ko tai mini rorotonga ni o taha tolu, ka kwe ai amanaki ki he taha walu. Koe lau foke ai fō matala koi a o ea, e toi e uha, pe toi mu moka ge. Te tau tō mai a kau tatau pa moe hā a e whaafuofa mā whana ko ia I he taimini. At moe ki whanau nōn konte ka inga tonga kotoa pē o e kolongo u e kakala. E mo whato ngā iangi ko e talanoa I he whiri whare area wāwhi ua anō. Ko hono whaingata a pa tō lahi o tau kakai kai ki kau he whiri I he kua whiri eni. Pea koe mea whakawhiawhia eni, koe tau kau atu koe ki ai. E whakahoko nia I he whiawhi whalaite, o no ki he iwa atou noa, I he community center koea o ku iloa ko hei hei I Hornby. Pea whanatau ke whamatala o mai ula ki pē, o ku iai ai ki whaka neifua, coffee, tea, pe pe foki, pe moe whakae fiafi whakatonga. Aia, whakapapau I pūke osilesi sita, pe e kai ngā tai, ko ho tūunga koia o au ki rorotonga ni. Whakamaino I oku ai ho whire ua, whiri ki he whaahi, pe ko whiri ki he tōtanga koia kune whawhunga I koe. Pe a, I kai ngā tai, ka mata ahuano o katopa, ka mata ai a e te whiri. Kei ke tāria ke au ke āwhitu koini, koe āwhito no we matonaki. Pea kumotolo koe ke whai ai atu, ai whamiri, kāinga, maheni kotoa pē, ke moukau atu ki ai. Koe whakwhanga aki ngahi o ngongo koini kua mariwa tuo whelawehi pea moe ngahi kakala kua matala I he koloni. Kau ki ai ai whakatokanga mai. He kohi kulahi ono kai a asi, o ngāhi matalai a kau. Ko ngāhi matalai a kau koen, aia ne totongi I he kau nofo koia I he koloni, ke tō e he kōsirio. Ko me pango ia I he wike kōsi, wike ua koeni, ko e ngāhi feitune whāwhowha o Skailoa katoa ia in

0: Ko TNT Sport ki he weekend ni ko te vitamaka.
1: O te pasi.
0: Te vita ko haha o fototu ki ta porkalama ki he weekend ni.
1: Ah, pero te vita ko e kore de ke ufo na ka ta polo pe pa kwa mai po ma fola lea. Pe ta programa sporti de ta kamata pe ta u holo to noa te ta NBC. Pe ta o ko mai be fo ki ta u gona ta ta no me ta ta valu ma o mana ku ke ma u he mi he na te ta. Pe la si o pe ki he and if you are going to go for Tonga, I'm not going to go to Tonga, and I'll be able to get a toll. I see where they're going to be all breaky. They're going to be all breaky, but I think for a second, I'll be going to go to Tala. I think for a second, I'll be going to go to Tata. I'm going to go to NBC Tata. I'm going to go to Tata. I'm going to go to NBC Tata. I'm going to go to Tata. I'm going to go to Tata. I'm going to go to Tata. I'm going to go to Tata. I'm going to go to Tata. I'm going to go to O tako ko ni ma fitu Tasmani ko tau tolu. O kalani ko fa tolu, counties ko tau tolu. No friend ko tau fa, ko kato ko taha fitu. Walinga toni ko taha hiva, pi fa wale wale kenda peri I he mea ono ono, kenda peri sa friendi, fa tolu, pei o friendi taha ua paka hoks pei leo ko ua fa, ka no fa paka tolu taha. O temi kano na fe, ole pore I pei o timi ko ni na narki hao mai, paka nuna ko ki urungia hoks pei. Itu ego tahu gue agak gue tak kena no fituen gue si data. Ah sih kita tu gue ni gue tibu gue tibu ke popo ya tibu gue ni.
0: Ko popo dia kalau ni ni etevita. Kau malo enau ikunda gue ni. Mereka kau fakir ni fiauhi mana tu I kau fiauhi ni ya. Ok fa fa fa ta u ya kimu apa tok fili ko me ai ai olo preki he ka ko hu ma ko ni ai supa pe ma hino leva to ki ma lu nga ke supa ko wi he ko ko fili pe pe me he va henga ko han go kalani ni ai fili ti me kalani ni pe me o kalani ni pe he fo ki no fa pa pa no flen he ko waikato ai ku ka ka kandisi ya ti waikato pa pe ki ta na ki o fili o pe he ko tu ngai ko o ku ma lu ngai a supa I NPC ka ko tai mi ko te feinga ke te a o ke NPC ka te mata pa ai ke ol pereki ka ku tu ko he tai mi ai ku ma ka tu ngai leva e fili re le ta ha o ka lani ni pe a mo re le ta ha ko pe a me no fa pa pa mo no friend o ia ti mi ko ni a o ka lani a Auckland Blues ko ne anga ia tu mo ke ke ko anga ti mi ka ku ma ri apito ai tu mo ko a fi a wi NPC ke sia ka te vita ma na tu he tai mi ko na ka ke ka we fanga ki ti mi a hange ko pay of plenty hange ko ko ti mi ko na a Nelson Bay mo fanga ti mi ko ia a I fi a wi ko NPC na ti vi sin uraki mo ti vi sin yua mo ti vi sin tol ko ni ia o ku na alu ko to hage pe anga ti mi fa la la hi o ti vi sin uraki kau mai kai a Hawke's Bay, kau mai kai, maari apito, enetuku koe a whiauhi I he tainimi hono ohake koe, kakuta sio, o koe ai hono kehe, pia moi kuohili, I he taimi koe mahalo nai koe timi lalahi o kalani be, a Waikato, pia pehe foki ki Wellinga Toni, Kenda Peuri, o Tako, koe ngahi timi lalahi pe ia, nai tana feinga tamaiki ke na wo ke na feitu pe ke na wasia ke na hu ha ke ge olpleki kako tani mi o kumalava foke hango hu ma kone a supa pa tauti mi o kumalava reva ke ye ke hange ko ya ki to ke pa wai holo a olpleki pa ku hange ko nga me ape te vita ko nga ku sio fa fa ofa apito a fe a hui kako to ke pe ni a founga hono fakalele koe ai mea tonpea ke te whae hasio ki o whakahoa e kua huiri pia me loro tongan te vita kwanga e wakai ke whi au ikon NPC te vita malo
1: Aro, nuk malo ho au ai mai hoi poinu kena te ka kou te mhaka tamai kwenu ko kohe tau kwenu a oro pleki o si hao na tonke hawe hawe e wai ngaka tau e kou wana kana ko lau pana ta lau lau kona ka tamai kwenu uti kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu kwenu
0: Kau ya. Malu apa itu? Tapi hanya kami akan Google live kau kiai tahu tahun lo kau atonga. Nana wa inga fokih ni pernah foki hati mikau ni masengi kau tolu tahaki uahiva. Tanau malu hilewa kita tolu hati mikau na hawiki kau kai kau nonima. ki he fitu pe a hawiki, eh? Ke te sio ki he ngai te whakau ni, pe a ko tokfoka tu fokiani pa mai timi a apfou na hau pe timi a apfou na uhau ke motsau te, ki he ako pe ia a katolika, e ngai te whaki pe he di, te vita, ka ko, kakuya faka kwa faka laka kwa ipe faka laka tau sika ta tau be aha o mantu ya tonga ya ipe fahinga tena hua ko ni tau tau no ihe timi a unioni tena te foka pe kapai te hau ta hau no ali ki tena te hau pe ai o ku ke heia pa mo murini o ku lava ke faka fai ke he i tamsi unioni ia pe me tamsi a ali ki e un toki fai a faka tau ia i tai mi ko una o au hakai ki olunga koe ngai fi au hilalahi pe he te vita e aku tau sio ai koe ko ho ohu koe pe amhe riki ki he unioni o kai ka o kua alua pe miliona ko taimi a koe o kumea koe taimi pe he ni a mea koe ni tonu te sio ki nusilani lo tonga mahalo ko ose fi au koe a hakula ko timi e uange au na e kau he fi au koe ni a hakula e te vita fafofua ki ai ki he honoteu i koe hakula kamata pe me tau tahaono o au ke taha fitu. Ko taha fitu pe au taha walu, ko taha walu pe ke ataa koe ke mawahe. Oho, ko mea eu toko lahi ai whanau tonga ko ia. I hefe au hiko ni airi ki pe kon ena ala ela e te vita i aseria. Ko uhi ko no teu i lele i kone tau whanau hen he hakula. Pena whakataa noa ke toko taha koni kune whakalere. Ai fe au hiko ni ki a hengheng fustua e te vita. O pe e hengi, e toi ai mai ti mea uange au, e toi tānaki mai he tau fōu. O toi hori Asteria, ki nau toi kau mai ki nau tolu ke whiau i koni a hakula. Mana tui kona te ui whanau koni. Te seo ke tau timi koni, ta tau pe mate mātonga. Ko tupunga le rei pe he mai tau whanau koni me hakula te vita. Hono te ui nau tolu. Ai ako tau fōu, mahalo e hi ke whiau i. Pake mantui koi, o kuhanga he skaia o oange, a TV te lele na fe ahui a kina tolu e te vita o kula ka ngi e tua mai anga ta ko pa to to no foki ke ia ha timi atonga ke kau mai ke fe ahui te vita pe hange ko ni e lava ke malava ke fa hatau ki tonga ko nga hi me e tau sio ke ka ku tau fa malo ta tolu ki fe ahui ko na hakula e ta fago de ta ta ki la de pe ki ai ko hinga fo ta ki le unioni ko hinga ko ta u ko ya o ta mai va inga hango ta u ta ha no e mia e de vida ko la de ko ni ki ta u ta ha valu ta ha no mo ta ha valu ko ta ha no ya ai me tonga ko ta u ta ha valu ko te ta to o atu ti mi fa ka ko anu silani fa na tonga o ku na ka u ihe e tim fa ka ko anu silani ta u ta ha valu e ta programa ko he u ke ka ha u ko uhi ko fe auhi ko ia o whakahoko mai ki Hamiltoni i he mahina katu u aia ko New Zealand, Australia, Fiji, Samoa, Motonga e te vita te tau atu. Ko mea peko mahino i tani mi o kua toko ua tonga me he timi koni a New Zealand pe a mei ueringa toni o kuna kau i he pui koni ke timi koni school boys a New Zealand. Ko kamata anga fo kia tau manga koi ke ngai tawha koi ni te vita kau ke fea akapulu. Koe halan te ke fōu ai te ke whenga ka pau ke ako, ke kau i he timi koni ai New Zealand School Boys a New Zealand, o alu pe he aluhake ke he tau anoa, mantu ko timi koni iku under 18, a timi whakaako, tau hiki rewa me ai, ai ako ospeho under 18, ko tahi wāpe ngofua ke tau whakakalapu koe, ngofua ke tau super, ngofua ke tau he olpereki, Koe anga ia tu ukoi a tainimi, a ngahi whi auhi koe i he tainimi, ai aku te tā oato e ngahi ngoa ko mea penko ilo iku ai toko uatonga pea me ueringa toni te vita pea mo whakamahi noi i he wike ka hau pe koe timi anu silani koe ei moe pi koe ei pa moe pi he guai ngahi timi he kangi nau tauna tomo New Zealand School anu silani mahalo te nau wainga na tolu pa moe timi pi te vita ka toki mahi noi i he wike ka hau mahalo koe koe tawhakia ku lawe te koe ki he unioni ka ke tuku mai a whi ahi whao kona ku whakahoko i tonga he tainimi te vita malo
1: manatki he tainimi koe hapai masani na londa mamahi koe hu kau apisi timu kena hapai
0: koia
1: to mea ni koko ka ki tau whakawahe ni whakafonu whakafo e whakawo i tonga hawa taha koia o novema ma tae tuna meni koi ni ewa pavau hapai niwa watapu la mo fisi peke te aha taka fisi ata taha pela ngu hanele wane fai fisi e kovi tena kauna tomo e pa angaki fisi e kisi e kere
0: te vita ko ko me ape ko ma winga ko pepe o hange ko ya ko me ke lave ma ko kai ka wa fisi ko tu ya o kai ke hey ilo ka ko hanga tu aku ya o hange ko me ko na ko ke lave ko kai ko ki ko nga bene o mai a fana a hafika stong hafika fisi na na ka wa fe au hi ko ni a i ta ko si o ka mai na tolpi me hapai paka pa ureva ko ape hatimi a fisi o na ka mai ki heni pe alili wa afi auhi ko fi auhi eh ka ko o to io ka ka ka fa hasi o ki ai moni apita me o ke lave ko ki ai ha afisia mantu i ko to afisia ko unga tani mi no to nga fika hi va afisia i mamani i fa ka ko ko ya agapulu e te vita eh o ko ko ko
1: ko ya muy muy be ta
0: ko ya
1: muy muy be ana algo ni me ha to foi ha wata
0: ko ya
1: no ve más hay que estar siempre van a leer el coño para ver si está bajo vamos cautivo cada vez que huma viene que vamos con chapa y una u
0: Coya, katausi ore va ki ai he kumoni apito eta fa goni. He koni ko tausi atu ko toki oseni ati mi kona na alu atu pa mei. Astreria ki tonga, me mei ko fa nau tonga pe ati mi kwa. Na keke ose tau ia I he ke tai mi. Ko osi fa hiva ka ia ki he fi hate vita. Fu mea pa pere va kakaina sa no tau fi. Na fai ko, eh? Kako ko ke tau si o rewa ko ha aonga hono whakalere a te au hii tonga pe a moe ngāwe a po a te o ku whai ka pau koe a tō ngā e he ko timi koni I tonga kone a ratu koe kia I timi a seri a na ke ke tō atataha mei muri ko whanau lō ko lō pe te vita ke tau si o rewa ki ai pe ku whewhe rewa a anga ngāwe koe a po a te pe a moe anga a tū koe a ka wā inga he kou tala te au ko holo lahi taha pewa I ngā I tonga ko hinga kwa fu fe au ya gula ya ngai tonga ta tau sio ki ai o ka ki toka nga chama ki ya ke spoti a me kon ko ta ta fitu ki chama tanga ta me kon ko kava tonga o ko fu o ke he ya mo fisi ko fisi ya na o nga itimia o me pe ko na winu kava pe na to o a we ki a ko fa ta u na ke inu pe na to ria ai pu kava pa na to ki o kiloto te vita iro le ya e te vita ta fa ko ya ka ke ko yanga ya kusi o ko ya te vita ki he ne tu ko he ta ni mi ko ya mi ka foka tu ka te ko I he I he ta ni mi e te vita
1: ah de pa ko la va de ta programa ke ke ko unioni pa ko man ke li ki ko ko ko to fo ke ni fo ta fa ko no mo na ki fo ko
0: eh ko ya
1: ko ti mahin na pen ni fio ma to fi ni na tu na ta ka re ta mo ko ni
0: ko ya
1: ko ya ke ha ta ma ta mo ko ni u sta be mo wo ya be ko sha be ko na
0: ko ya
1: na la va ko ne ke na pa no
0: Malo, este vida, hange pe comia ku ke lave mai ku mahino foki a timi ko ya a pen reef pa mo e tolo fini o ku na tatari. Ka fetaula ke a uoria I he pe a mo timi ko ya a Newcastle I he weekendi pe a fetaula ke reva lusta a mo timi ko a saka ko fe o ngo timi ko e malo hi ai e to fai reva sem fai nolo I he wike ka ha u o kau mai ke reva ki ai a timi fika uraki a pen reefi Pemo matu iko ko tolu fini na fika tolu na fo fika wa ai wori ai I fika tolu etevita eh ko uhinga ai una ko fe ma lo hi leva ta ko na wori amo ni ka solo pemo ta wa lusta pemo saka e fa I leva a sem finalo I he week ka u pe ko fe leva ngo timi e ma lo hi ai te na tau I leva ha u go ta uni ka tau leva ai ngo timi fo I ki he tolu pemo fa ko hi ko nga fu pare pa anga ko ya etevita eh ka ko yang ai tu ko ya ai liki te vita ko pe pa me ki fe au hita ha ani ko ai timi ko ni ai to a resting ko na ha bo a pa mo timi ko atonga te vita ne fo I ai timi ko ni a to sa mo ia I tonga ko mahalo ko kai te vita ko kai ki ma ulerei pena fia ka ko ne tu ya I feel like I ligi na malohia
1: atonga
0: I tau ko di e te vita ko ne tu ya ko I ligi ko ya
1: dai be te tango la ka tonga ko I taha pe ra ko malo ko malo
0: ko ya ko ya
1: te ga tango 10 minutes po
0: ko ya
1: anga e na la fo ke ko si na po programa na to ko ko ne a pe e harmonite ata pa
0: Tevita, ki mo ape ke tao ke ta la ko hi ka tasio ke tao ko na olo pleki. Tevita, pa mo Springboks pa pe ke tao a Japan, pa mo America, eh? I union ni, eh? Tevita, ko tao ko na Japan, pa mo America, na malo a Japan, a ke kai ko ono tolu. Que está fa a América. Pero está aquí con Springboks, piamo etimi coya a Orpelegine malo Springboks que fa tolu que heu avalu. Coi cusio coya que está coya a Orpelegi piamo Springboks te vita. Hange coini cuya hasta wai wai anga pagmoni. Toki hanga fonuani on ngau ya que nau sino mama fam na ulalahi. Coi line outi coi co pau pe que nau kaina to line outi ofi co hiko no teke i hange pe co sklamu te vita, eh? Koi me ani kapau e lava kak moni fok e makatunga mea koi ni me kau tangata la lahi ku holo olo peregi o yiki te vita pamo me koi te sio koi ki ai koi mea kufai fai teri sai kapau na koi kei hauen he taimi koi valungo fulu hivango fulu te sio ngai fu kau tangata ai olo peregi ne kei kia hamea pehe ia kako tai nimi koi tau sio ki ai paku tau fama alobe tua koi hui ku maue Afrika fe au hui koi ake mfo itese tolu ki he taha pe anu silani. Kako e utau whakawahe, ne kai ke ulungia alupere ki hafo i tauai. Kako e ne tuku ko he taini mi, ko pota whonua ku nau ngau e aki, a e nau lalahi, tamo e nau mamafa, ki hono a whenga e ko e nau kai. Kako mea pe taha, te kai ke lava he Springboks, ke to'o ai fo i pōpula koia ke he alupere ki, he nai hanga he alupere ki a taio ni mango fulutupu ki he noa. Ki he noa Springboks. Yeah. Okay, no for Springboks. E nao pehe e lava he whaiaka koe ni ke ne rapa in pe tea matei. E fo i whaingataa koe ni okay, no for mo nao tolho nao lua toa o mai ki tangim. Ka ta hoko atu ki he ta la te. Vita ka whakaose ake ta programa ko uhi. Ta
1: vi lava ta vime ka operiko tui maka whakakau lei tam whapatu poto. E di liu e poka eskalamu. Nau liu lao ke me kotoa ka eskalamu ton peke di liu. Mga fuki kaure kona haka mau time mato ko sep pandi me hangi timu ko ea uiki pe e nasa lab la vea ea ka kes pangu ki whakau kau. Ko e tala na nau tau e ha mondeo in vautaha ea a nau tol ki he nime nima pe e kukai mani. Ko e tau ane afina e tau nima tonga ki he popa a papone kini. Ko na tola kukai mani ki hana nima a... Ko e tau ane tau mawa pia fisi kukai mani ea mani ko tim mindi tau hanga pia ngangai muna tu. Ko e hangu nau paia ea tau timu ea tala.
0: Ma lo apito te vita pa mo ne apito ma to ke fa hui ko ni ko hai ko ma lo ye ni e ka hui ke fa hui ko ni a e ipo ma ma ni i he net polo e te vita pa ku tau fala la pe ke tau ti mi i he nga hi tau ma ri ngau fai pe mo nga hi kai la la hi ko ya e te vita ko si o ku tau fala la pe ke tau ti mi pe a ma ri apito ai vainga koia ai tamaiki e te vita koia ngai e kuchio koia a kuia ki vainga kumahino pe te tau alu ki tatolo kau he fea kone ipo mamani i he net polo e te vita ko uhi kau foke atu kate koe ko e tataimi i te vita ke fausi mai malo
1: malo buto te vita pako e mako e ose atu pita ngon ope me madu kata ngon fai atu me kolo kakala e ko tonga iai te foke atu he falai te kaku wae whamalo atu he taimi toku mai te malo foke atu.
0: Io ko famalo a te vita te fafe be motor mo mia mai tan tau pe i he wike pulelu ka hau ki he tau pol kalama TNT Sport i he wike ka hau malo ka mo mea.

0: Hangi pe koe tau mamata ki ngahi api a ko e o sai asi koe kahi mea na maua o sia i ngahi api a ko. Koe whie tui kie kie mo i tau wala ai ngahi whanau muri. Pea koe nau kore pe ki he whanau mo kau whai a ko ke o mai mua hanau ki kie kie tua nau tau wala. Ke nau hai koe hi koe na mahu inga ia i he tau ngahi. Ngahi whe unu pe nieta koe tau ngahi wala wharatonga, pia ka ku koe tokon lahi ai ka veinga koe ni ai hiva. Koe hiva koe whelungu mahu inga, pa ko tui koe ngahi me aini e pōpō lahi mo tokon ki e tau whanau ako. Tala mai he kalasi, e mis o mau mis ma tole ako hiva. Koe ia e mahal e hoko atu pe e mau hiva, mau ako hiva. Ke a o ki he tau fo o ko hi pape ke ha ki pro kalama, ta pehe pe kwa ki pro kalama Christmasi, ke hoko ate tau wahi hiva. He wai pe mwe tau wahi hiva, hiva Christmasi, o tau mana kwa ai maha ke ake tau fa, ke tokon ke toi popo ina hiva ko eni e osayasi. Hey, malo e tau lava e Filippo, pafi e fia e tau toi ngawe whakataha e ahoni, ta oku hake koe la, koe ki pro kalama koe ni ata mo si ala, o kei hoko atu pe ia, pea koe fia fini, fa malo la heri ko, o mai e ola koe ni ai ngahi kulupu hiva, koe to eni e tau fe ahi lea, o si mawe ulua ki, toi pe ua mo tolu, ka ko lawe e pe matui koe ngahi taimieni o whaia e sivi, pe hepo ke spelling pi o ki toi ki tolo ia ki he tutuko e a koko hi ko lawe e pe koe momo ua e tau whanau i he ngahi porokalama he lolo tonga wiki rea whātoa ka ko lawe i pe whamalolaha pe ki he Pacific people i he whainga Māori e maumau he tauni ke whai ngā ui whakata. Ko i ai, koe uraki pare koe ni ki he whi lea, na e whuake ke ki tamai o e ki mei Mangere College, o te wita whaingata. Aia na e whai e tala noa mo ia, he wiki kua osi, pa koe ni koe kei tari e ni foki ki he, a pau te aiha o ki i tamai o eiki i he year 9 and 10, o ku whainga maari ke po toi li mai peho mo ngahi lea, koe ka vei ngā pe, koe tau ka vei ngai tau ni, koe hiva, koe whiungu mahu i ngā ia i he ki he kainga tonga. Pea o mahu i ngā ia ki tau hoko hoko atu pe, ai whakaroto lahi tau whanau ki nau hiva, ha hiva whakatonga pe pa nau. Lawe i e o sai nei ai kau hiva ai apiako koe ni koe Dilworth, nei ai e nau kau hiva, nei kau koristu tuku nau foki mai, o tokoni ki he nau ngahi poro kalama, ko lawe i pe mahalo e osi mau hawhai ngā maria, mahala sione pulu ke interview i ai kau hiva koe ni, ka ku tau fie fie lahi ko a oe tau whanau to ngā ki he Stacey koe ni i mā mani, whekau aki mo tau hiva, hiva opera, pa ko tui lahi nei koe pōpō lahi me ngahi whamiri, pe whok mga hi api ako i Musilani o ngā pōpō ke hiva. Ko tui lahi e o sai koe lorotonga e tau tānoa, koe mahi nani o mahu inga ki he kainga lotu Wesiriana ai sepi te mā. E o sai as, fefe, ai kau hiva koe ne vahe kolo, pia mo e kainga lotu vai o mo ui, o mu ke wha...
1: Iho, koe e roi taimi ni, o lere ai te ue hiwa ai Hawaii whawhine, ke whaka ilonga ki ai nao whaka septemba. Tau ni o ki whaka katoa mai e ngahi u siasi whaka vahe, pe hange koe vahe kolo, vahe loto, pe amoe vahe saute, o potiasi e nima, me ngahi u vahe koe ni, o ngā whakatātaha mai o hiva e hiva pia kaua e ki ai pia mo e whanau me tō tupu i he ngāu ake i ngāu tare niti i he i whi pia mo e tā mea lea e toko ni i hou e whawhine i he ngāu hiva pia ko e mahina lahi eni ke nei kumau tō e whahoko ai a ngāu tari ui whakakolo e hoko lewa ki he tariui whakawahe e malanga whakatātaha lewa he sāpa te kahau. E te mawhanongo ki ai ki ngahi u hiva Māori

0: ore fainga Māori koni, kia watoa I ki whanongonongo koni, ai ako tutuku, koi a ai Tupou High School, pe koi ako tutuku, ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho koi a ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koi aho nima o Septema. Whatonga iange koi aho, aho tolu o Okatopa, o ikai koi aho nima o Septema. Mo kātaki o teu teu mai ki ai, e ngai kulupu lalahi e whā a Okalani, Kulupu ulaki kutaki aia whaifekau mo I kaufononga. Kulupu wā kutaki aia whaifekau mo sese la tai muri atiola. Kulupu tolu kutaki aia sekeritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu wā kutaki aia whaifekau lolo mafare mo tou ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga. Ko tupou malo.
1: Koi whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koi whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa nga I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō Taranoa pia tau laukau a ho tau ngāhi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewaha te pile ho o kulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
2: Oi mui kainga, koe tau proklama hono hoko ko whiwhia ke whawhiloa ke atu a Manufotu. Pea moe proklama koe tata laifare ki he muilerei ki he whiwhini. Manu, malo moe tau mai honi, pea malo e kaumai ki he proklama.
3: Alo, Pito Filippo, e pakaafi ki he kaumai ki he la proklama he whiwhini, pea kou whiwhia maupe ke u awhia mai e ta proklama, pea kou whamalo lahi ki he ai tu taimi boy fa mo e o mai fanga mari ko ni ko mai e e fa fin ni ke programa ma winga ko ni
2: e ka venga ko o mai ke ta la ve gai pero ka venga fanga ta na mo hono pu a ki pe fu ilia ko ngai ku te ilifia a ko e ko ta ona kita ka ko e ka ko no mo oni a e fa nau mo e tungo tau yai oku maho inga ke whahatala noa ki ai pia mo ngahi au sia e ngahi whamiri tau te whito ki nga tolko ku ai e whanau oku maho inga ke whahatala noa ki ka venga koe ni manu
3: Koe Filippo koe tomua koe lepe ki whakamalumalo pe ngahi whakatapu ku whakatakua tu he ngaluea kai tape mua ke u kawat pe he ta tala noa ki he taupiki maho inga koe ni koe mo lahi a Filippo mo tau kainga o koe tōpiki pere pere ngesi pa koe ke whaalahi o ano talano ai ka koe ihe septema koe ni aho hongo fulu ta tau toku mali wat ki ai koe aho ia o whamanatu ai I maamani a World Suicide Prevention Day ihe wafe wano ai au whakahoko ia e aho hongo fulu septema e tau kotoa pe pea koe tau mua o e peko themes o e tau ni o pehe mai koe changing the narrative on suicide ke whetongi ange mua e tau talanoa mo e tau whakaukau koe ni koe ke taunga kita pea koe and it's a call to actions pea koe mea lewa ke whai ke kamata hatalanoa ke ua te tau whakamama o miai pe ilifia ange koe ni koe ula kilawi ki ai Filippo ke hono talanoa I ai a koe koe fotu mai ni ke hono whaka ai ai ke tau kaumua hono oua e pehe he wai pefoke ngā hi tui e ni koe lahi ange koe tau talanoa koe ke tau whaka koe ni koe lahi ia e ai hanga he e ha tau whaka nau o whakaukau ki he tunga koe ia kau kuhala ia koe tahe o ngā hi myth pe koe ngā hi talanoa o kuhala koe lahi ange koe ai tau talanoa I koe o whekau a ki ha whonga koe ki whakasisi pe tau whia I koe taunga ki tā kona toe sai ange ia o e tau mau hangahi tokoni, mo e pego tau mau hangahi fehui, mo e tau whakaukau, mo e talanoa I ia tau family pe ko tau society a fikau aki mo e mo tau aki ta o ko iko hame ai nia ke ke pehe ke kono lahi kono tano ai kono lahi ai a ai fai ai tau tau tu pu e mea koia ko ai Filippo ko mago e lo ka mata pe da ki po tala no he poni ko e foi fo tu ko ko e world global suicide prevention day ai septembra ho fu lu pa ko tau mo an ke tau la hene mo tau tala no ai
2: ai ai topic ko ni ma hi tata fito ta uomi ki fo noa fo o atakai fo o game ngai pore fo o ko e ma ko taimi na ta uto ngai na fa ngo fu ape pe na kai ki ia ngai pore ko ahoni ko ni ugai ngai me ke ke heia a o ki ngai fo nga ta u fa na o fo o pe o ma inga ke kai ngata pe no fatau ke i ai ma tu atai fa nau ka ko e ka ko tu ma hago tau tol fa lu fu ape ke tau il he ko me ta hau sai ke tau tol tonga a o ku ai ta mai e to ta ha ko e ka ku ai mo tau fa tonge fa ta mai tau tol ke fa nau ko tau fa te hina mo fa to ko a ko ke tau ka wat mo ke tau tol he to ko ni manu a ku ai me ta haia Hwanga eni kutau alo toko taha pia e waka, pia tue alfuk mo ngai familia, nuklia, koe tamai pia mo e fae, iho nau loto fare, pia uiai mo ngai familia, koe mātu ape taha, pia koe tamai pia, pia koe fae pia, iho loto fare ako ia. Tue lahi ange ngai pore, lawe mai kia iman.
3: Ika e moen lahi apito, Filippo, he ku tawira pia kutau siu pia foki he, tau tolgane tupake pia meitonga, ki hange ko au nau tu a peitonga tau taha au no pe tau taha fitu pe au toki folau mai koini o mawhenga maari koini muli ni ka ki he tau ki he tau sio koini ki he foi tau koini ua noa pe ton noa koini ku mali wa tu ai vave koi ai alo teknolosia mwe ngai communications mwe ngai platform koini koi social media pa mo interneti ai ko ta ula ko ta sio ta tole ta ni mi ko nga pa lo pare ma ko ta feo he mo ki ta tolu ko ko muli ni o ta te sio pe ko ma fola ki tonga ai ko ka ko tu ko ta mo da pe pe la ko fe tong tong ko a society mo yanga ko ta wo hi fa nau e ta ni mi o ku ki challenging ia pe to la ya ge pa to e fa ka o to fra mo ge mo to e pehe ki he tau nofo whaka whaamili ke toi mālo hiange e tau tū whaka whaamili ko hea ko tau toko ni ko e whanau e nau tupu hake. Pea ko e tau siope ki he ki he sosai te tanimi ku o lahi e whemari aki ko ni ko e me he ai matakari ke he ke he. Pea o kuto e humai ai ngāhi parpalema whaka sosiale ko e hange ko ni ko e family violence ula hange ku ke lawe ki ai Filippo ku ai family ku ma veveu pa ko ki ha tangata hata mai i he family ko ia pa ku tupo ko e whanau te nau kumi lewa pe nau hanga lewa o kumi pe ko e ha ai nau identity ko te nau puke ki ai pa ko e ngahi challenges ia pe ko ngahi tawhakia ko e utau sio ki e tau nofa family, me tau nofa society, nofa tau si asi, pa koe tau pōtāno, koe hanga koe tau pōtāno e pōni, koe te sio ke ngāhi solutions, pe koe ngāhi pōpou, ki he tau tū whaka family, koe tai ni mihanga koe tau te fito, ki he tau tū tupu, mo whānau, i he nau tupu hake koe ni he whanua mulini. Ka koe tau sio koe ni kua si like third and fourth generations, he tai ni me, pa koe koe kulabi ke ai, o toi ta tau pe pau pale mau tau whiohi koe i he ni pia mo back in home i tonga. E koe ta sio ke pau pale mau drugs mo alcohol, of course it's a mental health issues, pia koe ngai family violence, o nanga mo whamo vevo i e family. Pia koe tau whi ngare mai ta inimi ke tau sio ange ki ono pou pou i whanau, pia koe pou pou i e family. E koe koe tawa koe no kufaka kaunga taa maki ai e kusio koe aya uko e whanonga ha taha wau ke tawa ki hatu unga unau pehe o kai ke toia ha solutions o pau pe o ku whakamu na tolu ke whakangata a enau mo ui ko hinga pe koe lahi koe ko hinga koe ngai underlying issues koe kuta o nau ki lawe ki ai e ko koe ke whemau ha taha ke tauma kita ka ko winga ko pain pe ko mamahi ko una feo hi moia una feinga ko ke una fe ma ko ke na ma vai mai ai ku tau la vale ko ta sio pe ko haleva anga hi fonga ko te tau identify anga hi underlying issues ko feo hi mo to ta
2: io ko ko tu ma ko me ka ko ma winga ai tate fito me ta faki ko na prevention ke tu ma ngai ngai fare ki ma tu ta fa nau e ko tau ta tau ka to bene tau oho peo o mari mo mai tau fa nau kana ke ki ha instruction book ye ha mo ya Emmanuel.
3: Io. Tengo buoni là, tau si oreva guai ngai

0: Joka järjen taulainen katakbi koin mahalo koi tilipi maata ahoni pe mahalo kaumaiki he polo kalama oku fefe teu teu ki he tau whaka septema moi hoi kwafine.
1: Malo au pito e Filippo e mauwhainga maarie ta koukore ke uhu whangai whakatapu kotoa peko o siono pangwhake atu me ngalu e ani. Kai ata moa ke e whai ha po tala noa koe uhiko e kaveinga koe neo e sa fini ko sio ki e maahina koe ni o teu teu ai a tari ui ai ha sa fine po koe potunga aue a sa fine o e ngā si a si. Kua more more pe e Filippo kau ngawe akipe ai po tala noa o fe kau akipe mo teu e septema ko uhi kai ke u lave ipe o ku tari ui fra septema kotoa ai ngā si a si ka koe ku mau ki ai ko e seas metotisi kau kia mo ngahi seas frau e siriana pe pe hefoki ke seas tonga ka kuhange koe mea fai ki ai a po tala noa e Filippo. Ko taha e ni ha mahina mahu inga au pito ki he ke loto whare o siasi o maukau ki ai pe koe ngahi siasi whaka wesiriana i he mahina ko sepi te ma i he teu o tari ui o potu ngā ue a whafine ko potu ngā ue a whafine i he ngahi loto whare o siasi ko taha i ha ngahi potu ngā ue o mahu inga pe o mo ui au pito i he ngahi polo kalama keke. Te ulave atu pe ki he tala noa se kau aki pe moe teu teu o e ngahi tari ui. Koe sas metotisi e Filippo oku mau mei mei ke mau mau kotoa a ngahi sa pate o mahina ko eni. Pakufaka maafana e te sio ki he kau vai vai. Hange ko ia koe potusiasi ko ufa kau ngata amaki ai koe tau matu otu a taha oku kau ki he ki he tari ui koe tau hiwa ono. Pea ku kei feinga mai pē, mo lava mai pē ki whare lotu, koe uhi koe mahu inga kia te ia ke ha o tari ko au, a hi he ui o whai kia te ia i he mahina koe ni. Koe teu teu ki ai o ku iai a ngahi hiwa whakasiasi. Pea ku mau ako a ngahi hiwa whakasiasi, pea i kai koe ia pē o kuai moe mau ngahi hiwa whakavahe. Pea i kaiko ia pē kautu e aifoki moe mauhiwa pakatahataha kotoa ae kakai se fine o isias metotisi a okalanini. Pea i he ene pehe e Filippo ui ai pē ae maafana mavahe pea moe vakai ki he anga hono ngā we i pea mo hono kei pautolo aki mai ae fo i fōunga koeni koe mahina septema koe mahina ia ku tuku mawahe ma ae potu ngā ue whawhine pe koe kakai te fine o e ngā hisi a si. Ko ngulawe ko ia ki he hiwa whakavahe aia ku mau vahe tolu aia koe vahe kolo, vahe loto, vahe saute pea o ku iai rewa ae pōku o si vahe i mawahe ke mau pō hiwa whakavahe aia koe vahe kolo kau kia sa se nima koe vahe loto, aia ku vahe vahe pehe, aia koe mau pō hiwa whakavahe, pea motari ui whakasiasi. Ui pe ae ngahi potsiasi, pea tuku kotoa ae siasi ko iao no kakai se fine o tari ko au, pea os pea whai moe hiwa, pea kuia moe mau hiwa whakavahe. Pea ihe sāpate whaka osi ko ia o e mahina ko e ni, sāpate ahoa fitu, oku mau malanga whakatahataha ai ai au whakahoko ia ki he cathedral ko ia i Remuera ai au mau hiva ai ai hiva whakatahataha kotoa koe ai kakai se fine pea koe ku whakatala noa pe ki ai ono mahu i ngā e Filippo e ku ikai ngata pe i he mau e whanga maari e ke whakailonga i e to umatu o tua pea mo e tari ui ono mahu i ngā. Ka hulawa foki ke toe showai e ngahi tare niti pe kono whakaha ia e ngahi tare niti whakamuusika moi whai hiva koe a haafafine. Pea i kai ko ia ka oku lahi au pito ngahi kau hiva whakasias o a oki he kau hiva whakalahe o kamata ke mau oku ko kau whai hiva koe whanki tofine mui. Ka koe si o koe ki he ki hono pou pou pe mono o ange fainga mari ke na unga we ilere yo na unga itare nitiko ya pea oku ya ya ma fanalahi ko ruhi ko ilo i e ya ipe ai amanaki ki he kaha ue hoko hoko lere yatu a ngā ue koe ni oku mate a ki i he poto ngā ue a fafine maako ki mea pe ya Filipo ko vai vaha tutu ke kapau kua pe ui
0: Malo, ok, foki ngahi, fioi me ngahi siasi, fa me toti si pe, ihe kau papa alangi ia. Pea, o hange kuna faasio kina tolia kia ngahi poini fra negativi. Kako talo fioi, ihe me toti si to ngā ia, moe wisiliana. Oku te ongo I maafana ma upe kita ia. Oku kaike ohake upe o kaike hatotonu a fafine. Ikai, oku hiva aki ai fae muano fatongia a fafine I he famili. Pea oku whakaloto lahi ma upe mu wha maafana wakai atu. Mutua katolika ia koe ni ki he polo kalama. Mo ene ui koe oku fai e tiulipe.
1: Oia. I koe mea moonia e Filipo koe taimi koe oku koe mea pangope koe ikai ke inasi kotoa ai kauwhanongo ka koe ngahi whare lotu koe oku whakahoko ai ngahi tari ui whakasiasi oku kapau oku te maulotu I ahako ia oku ai peo no maa whana maa vahe
0: Aupita
1: e taimi oku ui ai hotohingoa neongo pe oku te foilea ua petolu ka I he taimi tatau pe oku te vahe vahe e te ki vees folofola pe a kapau te fie faiha te ki hiva oku te hiva pe a koe taimi a oku te whakalaulau loto ai ki he taimi oku fai ai a e te tari ui ko kita pe a moe eiki ka ike he ko iai foki oku fe riuri waki pe foki ngai fōunga
0: koe
1: koe uhi koe oku iae ngahi potiasi o tokosii pea oku vave au pito e ui tātaha ki nau tolu ke tari o nau ui pea koe ngahi whare lotu koe oku tokolahi ku kamata ke mau ngā ue ki he fōunga e ui pe ae kau tou lekereka tau fitongo fulu pe koe tau ono nima koe mea ia ai whaanga lotu e sio ke tokolahi kona o kainga lotu ai waha tau tau fitungo fulu ki olunga ui tahataha ki nau tolu pe nau tari kuhau fai moe nau tala loto pe koe toe ngā rewa o e kakai se sine koe to ui iki hifo o kui peo nau ingoa ku nau upe o tari kuhau tala pe moe nau wees folofola pia nau taritari ai o ku maunga ui at Fok Filipo ai whakakalasi aho o ki ai e whanki prayer groups pe koe kalasi aho I e sias kotoa pe pia ui katoa ki kalasi aho koe au nau tuu pia toki hua e nau hiva pia fai nau talaloto whakakatoa ki foi kalasi aho koe ia koe ki fōunga ia e taha o ku kamata ke ngā ui aki ko si o pe ki he taimi mo toko lahi ka kuhange koe lau maari e koe o e tariu I whakasepte ma o ku hange ia koe ha o si pe tariu I o ta uko e ni ki he kau fine eiki mo kau toule kereka o ku nau whaka a nau a pe o pe he pe hange mai te nau toe kau he tariu I pe he ni he tau fo ou Aia oku iai e whaahinga a lau maari e ia I he kakai whewhine pia mo e mahu inga maari e kakinau tolu a e ui oku whai kakinau tolu mo ki fōunga koe ni a sia si ki hono puke puke ki nau tolu mo ngahi mea ke nau look forward ki ai pe koe mea ke nau whai ke tau fō ou koe ako hiva whaka sia si oku ikai ke pehe e ia ke uki, ke tala, ke peheu tala, fafangae. Ka oku mahino pe ai maafana I he tuu mai e ki whanau koe, pe koe tuu mai ai whangamoho puna, pe mai. Te mau ai e ki iputi o e ako hiva e fiafini ko uhi, ko mau fae o keimo ui. Kono tau walungo fulu, ko mau fae tau fitungo fulu. Aia oku ngari ha na ia ki tu ake kau pālangi unau peheu too much pe oku ka ko wi ko ki tau tolu ia na tau tupu pe tau tolu si o ai pe e aluha ke pe e fa nau oku e kai ke nau to fra mahu inga yo mahu inga ka ki nau tolu ai mo ui ka ko tu ko e tu ku ngai ia pe mo yang ai te te o tari u septema oku loto e fine e iki kotoa ke lave mai, ke kau mai ko uhi, ko tae amanekina e fono ngā ngā pe to e kau e tariko au e tau fo ou kako e lau maari e ia pa moeanga e teuteu o e tariu i septema o kumau frahoko mo teuteu ki ai i sāpate ko e ni pa malanga fratataha rewa ki e sāpate ui ke kahau.
0: Tā mono atme te uripe ki fra septema pa moe mo tari ui be ki fae ko to pe o fa no mai fatawang e ke hoko a imagina ko ni ko imagina make mo ho eta po aki pe ki fu mai mo ne ke lesi o ka nga ta pe han fra ma fa na ki tau tol ka ko fa nao pe mo na tol a ka u tol de greka mo si fa fa e a ko ni pe wa o fa ka mo tol e fra septema o fai tulipe.
1: Malo au pito Filipe pe malo e Filipo pe malo e mau fainga maari e.
0: Malo? Kata toki
1: malo. Malo.

0: tina he ki taim na mau yai. Pe a fia be ono tai tai lelei ma fana be fanao. Moi lelei be he Hoki Miami Christchurch.
1: Yeah. I ogalani na e mau ha na mau be ha mo fanga maare ke va inga mo ngahi timi I Christchurch pe a pepe ki heni I balen.
0: Pa malat Filipo ko e Whainga Maria pe tahana e mao e whanau o Whainga e Ahoni pe Moliston College I e Hoatan, a lawa tae whainga whainga koia. Whafi Maria pe whi whia e whanau pe a ola le rei te whainga o na e malohi pe whanau a fō e tina Liston College e Ahoni pe taiga tolu ono ki tāua.
1: Ko e whainga whalau pe he ni foki o ku pelko kamata ki asi o ku mao whainga maaria e whanau nea tau mua pe he ke si ofi ha whainga maaria o e whanau I murini e pādele
0: Ko tu ka e taha ia e tau mua o e whalau I kai ke ngata pe e mao whainga o e akbaf mo St. Pete's mo si ofi ha whainga maaria e whanau Tata te whito ki he ki honau tare niti. Ko tika ki whanau koe ni ogu, lahe ki whanau tare niti le lei au pito. Ia ia e amanaki le lei ki a kahau le lei e akapulu e hati mnau thon. Pana e, ia ia siwa St. Pete ke toa e nau whanki whanau pia mo e ngahi ako behe sau te, pia ko Christchurch boys pia mo St. Andrew na e whae whitu taki mai ki he ni I he kaureka. Ia ki whanau koe ni. Ko tui koe koe mea mau ingai, kai ai ha ko whanau e mauanau whaina maari wa ingai e polau koe ni.
1: Ka koe ngai whaina maari koe ni, o kua ha wafere whapalang reciprocate, o kua ha o kia ipe ha mou whikainga aki mo ki nao tolu hangi nei lau, nau a ahi atu ki tonga. Wata ni mehe ni wau sia e mo ui I tonga pa koe na mo mao whenga maari o mai ki nao tolu ke sio he mo ui koe ni pia maa wai ai whenga maari e ako mo wa inga a ni ihi pade
0: Oia Filippo ko tūt ko e ape ko gulare e kamata nga ko St. Pete na as whenga oe aki mai pe mo ap fo he mai tāua tūn ki mua a me he kamata nga pia ko e Nā si whingau e aki pia St. Pete's ia I he tau tahi wā anonga whulu o kauai a Fred Severe ko e pare mia a tuia e whanua a tonga ki mua. Pena toi hoko mai pe ki muini o kamata mai ia e padere kwasi o ko hoko atu ai pe o au mai ki he taimini. Pea koe ne tuke ka hau e ke I hoko hoko atu pe whingau e aki mo St. Pete's pia kia e whaamu. Aia ha te nihio ngā hea ko katolikae e whai ha whingau e aki te amu aki whau I e kahau.
1: Koe ahumo I he ni he taimi koe niku osi ai akapulu ia. Ha e whuolo atu homo ki nofo he ni I badere.
0: Ala pita Filippo koe osi va inga I he weekend o ku teu teu pe whanau ke whoki ki tonga I he wiki kahau. Wike taha, wike tutuku ene a koi tonga. Pea, pai pe whaam ke mau whoki pe, pea turi atu e kamata e tēmi hana whā I he wike kāu. Mālo.
1: Mālo. Tika ki lawe ange ki hingoa ni he kau whaiako mo e mātua na ke wholau mai mo ia. Koe ki loe pe maha taimi ke whānau kātoa. Ka ku tui mahalo mātua tai whānau na ke mea mai mo ia. Na ilo mahe ni iho nao whaamiri ke o mai o ahi atu ki ai.
0: Amalo atu, Filippo, koe peki kau paiako agapulu e toko tonu, na mau lere mai mo e I whanau wainga koe ni. Ai au ki ai tuamiri e tonu me longateme, peki a siriako mailang, me I whiritoa wawao. Te behe peki a... Kuri ki wālu pia me mawhanga. Koe nga tore kau whai ako e heongo ki tīmi koe ni. Pepe ngai mātua na mau lere mai koe o ebe mo heongo whai ako e toko ko pai ala halaka. Egia loto ia last time ko mo faya ko ni kolisa fo ebe me matu ko po po ofi ma upe ke fa na ko ni ka wa sa pele na ne one ko fetuli halai fo noa pege ma le alita fisla a vasi a fisi hoi a ehe pege a paya fa paya fisla te mani hipe e ki ngahi mātua unau mui mui wholau pepe mo whānau he mau lere mai koe ni.
1: O mui he ni o ku lava peha ngai whāmiri o ahi atu ki whānau paka haha whounga e lava ike nau ahi atu mo whetū taki I pādele.
0: Malo Filipo koe ki tai koe ni o ku mai o kalani ai. O ku mai wahi pe whānau ke nau Nofo na ngai family. Ai a koe time pe fae fa malosino pe a tala pe time pe mo e feitu ke fae fa malosino pe ha ha pol kalama ku ma fotu tu I he wike ko ni te te o e foki e folau o ku fetu taki pe ke ngai family po se pe na konte ke ke ke tauhi mo ki mato ke ngai a pol kalama e a tibi o ku angana ke pio e tonga e wike ko ni te tuke wholau ki tonga. Ka ko whiwhia e whanau o ko pia hanau taim o la tonga e maui o kalani I he ni. Ke nau awha whataha e o whataha mana o ngai whamili o kalani.
1: Koe. Koe. Anewa ngahi e toenga polo kalama koe na osi ai meau teha whanki a ahi holo pe ko ha fotutu ai polo kalama. O ku iaha mō ngai whotutu ke he e pādere.
0: Amalotu, Filipo, koe tāpe ki whotutu na e whai e ki komit koristutu kupe o apu o e Okolani, koe na whotutu e ki konsert mai whanau e fiafi tō nagi e tain fitu. O ku whahako pendi wiri e holo koe ia. Koe sa pate ko e ni, o ku whaia I misa e katnari I mo e isi e la I Māngere, I St. Therese, pia I he hoka taha wa, o ku ia I e whanau akapulu ko e ni, pia mo e timi tua, ka atoa ma kau wholau, o talape tutun ke nau lava mai ke mau kau whataha, pia mo e katnari he misa I he St. Therese I, I Māngere I he sāpate o ka taha ua. Alo.
1: Alo pito, pate. Koe ngāpe koe mā ua tupai a koe he ni mo ki ilave. E saipe ke ta ki ilave taipe ke tu ngā e a ko I tonga ko tui. O ku mā whana maupe e ko listu tuku a fōo, ko hi koe pōpō atu ki ngā ue. O whese e ngā ue mo whotutu e ko listu a fōo. Pea mo e ako whakaluku fua. I he reti o koe ni, o ku ia e mau porokalama. Porokalama e ko listu tuku ke lana, porokalama e ko listu tāku I lau, porokalama e ko listu Sato Sefo Community College. Ka koe vai vai manawa pe ia ai whakakātoa koe ni e kolisi a fo'o koe ke totofu pe a ngai ako katolika ka koe na ku ke mea mai ki laveang pe ki fotutu a e ako mo e a ngai ngau e ako katolika mea mo e langa tangata koe na ku ke whai mea fo'o pa tele kata
0: Amalat Filipo I e whainga Māori ko tui koe whaosi osi eni o e whae tau whaa ko e tau koe ni, wāwhi wāno. Koe hana ki atu pēne a ko tau tau te whito ki he tēmi whaa o si, ka tēmi ono whae a e tau. Koe mai mea mawinga pē ku hana ki atu ki ei ka te teo e siri e whanau. Koe. E ngata pē he whae te teo e siri e whomono koe Pāsio se atu he ahone ngāhi ai ei ai whānau, kai teu teu ki he sivi. Hei kone hua tupe a ko I he te miono whā, ospe wike ua ka mata si whainolo ai whomono. Mui mui a toi pe mo si whainolo ai ngāhi kalasi kotoa. I he I he temi wha o si koe ni. Ko tu e ko ki nou nou e temi koe ni, wade hoko mai e si wha pure anga. Pea hanganake taipe mo e teu teu ki he tanak tuunga e a koe wha o si o singa e maina ko nove ma. Ko tu koe ngahi mea lalahi pe a ko hanganake e pe a pia ko. Ka oki kai tuku e si e si e pea. Ka e singa o e aki a e

0: me ego e na ko pe ko mari hele a fe fina ne pe ko fi e mau ke ke le afra palango e bete ke poto bete ke tu olea ko fi e mau ke na o sio mai ku tau to kola hi ai he rai o ta tau bien mo fili ko ni o fi e mau ye ke tau da to ka o fili pe tla ba ke ta lai ho tau loto ke ku tu kwatu ke to ta ko to ape ke tu kwatu ki politik fra to nga ki to nga pe ku tau mai ta to ki hen ai da to me ko ni da usi ani ku tau mai no ko nuri muri
1: io o ku o ke mo ki ka venga fika ua ia ku ki ki fraulia ia uri ria tu pe ia ulo aki pe ko e ko e om tau mi ko ni fetu tu ku mai ki ni na ha o pe ki fraulia ka ia tau ni manoa ko tau ni tau ni manoa ai fotu ko e ko e si as tonga katolika kana e o mai patere poto hele fa tonga ki tau hi mau tolu tonga pe a ia e mau ki fotu mau ki yuf taim ku ia
0: oi
1: pe ko mana tu ipiau na e mahino mai ai me ko identity ko hai iau mau inga ka ki mau tolu ko e mau tonga mono tau hi ho mau tonga sai ko tahania ngai mea ku hoko ku wike fe ia ne whanongo au i he social media sociale na ngahi i he fai whekau a ki motu a whaita ko a i he mea ko kai ke tui a hono tawala ka ko e tamaka tam whaita
0: koi
1: Te aloa i tālanga ia, whaianga i tālanoa koe ni, ko hai au koe tonga, aho ku tonga, o kumakatuunga he ha. Hai maho inga ko whehu ipi aku ke tau tālanoa ki, hepe lawa tālanoa ki ai. Te ulawa nei, o tā wala pe kau kei tonga pe. E sai pe nei, keu kei ko au koe tonga, whanua momoko a New Zealand.
0: Koi.
1: I mea pea a eni he taimi sama mo mea. Kako he taimi koutou aloa iki he taimi momoko. Koe momoko atu. Pea ka pau hau whainga kuna unofo atu ki tani iti ni mo Christchurch. Koutou momoko a. Au tu eme ngahi whonuai ki he angeko Amerika. Namo Amerika pe. Feitu hang o siato mo feitu ko ia o momoko pe.
0: Ola ska mo nga ita fa kento ko ia.
1: Io pa ko mo tau kauto nga ai. Ko e feu i pe ia a ta wala. E lava nai ki ko u hi pe ko momoko. Ma tu pe ko ta o ta o ki nga hi ta o ko ta po ko fa to ita bu ko ki ta lava ki ta u. Na ilo he kau mea.
0: Ta ke isi.
1: Kakuta watu ke fenga ta koe.
0: Koe.
1: Mea ni engari ta tonga nai ka pau se tui wala le leipe. He koe loipe fra Britania he moe a takai ni koe nukutau iai tau tui suti. Ai mo he kesi. Ai mo su uia e kote. Te unwa le le ia. He ku au kei fuki e nau whainga fō mōro pe kau pālangi e kapa e ta he kei si atahai mimi hangi e ia koe tau tae tau wala he
0: tau patonga koi
1: ka koku whawhehu i pe au e lava nai e lava teu kei tonga pe nai kapa o teu tae tau wala
0: kotu Filipo
1: pe ata ki fui fasi ke koto ato e fui whakakau kau
0: ka whakakau kau ke laku mai ha laku mai ata ato
1: na kau maha ni
2: you're now listening to PMN Tonga.

0: Sio ne wifu ta tafasi. Kako inga ko e ma ko e taimi o o sayasi ke kau mai ke polo kalama. O ang eleva fenga mari ko ni na o sayasi. Ma ta ma fe fini o sayas.
1: O sayas ma ta ulago.
0: E kau mai eleva ke tala no.
2: Ya malai, ema takata malo pita ba polo kalama lei. Ko ko po at peki he ke te fini ko frampe ke ma heleipa.
0: Oye.
2: Oko saia he nau polosi kona te nau o mai whakafoki mai apprentisi. Mande balu ngō fulu. Balu ngō fulu na nau nau kau waho ihe mea koia. Osi koe mihe ako, ko kita koe ke te ma e ata mai velei. Mea leo e whai, ko te kumi ha treiti apprentisi ke te au mawai te mou ihe kahau.
0: Oye.
1: Whakafofa.
2: Pakopopo lahi au ki ai. Leongo ko hae tiki nolo si ae tai nini. Ka koupoupou ke he nau polo si e nau fel. Whakafoki mai apprentice e.
0: Iye.
2: Tantau pe toko makeni ki toko engineer anything. Sanga mea pehe. E lawa mawahe a hamo ui o tau matakari. Ui koi kakai ngā ue tau tō. Saka pau te au ke makeni ki toko peno pita. Me leko e apiko tō pe e inu slani mhao pe ku. O si oma he taha e me nami a rele. Me iua te kalasi ni, tangi tōu la te ni. Kou pōpou lahe ke hei pāka pao te nau mao. Te nau whakafoki mai fui palo si. Whakafoki mai ai apprentice. Koe te kou me te kou pōpou lahe ke hei pā.
1: Si, koe fui taha nai fui me fui kawenga lere. Ain koe nau lau kai Philip. Koe me au ke tau ilo ipo koe haka te fitoi polisi koe. Kalo lei. Mua e o sai malo o ku kau e pou pou lahi api tu. Koe mea nutonu ke ta fai. Ta malanga i rewa tau toenga ke nau wouti ai ka pau koe.
0: Pa koe ilo e wha nau nau kau he.
1: Oh.
0: He apprenticeship e. Pa onko lau. Iyo koe ko. Neki. Nā kā ki hu apprenticeship hu tai mi nā mea ke hene whakaukau i tēnu kuia. Mā wā whea hara ke. Kā koe whānau e nia unau whaonga e apprenticeship hu. Whā mā whana.
1: O kai koe whakataia ngai mea lelei. He ku kai ke ngata pehe i he te maua hangawe. Kā ku te maua tau kei lelei. He o lawai ke te whai hangawe ke he community. O kai ke ngata pehe toi tokon lelei pehe ke family. Ke ngahi ngahi mea eu whema upea ke ngahi koe ke whema uke toi hau hata haia. He ku te ipe ke te tātu na taha ke ngahi a te ki mea kustotongi u te ke alai ke whai ngawe. Koe aku mālo apito koe pōpō au ke whatongia koe koe ilo. O wei hangai te fito i polisi lelei ke tau talanoa, he? Uhi ke kau lelei pe ka tau tono.
0: Oku marea koe kainga tonga koe na i Waikato. Oku ia ena ke polalama tu taha ui ke ua. Pea oku iai uge engineer, uge tamangahi aisi, uge e whai ako, mue hafu. Ka unau hanga na to ai ena u tau ke io. Whanga e toko ni ke tau community.
1: E Filippo, tai mwena unginau he EUT ai, he? Pena, ospeko e ako he fiafi, okuna e ki kalasi ako e car maintenance, he? Ai ko te tokanga i e te ka, he? Pana ala hu he ki kalasi ko ia. He koe whangi me ai ai, kai totonu ya hangi koni koe whetongi e lolo, koe whetongi e vai, ke te iloha. Ala kau he ki kalasi ko ia. Pako tu eka taimini, koe toki mea petaha koe ki ulawa ala ki mea, leke vete ke fumisini, he? Ai koe whetongi e ta ofi. Koe whangi me ai a koe apprentice koe e ka e unta mai a koe fusai a unbito i a unga i lere i a ka tau tō e.
0: Koe kāngi o sāsi koe haha o hau whakaukau koe kawenga hanoua, te ke whelawe he kawenga hanoua.
2: Mahalo, fula lota i he. Fula lota i he mawa, o koe i tēta he mea kona kona ai nga laki. E kou pōpō lahi kei he kou tui o ku toko lahi e tai mini ai whānau ku nauna fōmani he ako ki te hanga ua ia kou tui ka pau e whakafoki na he elei pā apprentice kou tui te nau lava o foki ki he te ki he koe mea na te iai na te alu ki he te ki o ngawe po uri ke alu ako po uri. Ka koe aho ku te alukita ngai whare ngā o. To make up your time. Ka ku te alukita o keuri he pouri he teki. kako e hange pego lau po uguan e inita opekete alu e commitment tamu interest pao ke na alu pao ke te fao tok to to go uang o uang alu moia ma tu te dalo ako po uri ta dalo ngau he aho te alu ae te hoa balu he aho kako e commitment tamu e tamu e ai na ulave dia
1: tem
2: mana o pau que
0: manaco
2: o pau que fa o ia ho kato o ko he a ho ko to apo alu moia que que interesting
1: é go lá no xia
2: como commitment como commitment né foi o qual o pau que tá tá pele hanga te por covid mo ele tem auto ko ope o foi ia coi ni ko pe ka ma o he to ta he fe fini pe he ki ta he ni to ta ko men en bon pete ta hu gu mono hu heta no lo fra pública e tiene of the day we ki mama pas me meta pa ke ta no pu ta to lo da lo o apprentice ka go si ko ya o ma de tikite o gu se ni tu ta ta pe mo ta ma go ta ngo to lom lom ko computer
0: ono ya ya ba ko ko ta ha me ai ha ni ko la nga fare eh me ni ta ha su ke ai ai civil engineering hala mo me he o ke ke be ke te bad be ki dai o I lo ko me wa be a pa e ko e mo me ni te hola ga fare e fi ma o e ha ga e to ta ha ke pala ma e fi ma o u hila e fi ma o ya he ko tu ka ka to na he tau ki ko ya o lava ke ma o ai ai ya ko nga u e o sea si
1: Monda.
0: Aia goia. Goia de tentou me caímo, la me faremo.
1: Si.
2: Ao
1: sai malo, ao.
0: Malo pito.
2: Io, malo pito, ngata me me fenga mari, ofa como.
1: Ia fa,
2: ia no pole rei.
0: Io. Io goi. Mari, eh. Oku. Na que tanga no ni nai ki klenine. Eh. Pero mana tu I peau a ngahi fare na no foi ho tau kakai pe to la hita ko tonga na I Glenines ko e momeniti pe ko a ho no foga tau ko ta ma pa anga be fuk na ma foga tau ta mana ta la ta wa tu me ka ko e uina ko to o ko e fare na na ko e fu kele kele ya a ro fu pe ko fare a ro fu fare e tol e fu kele kele pe ko ta Mani,
1: Konima, ni time.
0: Konima. Kako, kohiria, ako ino fa peki family, nae musi ai, nae ai, feitu, ki vai vai nga holo e kauleka, moja.
1: Toa, ta ki fu, talo, moja.
0: Aio. Ani ako ki te hamea pehe, iyo.
1: Goi, usio koi ki ai, Filippo, he, anga koi kapavu. Tau, tau wakai peki taulai, mihen. Eto e alu e palo pare ma ke to e lahi lahi ange.
0: Iya.
1: He? Ai a moni pe lawa e tama ko sneren ngara ta hinga sa e tangata I kren I nesi. He? Oko ne pe he ia ko to e fwe va va of yange no fo ko to e hoko ange e palo pare ma lahi ke to fa nao. Kana pe fo e tama ia ne fenga lahi ana ia ki mua. Ko e kene whakatau ia e konga lahi I kren I nesi. O langa pe hai fo I fare e taha pe pe ua ke ngai whaamiri. Kana ke ke tari he pure anga pe mo council. Ko tuu fuka e kere kere ke nesi, ko e lahi taha koe o e peseti ko una ona koe kere kere koe ke nesi, ko e pure anga pe.
0: Si.
1: Pea fika ua tu pe ki ai ae mea. Ai council. So aia ko na ua pe ia. Aia ngo te fito koe, aia ke tau pe he ke local kamen, bea mo e pure anga. Ko ke I lohe tōlai kai kohu lahe tō, kohu tō lahe ia. Ko kere kere ia, ko mau whakafo I tui tui, no, no, no. Ko yongo tā mai muna pōke kere kere ni. Ai ni ko tau, ai ko uhinga I ko kia ke, ke tau kau he politiki ko ni pula uhi teo whiri, wawe bene hau. Ke hui ke mau hatau re o ki ai. E ko hui ko e langa ko tai mini, Filippo, ko whare hongo fulu, ki fo I konga api pē hua.
0: Si.
1: Ma mara tu ko te kife kai la pakita he go ngoi ke. Pa ko ke hafe tu ia ke o ke fa nau. Ko me be hoko no pe fare. Ko ko alo te mini ke tu nga ko ke tau.
0: Pa pe da to re e la hian e fare ka ki te hata ha e homeless. Hanga ko to e la
1: hian. Fa ka tu tu ange.
0: Hanga to e to la hian e homeless e te mini me te mia ko.
1: Ai ka tau pe ka pa ko foi fare ho go fulu kulanga. Ko fare ko ia i goe ke kakai tau pe fa nga i goe ke kakai ma ko fui fare pe fa ko yo no fa tau ia ai o na ke he o ka ke o na ia he pure ama o ko goe fui palo pare ma tau fe nga ai mo ia na tau pe fo pe la ka fu fare ho fu e alu ka fa mi ho fu ka fa mi pe fa pe qual pe tai mia gute o futo con la he apito e ka u si no fo holo tu house ya e tai min e na tau pe ko la han ko la nga ko na fai ka ko tu la han la nga fai tu la han e mo he hala e
0: long au pito
1: e long au pito au pito fa fa au pito e tau ka kai to ko ki da ha to ko tau mo vare are va e si nga family la pero mere ho ko ko ko hare ba me atene faka no ki na utolu ko hape me hoko mai ko kana utolu ko e hua kava pe mo e ma upe ma fa na mo he poi pe nu pe ke ma lo ro ke ai a filipo ko fa ngata ke ta hanga o vete ki e ai por kala ma ai fo me ko hon ka ko me alahi Kukai kota utolu pe. Kau tatono ke tau kau nga kau whakataha. Kau he koe potulu lahi kou tau whakataha kei tau utolu koe ngahi. Ngahi whai a ngā lotu. Kau tui au kutono ke tala noa imu e mea e koe ia he ngahi time lahi. He tau ngahi whai hoi a ngahi.
0: Whai kawa, he koe ne. He koe mea ke o holo. Ka koe hono pāngofo ke iai whai ngai koe ne kamata pe tala noa ia ko heu heu. Ko tau whai wa pe tau tolu heu heu. Ah, ela qua me. Eu vi muito o pai.
1: Calma aí que tá o
0: que tá o. E lá nem new atado, porque já tá que calma aí que eu porque já tá que calma aí que eu tô pai. Ah, tra no em aí cabinha com ni. Cá tu mo que tu aqui é com ni. Foi. Mas foi que foi no na aula de que muito me apina.
1: Malo.
3: Ko wa atari a uri, ne kautaha e Planet Cars, me nga whanongonongo mo tu waki ke wikeni, malo wa.
4: Malo wa, wite tau te mao e hivyasi kwa kolokon, mao mpunga maari, kala wike oa te tau ngai u tu waki ka maa, ngai u ngongo leiko, kwa kwa tau kautaha kwen koe, Planet Cars. E ki mua, ai oa te tau ngai u tu waki, kolo te kata ngai, ai popo waki, ai pwa malo loto honga kwen kwa tau kwa ingatonga, wike tolu kwen ni o sinila, la vai oa te ngai u meheri kwen ni me tau, kautaha ilo ako ni ke Planet Cars, koe kua ta whamalo lo ta honga mea ki maudon. Koe Planet Cars, koe kautaha ia e ai tonga, tautaha tonga, pa kwe mo no pare ensinia. Tonga ni pa kwe ke mautoe tu ulo to maudon ke hoko ka mito a mene ato e painga kautaha. Hau ka ton benga ume ale, oat mea ki maudon. Nga ume ale ulahi au pito. Tau ke vito ni ke ngai u iut, toko ngai u tapolkete. E ku manako, ke manako au pito pere hae, Ford Ranger. Kau mampu biayai kita tu ada Hilux ke, kas kau ni Colorado, Holden Colorado, pergi ngai u Nissan Navara, pun mesti ngai u tu ada Hiace yang full saya tahu, pergi mu Hiace komersial, mau moya ini, tu geng ngai u full tu KKP, pergi kaki bensin delay mau moya lah ya betul main kau mahu tahu ngai u, tapi engkau saya titu saya balu mau moya. Oya, kafe ya me tau kau tahu ni ke Planet Cars ke, ni tau kau ingat tonga. Mana tu ke, betul kan aku ke mot saute, tanitin, wah, ni orang lagi abno, Iwan Garay, tatal tu kupe ya, ho, ijai mu, iyo kawan ini, paling fokus tatal pun wat menere. Oya, ke telefon ni pun tewat ke betul, kalau ke mot telefon ni atau matul ke, mahu matul ke pola wat home menere. Finance, paling fokus opito. Ege, ke itu upe me promotion ko ae, tau kou taha koni e Planet Cars. Apu kou me are, ma o taim po toa taha se. Ma o toa taha se, ko ya ke toko ni atke utko pensini, ke ima mafa pe pensini. Ege, ko e, umea ko toa ko ya, e ma ui hao telefoni me kate au, ko apu atari auri, ko ke telefoni, no au ataha. no wanima fit fa anima pa hiva rene prendre gas pour ma vie tel que dono e in Nelson Street I one hanga quando deve me pangi mia pe to tanno ka ko pit ki tanno ko to promotion ko ni ko pit ki ma mi ai dem ki tes ko ni mi ai wa vi do ha mi ai
5: Kaupopo MMT koe ui eni ke mau whakatahataha mai o ku ui mai e historia pe a ku vave hono whakatau e utikite me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina ta u whakahistoriani o e mate maatonga 40th anniversary gala a fe toko naki hongo fulu o Okatopa I fe I he Trusts Arena I Henderson koe whainga mai e o ku taha pe pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu o an Ake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pē. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whānoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
3: Tanga maari koni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tō utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiri vātu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai. Malo.
0: Promo eki galimo eki whanongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanongo ke kao mehemi pa. Whakatoka ngai angi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua Sila. Toluhi waua Great South Road I o Tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wa PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono. A kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra malo si no mo fra fe hoi ko mo le rei mo mo I fie fia mo to ia e we the people fa papa tu pirikita anoa o fisa fetutaki
6: TMN Tonga
0: Ko tau tai mieni ku osim ni te kong full me taha taha wha manata tai pepea mo e ki I kapainu a kau fulau kuenda me I fu ou tokonaki ko e whare lotu katolika I hala boundary o ku whaku ke ono e fiafi beku o tui ma ku spalu me kawaia
1: hanga hake beki he whetuku whawhai ae mea festival o
0: ka e tai tari angai rewa I saw it go ahead like Sake?
1: I saw it in my phone.
0: Come on, I never go anywhere. Line, what car do I go?
7: I'm going to go. Mai kua ganga. Ke nau kau mai e kiri. E ke piri kona te kosi. E si kalopare malai. Pele to kua tita he ngai se he anga kona to ki taranga e ki. E ka koe nau kau kau ki. Koe nau kau kau ki. Koe nau
0: kau
7: ki. Koe nau kau kau ki. Koe nau kau kau ki. Koe nau kau kau ki. I dahil ni sinolo ka ko na kai ke na wo re ji ta ko na wo
0: I ko ye
7: o ku mau na bi jo ke ta to kon han de na ku panong ko ta pul ka wan mai I ki ko hom le o ti ko aba je ta wo re ji ta mo fi te ta ko ko ni ka hom le si ke na wo mo ma pa la ki pa
0: ko ye
7: e ko po po la ya bi pa ko ke si a bu de ye o kama ko ni
1: Tau tia ai ko tau alunga ke te shiri kwen tau ko. Ko mea ko mea lei au pito.
7: Ko ia. E tae ma, hai kai ki tau tu o pai, kwa kake ni maa pio ko lawa ka lawe te pakiri. Tau tu ato tau iyo to koni ke ke ke ke nau vai e nau piri. Ke nau tio ilo e nete ni nabi. nangai ka lau ka pao bida ko ya au ha ta wa kai ba ti bai lo ka ki lo ya ko ti nau ka to kon po po po abi ta ti ta ko ka ma ko ke ni ka ma ka ti ni ko ki su pa kai ni ka pa ka ri ka ri no ka le ra ta po lo ka ma
1: Koe taha mea ia taha te taula vai o he koe ka foi whiri koe taha o fuluak whe ma'u ia koe te kai koe ke tau kau he whiri koe aruhake e whaahi e taha pekai rewa ke lawa ke na pala nisi lelei he koe mea koe whi e ma'u ia koe koe te maha pe lawa hawhi hoa koe whaingata ape te lere atu of he uwhae whaianga whiri he whi tū koto ape koe te beha tupe tiki osi pa te alu Aya, koe ngahi mea ku, koe ke peheke te mua ki tae ki ai. Oku totonu pia ke tau kau ngā kau wata. He neongo koe ke tau he fika koe a tokolahi weka. Kulawa he tau ki fika o hiki hake hafa ai. He ko uhi foke koe pāti vauti whee mau ia. He fika koe? Whee mau ia koe. E lawa e lau mea fika koe o kau mea mipa huki whare area. He koe tō beha toko valu mano ia ke beha toko taha mano. Fika lahi au pito ia.
7: Koi. Momo te ta ta ko te fa kala pun. Te ta ko paaya tu to koe ke ke te koma ko te pa dama i o ko po ta o de sia. Ta pa se la o pe ma he pa ko ti ka ko hi. Ko po po a bu te ka ba de ta tu o po po to ko ni ke na ke ti mo ne ke. Ya na ke ke ta o mo i. A pe ma ri e hi kwa e a ko i pa i ni e.
0: Ku nausiona tolia ke mamma fa ko e to tong me kai. Ma tu e taiminia tora te au ia pe fon kwa ki kato ia pe kai he te alu supermarket. Pe una pe na tolia ko ngai supermarket ko inia o pure i pe ia me ma ko ko ulu ia ta ha pe ia. Ko hingo a ku ke o ku e pe ken save ko ku ia e ha mo ha me ta ko
1: the food stuff pe una.
0: Tako ko pure ia ai to ta ka una mea. Pa ko na fuko tu ke veteki e na frawa o ko ni ko hi ke na rawa o fe au au hi he ko na pure i ko e to ta ha ia pe e pe me be hi na ho kau to la ho fulu ge li tai ko ki te la ba ha fe o hi
1: pure be ta mata
0: e pure be ta mata
1: ka hi ngo ke ke
0: e
1: Kau, Filippo, nama tu efek na, kau hinga kau ni kau tahu siapa time hingai pausa, hingai pausa. Na hinga fono fono tu hingai pausa, perken na ufe ufe awi kai hi kai arifo ya hago. Ama hinga kila, kau kau ke hoko ya.
0: Tawa kiri lepas na tu kau.
1: Tawa hingai hingu, ne ngobe kau hingai hingu kau me, kau itu kau tahu be, kau no fui olunga, Patut fuka hingu ke be bangun, bangun kafe lepas fe awi kau tahu lau ke. Supermarket di kau fuka tu, kau boleh be tama beta. Aya kau mon kau kapau elawa bete ke mu ya ke lawa ke fe awi.
0: Kamalo kau mai, sakit dah hamil ke toko ni mai.
1: Fefe me anoa.
0: Fefe makawenga anoa na fukotu koe ki he tawala waha o si kaumai.
7: Oku tawa ki he tirala ki he tau kawenga koe ya. Otu hege ke more ho tau tonga kapa. Hege kono mohanga o fukala velade. Kono momo koe.
0: Iyo.
7: Iyo. Takapa u. Ai etau wa fuga tonga de tobe hasu tonga toka. Ah, no mo ai de kon wan. Pate tu agida tu pen mota wala lota. Ko de hapu hanga to ndiro mo ko ni mon.
0: Pete to ha u ko ko le aki e me ya.
7: Kap ma u na u to I ke te te mal mo te ti. Ko na ke te al pe ke po ga ma pate ko ki mai. O te rata ma fa na ke te alo nga ya ko ma sa ni. Au
0: bit.
7: Ko te te ki ta fa si fai ta pe ha tu hanga to ndiro mo. Ah, udi aku bawa dia. Macam tu dah macam tu, oh, oh, nak aku nak aku hai pon lah. Aku, aku, aku ni aku tahu apa tu makan dan minum
0: makan.
7: Aku ini, ni aku talan lah tu, siapa tu? Philip. Petang tahu ya, aku mana aku pergi tahu lah mu tu pen, dia tanya je hello. Aku tanya nama aku, aku. O si talang pa ko he kalo tu. So momoko e ay me momoko he kay. Ko e si mo to ay tu ba mama na mo ay ay.
1: Ko e mo na. Ka ko
7: ay mo ina to. De tau. Pai de tau o fa to ngamo pa kapoto poto.
1: He kay ke mo le ay hotonga o kapab de kita eta wala. E talapea ho e taurea e talapea o tonga ko tonga ko ka koe kuhinga eo e toki asipe e koe tao wala foki koe wala koe whakapalango skirti koe tao koe press on aia koe ngano fotu na uhinga pe foki na uhinga makehe ka koe tau toho mai tau toluia tokua ka pae kai te tao wala koe ki farirotu koe ke kau koe he kainga lotu pae kai te lau koe
7: aku,

0: o mo fili reipa ko preanga preanga taminia o une hanga ia o ike me ago to abeia tu tu me ago to bau ke kau nga au he ange be ko na ko pomatala ko na e kapna ta ta ta mi mo paka ofa kakai e na no no po omu omu rese
1: koi
0: Go,
2: Aia to tonu foki ke hiko me ai tonu ke alu ko mo hosito we. Aia to tonu pe ke fai ha afakasi o si o fai ke holo ha hata ha be ka so so we ka ye community ke fai ha ta no ki ai ke vakai I a ho e foi fantongia ko ya e flipo to tu na ta foi ngai ngai mo me pe ni ko ke ha to tonu ya ta ha kuno fo ha fare to tongi ke atu
1: ba wa ke holo peha ko te tu bu alu
2: pa te alu ki ta me fusi to u hi ku te to tongi e koi ko me ai ya o na una u ya o e fare o to tonu ya kon auto lu ya te na fai hono hono fa ka lele
0: e ko ka malo ka te mo pare ina bu mo o ko wa ko me ko na me ko ya ke fui fui ponga ko na e ko pau ke te mau ki ti beidi ma tolgi ha
2: Iyo ke fie ma u ke fie ma ko hata hato koni una os ilo pau be na tolo tu ngau tau yai ai ko te na hong na to fusi mai na ta fa ki ma fai ona tolo mo tu tu un ha me olunga ka go to kota ha to kota ha ye community ku ke ilo ki ai pe ko pe ko ha onesi u ne ilo ha so so ka me patunga mo ui pe ko oku gadea uvri poko common sense oku kai ke ha totonu hata ke no fafare totongi ba osiko ya be mau mau me bra dia fe tama totongi e ko tu ke ka pau ko mau mau ai me ka go ospe ko hi ko mau mau be ate ya I hanga o motu a fu mbisi mono fa nga I mo me oku ko me ai a na autolu ke na o mai o fetongi Hange ko ni kapau pe ku motu fuma tai sawa e kuia pe ko fetongi. Pe kapau ko motu pe ko motua. Ko ia te ia pe un totongi na mato fetongi e ko ki totonu e ki kianga ko faka mor he ko e ha ko e mea honu I faka pange. Ko e worn out be ko e natula ia o ianga o inga o e ko tui ko mea faka lao e ni e kapau e ke faka lao. Ko tui ka fehu in ke loya e tate loya e matatau pe. Kake alu o wa teke mole o kapau teke hanga kofu kafe kiki totongi pake puke koe lai mea ae lai puke koe hiki pae pake toko koe fusito alu moe komo alu koe moe ya hiki moe ya koe hiki koe mea auna kai totongi kake koe ki toko ni pea kwa yatu kako e kumi ha taha gu o kuke ilo pehe kumi toko lahi pea e ngai kumi ti filipo e ke faka e kia kia ike
1: o mu lahi pe mea Kakoe...
2: Mea fai ke he, ko whanonga ai.
1: Ko tuk whanonga koe ni ha mea pehe.
2: Ko ia. Mo au. Tau lahi koe tau ene e wafuru tupu e me tolungo fulu e ma ngāwe. He ngai putu ngāwe pule anga. Ngā feohi mo e ngahi whāmiri mo ngahi mea pehe. Ko tuk whanonga koe mea pehe. Fe Filipu koe tau. Koe...
1: Nā kua kei umoni e lai koe tamane. Tau waka ya na ko fare e ni ane sinolo po ko tu ni ane sinolo fai
0: ko me na tala mai to ta ko na ma ha u ha ai ko to we ko e pura ngam fo we ni a ya ko e bum mo e na tu tu ni ko ka ko na talo ku ha wa ke fo no ani na dei papea uia mi fuoro yang orang aku kau kau dei papea ne toni e kakai ko nese na olo ko kakai pei aku tu maari e aku na toka ngaki ai
1: ko kakai business
2: te a business
0: bebe ko na aku tatu
2: ko ya kala fa mole mole be ko tu i ko e mea ko na auto tonu ke kumitoko ni koe o de ke fenga ko ke ha ta ke tila ta recupera mo e potunga we he te nau malo hi pekin auto ma ugo hata ha fare i mei tu auto ko ni ke ta de fito e ko na fatongia na auto lu ke fehu ia pe ko ha ko e fa hinga fo tu tu mo tu tu ni ko ia ku atu e ke to tonga ko e sito he tu ke ka pa ugo kwa kwa o fe ma wi e ko e mi sini em sto ko i ko pe ko ko fare pia ugo me pia au a ve taimi ku te aloa o totongi o nofo totongi ha feitu ko ko fatongi ai o len lo ti ke ne fai me ko ia ko e ko pri pobe e si fo ma fo ho vale we to boni
1: kai ko hai ka a ko fo ka na so so ko ka fa fa ki ta hita mi ko ka ku si pe ki ai
2: si pe ki
1: eh na ne fa fa e na ta ka po ko fa fa ki ta hi
0: boni la ya
2: vidi eh malo au pe to ka mai
1: eh ka
0: Ko
1: hata mo kamainga taha. Kamainga taha ia ko nga pe ko ai tau tau wala tau omi ki funua muri funua momoko a o gai hono nga hite unga ona mo nga fie mau ka e si si nai e kutonga pe more a kutonga ka pa he kai te uta wala a
0: ko nga ko pa ka o gai hanga ko pe mamatalana motu aku na ikimua
1: koi
0: ke more de tonga gita apa ko fai me ko ya i tai bom moko o ke tapo ai ai fu pe no paro to ho ia
1: koi
0: ai pun tu pen la la ia e gwe be ka ma ka ka ia o na ngawe na tolu ai tu penu
1: koi
0: naibe tama ma dolume me hake nei fitu be itu be mama ni alu yai ope ge tu ben tau bal tata wai be tata be yem ka ko ago hange ko ni ge more ha to to ngak dai ya ai no ai fo hebu ai ho to fani be ko to sote o ta ai matonga e ke ke more to tonga ki dai e moete te apa ko ko te to ki more be te tonga ki dai apa ko te bare he re pa tonga
2: malo abito
1: Iyo malo beto ka mai ke pro kala ma fa fa dai ka ke ma wa fa flere
0: iyo
1: malo mo fa popo mai iyo
0: iyo
1: sere ko beko ta taimi ko ti malo ko taimbia ke ta fa ma popo ta pro kala ma ko ni ko teute mai a makatongare bai pa ko tu beko teute mai mo na tol ko na mi asleria ke ka mai ke pro kala ma fa malo a tupe ko ki hargo lau ko ki falanga fa kaukawa tupe o fa pena au ngatu ko ha hao lau maho inga e tatonga puke puke ho tatonga ka koe fuunga koe ke whakahoko aki a tatonga i he hange koe hanga whakawe i koula o koe ki asi ae ke tui ata wala ka ui ai a loto toa
2: Me a con me a con tu tala ya con tu papa un tala se vi toca aquí. Tawang pe te tau kau katoa he whiri o e tauni uhi ke teke ai a ki tau tolu ke ngai fie mabu tau iai o falahi atu pea mo mea pōuria
3: Listening to PMN Tonga.
4: Koi whakaa whēni ki he ngahi whāmiri pōpō kotoa o e tini akapuru ai mate mātonga. Ka inga MMT, mea mai he koi whēohi whakaa whāmiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whāngo fulu ai MMT. Taki mai ho whāmiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whēohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō Taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
5: Kore whainga Māori koni, ke watoa ki whanongonongo koni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ia ko tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakahoko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o Septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la taimuri atiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari. Lesi elivao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mafare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou. Malo. Senga maare koe ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo'i maniok. Ko ia, whetu taki mai ki he fika telefoniko e ni ki he tu asila te ke mau me ai pe a mohono whakaiki i ki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
4: Kau Poupou MMT, koe ui e ni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pea ku vave hono whakataua e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta u whaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, e koe ute pire ku vave hono whakafonu fonu. Oua nake tō, kai tō tōngi reva haosea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe. Ma uia I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi.

0: ke atonga mai e. Ko e tau fasi au taitari aki mou tolu kotoa pe, mou mea mai ki he tau polokalama, ta tau pe ngalu ea, pe amu ngalu o pe, i he pongpongini, kaufokeni, i he polokalama maari, au pito he pongpongini, ke tau whanongo ki ai, i he ngāwe lahi koni o whakahoko, e pisope, seroini, silala vea, pe a peheka uheina i London duifua, pe a pehefoki ki a sione onevela tupou, a he polokalama koni. Ko e pisope, pe a pehe ki a uheina, te u o atu pe ano a kinikini atu e tau programa ospa tok foki ki a uheina kene o mai a e tau ngahi fehu i e, pisope pa pehe kak moutolu kau fanongo ko e tau ulaki polo kalama koi a ki he pongpongini ko e polo kalama hono tolungo fulu mataha o hikure o e whakatua merie me he pongpongi taha fitu o septema uafe uano kave inga ko hono lava ki kai haasi Whakatau tuki o e kāinga ata e kapteni Tomasi o Tasmania, Australia. O kutau whakafeta I ki he otua mafi, he NK Tofa Hala, pe a tau kauai, he polokalama hikure o, o e whakatua merie I he pongipongini kohono tāwhitu o septema wafe wano. O kutau whakafeta, o kutau kau whakataha, moki nau tolu he ata o ngō moeope he pongipongini. Me he otu tonga, New Zealand, Australia, America, Hawaii, Britania, mo Europe, pea pehe ki siapani. Kadaki, o fai mai ha talateu ki he kawe ngā mahu ingani. Ke lava ke fai me iai ha fehui ki he konga ulaki e tau polokalama hikure o e whakatua merie ki he pongpongini episiope. Ko tui pe episiope kuongolelei ate a e polokalama ki a teko he pongpongini Kawe inga, mahu inga, aupito e pongpongini, kohono lava ki, kai haasi, whakatau tuki, ai ka inga o ata, e kapteni Tomasi o Tasmania, Australia, ka whoke atu ka te koe, malo.
1: Malo mito te tamaka, pia ku tau whawhetai pia pua, e ka inga whanoa o tau kau whakatau he pongpong koin, pia whamalo lai ki a tahete ko lontoni, Hello day dai kamada ke polo klama pon formalo ke mo fazikau nevela de ga ke maka ta kau kau e be fafi si e ma be da do ma be u da nai nai ke ta wa ma ke pong pong fa polo ko ka ke ve ko ki mo be pe to ki hoko atu ke polo klama ta be ko ta ho ni happy birthday ya tu ke e minister e putunga e kau ta e kau ta ne asio mo kau ta ku I he prinisi kalauni, ke te poutoa he wasi, hana tau whangafuru maanda hai ahondu. Amala ke kātonga I he purenga tonga, moe aho, whamanato e aha kua niki ai. Te ko e kaweni I ha kaweinga, o ko ufoki kumari kei kuri, ma tamba o ko ulotonga, ke I hoti hoti na e whaataha kawi ai. Ko e kaweni I ha kaweinga, o ko mawinga au pito, e whakakakato au pito, e nahi ngā kota pene, whaatala no he tau kua siki ai. E kainga ku tau si nofo pei li renga e tau tau te fito peka ki matou kainga tako mautoko lahe ngai au ni mautoko ua mano tupu ai kainga anta I he oto ngā mo e o pefo me o murifo koe mea maunga ni koe nau na ruere pina ki proklama na ui ki ai ki urea I he Religious Freedom Forum o kwhai hene au tau fito mena katu u pe au wao atu ki ai pa mautala noa ngai mea koni pe au tukanga na tolu ki ai Na hou me vete foi fokau kau gani ke whae ka hea tangata koni, e ka hawalu wha fitu e tamma koni, e fufu a sleria koni, ko pensi mani I pod. Na ane whae I he tahawalu wha fitu e foi ka hea tangata me vanuatu mo niu kare tōni e koto koteau ka haiva miai. Te koe fua ka mantani I he purenga I a sleria ni, a whakakau kau ke whae ka hea tangata I e fonuat. Ko tō taha ko ni, ko tō taha ko ia, ko taumua te tau pene hangi ko ia, ko Tomasi o Tasmania, taubi ko Tomasi o Tasmania, a e koe kautama ko ni, koe waka hoka tō fua. Pe hoko ake whakalereiwa hei ka hea tangata na nau whai, o ka asi mai e toko te au tahiwa mi manuatu ni ka retoria ke. Ko mea maari ni na ea ngō tangata I loa e ua I he fonuani, pe koe ngō tangata ko ia kum hawinga pito ke whaha ilo lahi ki ai. Na hea ke toko taha ko ni ni tala mai ka te au ke ilo kolo ko ia ko makai I he fonuani, ko dan ko ia, ko tamakoi ko John Makai, ko founder ia ko ia ko nau tolu na nau whakapaanga, ai kai ha tangata na fai mai me he me Melanesian me Vanuatu Papua New Guinea Solomon me kakai ko ya ko hinga ia tu ki mua to taha ko ni ki ai ai a question e makei pe ko John ko i o longa ki pispeni ko makai ko to taha ko ni e ua ko ki ene ka to ko ni fapana ko kai ya fai ko Robert Towns, peko hinga ia kolo i heni i loto whonua o Towns meo. Ko hono hinga ina, ka asi mai fukakai, o mai ke konga ua tuki mua ina kau i whakapuripuri a ngau kwenye whaikoni, ke ka asi mai ho tau kāinga, pia me he pasifiki o mai e whangau e nkake. I mua ke pa tau lawe ki ai, hau mai e taha walo no tolu, ko fu taimine na whakau kau e i whonuani, ko haa whonga me te tau hanga ririu a ki ai, ai unua ki mai e kau ngā e pōpula. Mana tu ere ko yomai kene taha fitu walo alu, ko fukakai whai hia ia, le ngau e pōpula ki nau tolu sa convict, pe na wamai ke whonuani no mai he vakai taha taha. Pe ko nau wholau mai kene hawha taha me nau Chaplin, me whai whikau ko John Stone, mai ma masten na mai ko ya kakofu kakai ko ya kakai kai ha aia to kakai fai hia ia Britania na mai ke te ko mei ko nu ke ke mo ta kakai ta to ko kai ha atangata te ko yo fa malo hi me afana aki he ka tama ko ni ka matakari ko ni te mai ke na to ken ka ke ha mai ke ta havalu no tolu. Kato ngai ko taha walu no tolu ko ta uye na lahia no mai ke ni o au ke toko ua mano ua ase ai ka kai he pasifiki na e kahasi mai o whangau i koe i he whonuani. I he taimi koe ia. Pe koe ngau e koe ni he, i he whoi toko ua ono mano wafe koe ni, na mōre ha mo ui e toko taha mano ni mafe. Koe mōre mo ui koe ne ka kai koe ni koe nau, na e tō a whoutua a maha ki pia nau puke ai. Pe koe lahe konga ki nau tolu na kai ke tanu whakatau taha. Pe na tanu whakataha pe nau tolu whanga whakatapu hangi koe ni koe tanu i manu whamuri mōre ana. Me tau ia, ia ngau e nai fufuri ki vani au pita na hake mawhatai, nai ngai mea kotoa na hoko i heni. Koe konga ua koe keikei koe na uu, hao maki he taha walo no walupa na whangarewa whakatarewa immigration policy law. Koe koe mea koe ni ukuni hanga i ukuni hanga o mai e whakaukau kena tolu, ke fuaki kena tolu e tau wha abisa kena maunga au e whonuan. E kainga whanongo koe, o mai koe ia hie taimi koe ia, koe ki peni pe ono he tau.

0: valu no valu ko ngao la hayen ai a kon fa kau kau i ko ya o ngao e ko ya ko e ki Queensland Polynesian Labour me Queensland ta foki mai ke ta valu no tolu ko kau ni me ma wina ta a to ta ha ko ni ne fai ko ni ke na ni hanga tala ke ne kau kau kau waka i su ne pe ta ko ta valu no tolu me o ku kai ke fu ma o ha ha ta au e tai ni mi o ki ke ma o ha to fu o me ko fai o ma uiga ke tau fai ha kai ha tanga ta fa ga tau pa anga le le Australia i he ho ka to fu a i e tai mi ko ia na fo ka o ka wa tu ma mo tu i ata ta tu ne ta e ka ko ni ha me ho a fai ki ke ai ko no nga e na fai ma e na e na o fe ha fe mo i e ko ka wa a ma ke hen ka ka mai o gai no ki he Then I will get the like a vacala seni, fratal tangata taki po pula, the may at the drew of a tower out of tower fowl. The vena is over in the toll for you. I have a toll mano here on the hippie on Goya. Nas fratau tu na toll for tato and the framu, a tower and the framu kai go lava key. Pahasi, fatau tuga ki matolo, sa valende tolo. Sige, mawenga kai nga ata. O mehunga, ufai koi kumi koi hao ni koi. Kefe kumi ki he tokotolo walu koni. Na malewa ki nao tolo, pi I ki nao tolo I Coco Island. Pati to framatala atu kia na e konga kia. Ya koe mo frai ki kia ke tunga ngawe ufai kia. Kako hea koe tau taimi e London, ka ufo kia atu kete koe malopit.
1: Io a o ape fa malola e tau a se mai pompoen e tau programa e kuleo fatu a mili pe a koe a ku tau fifia kato pe tai tari e tau programa te ita ma kakai ma a tangana kosoni o nevela tupo angai pe koe whakalea a piso pe koe po ke tau fatatari ke po pli lulu ke tau programa ke tau feiloa ke kau ma a kina o tode na whanau mai mi ngā lope kake te ufoke atu ki he kawe inga whafofa o e pongpongini koe rake feo I piso pe o peheni kata ki o lawe mai ki he ngahi ngā aue ku o lava ki hono fe kumi koia ki o mou ka inga I ata lawe I pe koe hi kuia I lotonga fai ke ngā aue koe ni hanko lawe te itamaka te ufoke piso ke ki lawe mai ki ai koe harewa e ngā aue ku o lava mo ngā aue koe nuku hanga teu nā ki ai ki si fe kumi koe no, si pā si iho mou ka inga ata malo pito piso pa foke atu
0: Wala pe dalo ton go ka wen fe ma wen a bit. Da ka wen he de fa foki pe ke wa fe wa fa. Ke wa fe wa tolu na I November na mai five mai fe tu ta ke go hinga. O tala mai I me office go tala ka wa sle de ko ngo wa ata o ke ni ta mi si me. Ka ko la no ma wen a ba ka kai pe ta fe tu mai pe fa mi si me. Sai me na la ko ta bena la vena ko mai mo e da ne princessi. Pe ko ka wi e na hi me ma wen a bit de po po pe o le le atua e o fa hoko. O kai mi ko na to ko to e mo ta mani ko e a paluata pe a mo tu po ata pe a fora pa pa u ye pe fa na u ye ke a ke mu mu ye to na pe ko ma u nga pe to ko na sma ina be a u ko ka ya tanga ta na fa I mai pe na o ka ya se ta val si fa o ka asi mai ai a paluata pe ko me ye na na to ka asi ka ke o fa ngo ka to ma pe na to ka asi o hola mai mu ga sleria u o ko ko ki ai o ta ta hiva o no hiva o a tu ko o ma o mai tanga ta ki a tu po ata o mai ke hala ata ata ke na to ka ya me ta ta wa we ni ke ke modernize ke mod ki a ho ni ko ki ai kana wo an e pe na to fai fai te ri ha pe na to le ka ki a o ka asi o mai ko ia pe ko ma ka tu nga ia ia te au I pa pa pa u lo to ko pa u ke fai pe fai na u ko ni pe ma u pe ma nga o fra ta pe me APC ta fa ki ko I press ka nga o ko ni na fo pe me he di me ma fo fo pu ya na o le fa hu I he ni I November ta I si ulai ta gosi ki he parliament ko a New South Wales. O nau tala noa ia tala

0: Pirate Korea, na fetu taki mai mo Puerto Rico. O Puerto Rico, okay, go ki mo tu ai ko mui mui pe po ki feia to tol val ko na mo wi. Pe ko si fai fa taha ki ai pe mo na tol fetu taki mai pe mo mo national mo misio me ko to pe Costa Rica ki ai fa taha pe mo Stacy Nation he ni he ta fa ki ko ye o Titek. Ai ko Department of Foreign Affairs mau ma ubato na correspondence and I fitu taki ko to begi ai ba kai ge ngatai na fitu taki mai me desmenian me he kamamen me na tolu me me mi pa me ya he multi affair ko honorable mate lin ai nga work fai kai kai ko ye be e london kai o ku lo to nga to ko to atu me pe mo e great scotland ya di metropolitan e ko no ha o ko e kalo sa ba o di ko e na ai e na o tama ko na ko na fetu taki atu ki ai o te ai te ki fetu taki ma tama na ne fa'o e tohi koni. Ko toke ta he mi tondu o fetu taki ma no mari tala mai e ta mai e ta mai e ta mai. Ko fie ma u ke ma konek lo hinga kula he nga ma tala ba fie ma u ke ma no mo ni pa ho no te fitoi. Pe na e fo nga e fa ma tala me fe. Ka u pe tondu tala ka ni u ma u o kuia moko puna o to connect ba mo Kevin Rant o ka mai mo ia pe ko si e ta fa ki ko ni po po la ke ko pa pe ke fa nga wa ni ka pe ki ke tu kwang e ke a pe ko ma winga ta ha ia na ko ni fika wa na tol ko e ko ta fa ki ko ni e ko no nga u ma ke o ko ke ma winga ia pe ki ku mi be ko fe ia si to ga ia ta ho ka fo ke ko ta mi ma lo pe
1: io a pa ma lo ta pito e episode o ku o ku fa lo ta fo ki ai na we ma winga ni ho e tenea fe fe ho o ko fa ka ka ke fa nga we la hini a o ka mata be no a ve ko ni o po ata mo pa ata ki e wa ai a o ku hange pe a ko fo i me a ke ka mata i ke ua tuku ange si whaka hawa e te mos ngawe pango na e whai ko mou kainga. Sai, te ua te ai whiru i koe ni, ka e toki se o keip ka ta kolosi na whiru i ai ngō whaifkau, mea te wita monua. Ko e hārewa e tari ai pureanga Australia, pisope ki he ngawe pango ni, ka take o ki i tfaloloto mai te whako i a malo.
0: Pala me tato ngā ngahi tari kotoa mai koe o ku i na ea tari o pehe kai o pike mawe pehele kōti. E ko kō ngai au hi ngai ai whenga ki Puerto Rico o e whake koe tōru koe ki ai. Pe a koe koe kō ngā koe nga tala mai tōria o kaki aha kōti a ta whawe. Pe koe mea maare au pia koe ki ai koe ngā kōsi mau mo whakapau i mai e Hamilton o kone mau ai e kou fie sio ta tau pe me ku mau kone koe ai Sonny Wesley pe a koe ko hinga ko kou fie mau ai ne lockbook ko koe a Tomasi pe ne nei tuto pe mo waka po hamene ne fai ke waka ka koe kaui he ngai mea koe ki ai koe ko tari mai koe me he purianga a ulotonga ke longo ia he taimini. Ko alue nia nau tue whawhangu atu i novema tau kosi, pia ku ki longo mai, pia ko Tasmania, o ku kaipeke tau e o ngona mai hamea ia mi Tasmania, mi ta whakoni. Aia o ku osi whakapapau i complete confidence i heni, o osi mau o ku mahena o kaipeke toi, ala noa koni koi na hoko koi ki ai, ka ku nao whenau tōri, kono ni koi ki ai. Ka pule ngā mena, tafakana to kahe I kai te tu ai ngau e mo e ngau ki ai. Ko e kohe pe na o tu whakataha te mo o ni meo koko. Whakia ke ki hena ngō kolo e ua koe ni. Tō ki loa nene ma whakataha ko ngō wane na whakapanga e fufui kai a tangata lako. Ne McKay, ko John McKay, te mo Robert Townsville. Chego mo e ko kolo ko ko Townsville ko e ka ganga mai na fai ko te ka moni ga ne ko ni ko ke ke ya te ko tu ya me Peru o kuna ke toka mai me fe tu na fa ke to to wal ko ni mahino o bido pe ya na na alu na do lo ka i lo ka to rika na ri o na wa i ngo mai me ko to pe na to dai ko ho ko ke ya ke ke to na o ni ke ne o na ki lo Ha meu long me ta fai kota fa kau kau I ko ha ha toi fokit mai ka wosi tuhu I hanga ton I he pepa asleriani I he mau mai e pepa me Victoria tuhu I hanga ton mai o kuria vaka o kupuria vaka ke pena lau ngale ba toho taha hana vaka I he pepa ko I he taha valu no fa I sa anuaria o kau ia I hanga te kufolo ka ke panonga me vaka Ko am se mo ma se na lo falele o ma falele pe tu ho no ma ka pe da ai no ma ka kaf to ko to falele ka ko ma ka ina na ti I ko ni ko e mo tu ko ni I ko ko island o fu ma ho inga pito ka ma to ke ma ma I no te a u ki he nga o ko ni pe ku ke nga o pe ki ai ka ko no mo ni ko ki ai ko na ta ri na fai mai I ki ko ma va te pile pe ko ni ko ki Tā la mai ko ki ase historia pe kum tāt I e ko no mō ni e ko ki ai. E lo tōni ka whoke atu ko hea ko tāu tāti māro.
1: I o aha whamarota pito e soka e kawene o whehu I maung onga pe ko ke lawe māre mai ke ta whakla. Ka kotu pe mō ke taki kolosi mō ka te tamaka mō. O ne vela na kua hana ki whehu I e toko ni mai ka ta tok whoki mai ke ongo whehu I oktoe. Te vita te ma whoke atu ka mō mō ne vela mālo.
2: I o ko whamalo atu e pisope pa pefo kaweina malo apito pe a pehe kang motol kotoa koini o kumou I he ope pe a pehe kang motol o mou I he ngalu e a mou whanongo mai whanaho poate ke se tau proklama whaka ofo ofa apito e pongpongini ke tau whanongo ke ngahi mea nesi hoko ko tau kainga ata e vela ka oate whenga maare koni ka te koi malo
3: Io parlo capito e te vita perché mi so pe ma buena. Che tavo che ne por calma con lo tu te ringa mai e tonga con tua pe mi mamma ni o va ki tonga ki ewa. Mo ka nga mi so pe. Mi so pe che fa malo a tinga la fai. O go fu ma winga ia o pito he longo ai fo nua con ko Australia. Ai dai mi longo che I lo I pe ko e piso pe ai dai mi ai nga I mea koe ni o ku whakarilifu ai whakatotolo o ku ke whai ka pau e whai wai koe tai mea tau tu e tunga whatu tā maki koe mea koe ko sio ki ai I he hanga e o tua whakae ai mea ia koe ni mei Britania mei Great Bass University koe mea koe koe kai te lava a seria ka lohe whamon whamaman lahi mea koe ni amanaki ke whai ko whakanofo e mea koe a koe ngā koe ngā ue koe nā ku ke whai. Ka kuna ui lo koko ui anga koe mongo I koe nā ulongo koe ni o ku tuu he tunga whatu tā maki. Ai kai kai ke pēka ka mea. Ka koe lo koe fumore lahi e hoko. E whonua. Ka ku ka koe taim pēwhokea e o tuā ke hoko mai ke ngai mea koe ni e pisop. Kwa kei ka lau ai wholofolo ai lau koe kolosi koe ku mateni ka mou mo ui. O ilo ke ngau e ku ke whai e pisope e benefiti ai au kāinga. Pea pehe ki e si si so tau kakai ku whakai mātai ngai ongo whanua muri tau te whito ki a Seria mo New Zealand he koe ongo whanua ia na na whai e kai a. Koe kau kuru kona e waka o ke mau pehele kōti o ke aifu I toko taha nima koe kau mauri mau mo hingoa. A koe mea koe kou saia I he polkalamani. Koe ngā oe koe nā ku ke whai o ku Māri e pē honange o tuā tataki olo hala whanonga I mea koe ni. Aia e bisope koe ne tū koe ni ai mea koe ngā kai tuatu e mea ke hoka tuho tala noa e kumaringa e whanonga mai e kakai. Ne tō whakate na Filippo pē mui motene o tā mai motene nai toi kau mui ki motu koe ko tōku o keiai e fuseini o ku tuuai mai wakai. na nau whae kai ha tangata mei tōku, e. Ka koe maarie ko ke hango o whamāpopo a ata. Kari tūka ni e pisope koe hae tūnga ku, o ku moua uki ai pia moe, moe whataha koe na ane nai, o ko whanonga tu na ke pehe ku hoti au pito i e whataha koe hae, koe hae mā tūnga, ai mea ku ohake he whataha koe na e mā tūnga i, ai mea koe ni ke tāno kei, ki tāki whama ala ala mai wha mori mori.
0: Mālo pito, Vela. Koe mea nā helpo e nai, nā whihiu iha ngā tonde hana, nā pehe nā tōria. Koe tūnga koni koe ke freedom of religion te ihe ni, o ateke karistia nefo, nā nā kotanga i kai. Nā mai pefo nua nepe, nā mai pehe mo lotu. Tūka maki mea koe nā mai whakapiko, tāle nā mai fo nua ne, nā mai pita ni whakatahe ka ngā popula, mai whakatahe nā tūta koe he ni. Ko ta kai lotu ia, po ka kai pia ia, ku kane wesia ia ia. Pea koe iai, ko tō kanako mau kāinga, ko tamata iai mau koe, e tala noa koe ni nai. Tako tautu mai iai, koe fo iulo e tōru iai, inside out, everything, kātoa, pēmatoa, ta, I know the black bird and kanaka. Ko pe, o ako sekitari na, sekitari loto, I knew sa ue, mau kāmata ke e mawa noa ni nai. O hake ia te apa, o ngaku kufolau a bongi ka talange tari ke ufok mai uka u te tau lere i mea ko ni pe, ko nombo ni kufi mali ve press. Ke whakalere mai ta koko ina ke i loto ta whaiko ni ta mai. I lo la he nga ke koto pe ke ai ke ngai umea ko ni kota. Ko ha unga mea aku ma ua to ko no mano tupu ko ni re koti, ka whakangalo ke mau re koti. Se ko ko fume ko ma na fuka tonga pure na fuka tu i ya ko ko fo be ko ne ko fu fuka ma a pu da fa fa nga we ko ko na fai ko ka we ni na ya na a ko le na ke tu ko to ki le program ko ka ma no fa ni o si o ke na mi a ko na ho ko ko fu pa lo pare ma ya pa tu fuka ho lo pa ma ke yo i ma to ko ma ka ta ka ta se imagine na ho ko ki a ko e a ni ko fa ma ta la ki mo a ko una lo to a tu ki si a ni ka fu fa Oi atu ha kau si ai ne kai pa ki kofu me koe. Koe koe atu te agi ki lalo. Si kaka lama ki e nai whai. Pe a oi ki an roto e nau kai. Koe kela koe hatu. O roto ngā wate ke toka tani na hiko i hamoa. Toka hatu ma tala e whai ki hamoa ki ai. Ka ku kau apito ni i unga koe i ai. He i kute ke whai e kaka ke ue i ia. E tu tu pe he ia pe ia pe ho pe pe pe ia pe o alu koe ki ai. Koe fo nua ni na aku i tāwin pa ku kau ia i e fo lau pa fofa na ma whai. Nenga koe atu ia koe tonga te. Na e ui au ia i he South Sea he nau i o nau taki koe nau tolu. Si o ku rekonesi nau tolu ia mea koe nai ho koe nau tolu ka haasi mai koe nau tolu ki ai. Koe mea koe longo koe nau tolu koe he. Koe longo koe mea koe koe vila. Pa kai pe ke huri fia toko hae nau whai ka longo whai tangata koe. Koe mo one atua ke toke lo. Koe mo one atua ta tamme monga maka. O koe ke we ia koe koe ki ai. Pea ku ta tau ai pe ia pe tari mai honi pa ka pongi pongi pa ka tau fopu ke tau atu. Ka kuo pau ke mai moni o folahi o lunga koe mo one. Ka pau e reha ka tau masi e wau dua i tahiti mai e koe mo. O kus to tau loko koe. Ke mame na ke ke foke mai vaka au se wau ki ke. Kala me kala me na mo te tua ho mo pe pa i hero tante. Ka tau au more vaka po kukai honi. Kulunga ko me ko wonga ko ma have a big ko to no a new one to have the tata for you to tata na afrika i o ka ke na ro ka ka so to no a me new one ke o pe ko a be on a we fish ko te au fa fa te o a o ko ke ma o ta tolo Kaya ba yung mga kumi ke ma poko fe me na ti e na tolu koe koe. Me pe fe ma koe kai. Ta ko hono mo ni koe ki ai e vela koe. Lomo koe anga hi vai te koe. O si ai. Hoka pa te pe hane e ahoni ki ai kia. Ke One Nation poko ta la atu ka na tolu ke te uwhiri a ma tolu. Ta la mai poko fua loa na ta la mai na mo ne na to he whiri to ni ma kiru. Fitu kiru a ma tolu Pacific Islands. E whiri a na tolu. Ka koe ke pehe mea ta la mai e mo ni koe mo ni koe ki ai. Pero hono mo ni koe ngā koe ni vera koe. O pau pe. O pau pe ke na urea na tolu ki ai. Ka kai e koe a koe ka hawhai ngā ongo. Ka hawhai ngā lau maari ke na ongo ngoi mea na hoko. Kihiwa na kakai. Kana e hoko ia tātou. Lua kihiwa na futala. Koe o mai koe amu kakai ke ni. Koe mai fuka ngai pōpula koe kau fai hia hia. Kane si fai hia ki taha hena mai mei atana pē koe. Si kakai koe o ka haasi mai ki nātou. Kono ke ke he ia. Pe ke ke he ia ngā ue hendi koe. Koe ye kanaka pe boi black birding na fai hini. Koe o tati mea whanai mei mei wadua. Si ke fai ngau lunga ngā koe. Taki maha kau lego mousio, pate mousio kio Facebook hanga mea koe ya, hai e foi monga taki aki, ai mai a pemo a kau koe, ame ngai po pula. Taki a penga lunga hanga koe. Fai nga ulu nganga whaka e haua koe na fai mai koe. Pegu mau inga ki ame whaka mau to tonu. E lere to masi ka ke hao. Pegu ngana koe mea koe fono, koe ke tuka ngai. Ka fuo lo, koe ngai mea koe toa koe ki ai, kuau pe, koe na
2: kai te ka foka to ka ta lon do pa ko ko famalo tu episode pa ko uhi ko kakai ko ni kuna ka uma ki por kama ko famalo ga mo to ko ni ngalu ya pa pe ke ngalu pe ki alicia te funaki pa pe ka hoklani ko stafu selu matai se fesi pe kalesia li langi a fetuani te vita lata pe pe foka taniela ta unga kawa ki kenpela pita hala lilo tane itini ta kresto ya hi mele lata i avea pensoni fifita poko hi fo pa pe ka Raymond Lanvia pe he ka sika ngaluafe Samson Tike a saia daione Paulo Atatafu Fretipani wate tolutau a masaia topuluka Kiko Furimaono Lokantani pe he ka Paulo Areveni mo anapopua Afu kaloni hea, pepe hefoka sene mo unga mo inokevaka ki Lotolua mo Steven mo ataane. O peke he tau whanau hopo ate, ko atu ae whamalo kak mo tolu koni kumo kau mai ke tau polkama i he pong pong ini. Ka matoki foki atu e uheina, malo.
1: Iyo a whamalo tapito te tamak si whamalo kana tolu na si kau mai ke tau polkama. Malo pito on vela koe aungaia e tupuni mai ngai te whaaki uku kaike malawe atu i he ngai whewi. Ka te whuka piso ke whewi hono hoko ko hiko tau tai mi pa ki toki whalawa lawa mai ai e ngai whetongia. Na iai fuho lawe ki mua ko pau ke whaihanga au e ke kapten tau masi. Pea mo whekum ki ai. Ka take o lawe mai ange ki ai he koke osi whakatotolo i foki e mau hono, o ke mau hono whaito ka aia o ku tokoto ai a tō masi. Ka ke whaloloto mai te whako ia he mau inga pito hangi po lawe he kai tūko e ngawe koe ni koe fungawe pango pe a totonu pe ki tau whima o ai totonu mai mo o ni neongo koe hae me o koko. Ka fuke at piso pmalo.
0: Malo wito e lo ton pako wato peke ki whakamala ala ta whako ni he pehe he kakai masi. Kalea ke tangatai ki kukai ke beka virita e unua peke kaina. O ka paka mpore ha puaka ke toka anka e mpore ha puaka. Kwa ta ke ame whaka ilo mpume kai e koe toka te huwa e koe ke. Kwa e ki mua pao tari e lo neke fokia tukoe ka toka masi. O se e pa ngaina e fai e lo. Kwa e tanga noi hame kone ke te tanga noi mpune. Koe mai koe nai pō keo ilo i he kakai e whatu muhai a hoko ia na hao hola mai mo ngō ua ki Australia. Kai! Na hao mo malu ngahu ki hei mo tamanau. Kai! Ta whoki pēna o tolo whaka heka o mai hena tuka tahi palamata pāmita ki tānia o bambtai soai. Koe sana nahi iko ngai ngā ngā whao koe si te ngai bea kouta nukua te tōki ai. Koe ngā koe tataka ki pēna o hivi maro. Tā koe kia te wrapu te whamatala e confidence koe kai. Na e kai ke haa kapteni kuki koe hao e whaka siesi o whaka kolonia. Koe mea whaka tari lahe maunga hemea. Koe kata mai kusai. Koe ngā ngā koe hao. Koe mati. Koe mea koe ni hao koe na ua mlatia. Ni ka wa po ni ko tangi ka wa po ma fu hata ko ni ko si pe o ge na wo mo ko na tol ke si ono fa ka e ha wa ki na tol So no ngai pehe iki na tolu to kan te ki vai kere kere to ba ki se viti ma. Ko fe nga ulu nga ngai ko ki to ni ke to kome ka ta to. To ko ta to to no ta to ni e ta fa ki ko ya. Pero ka vi e mi ama ko ke sa. Ko se ngai te ya ta to ko ko fa ka o fa a u pito a u pito ka. Na ulu nga to ni ke to ta ha me he me federal when the yai pe immigration de kuriani. Ko mo fa e nga we ko a pa me pe ko palace kim ki mua. It's a modern slavery. I mean, my dad, what? Oh, my, it's a modern slavery. Get a bit, Kanaka, get a bit. Go here, but I had to go, you look at Kanaka, the plate burning going that fine. Talk about it, look at Kanaka, I take pictures and I go here, talk about it for one. I make a car of a 15 year old, hicky papa, all the phone will come with the baby. Thank you, going to see all I am in high coin. But they said, you don't know if Panga go out. Pulang ada anu kalau fakir, siok kita abis dengan aku dan naufai, kau ngah aku nai, kau mai langur mu, kaya, kau mai kita pun mai dia, bisa mas, kau aku ya mas, mak aku pernah terus, terus ilo aku yang nai fakir puli puli nak hangat fufu dah, hei kau nak kau ya hei. O pau ke fonon ate misionamo lonton ki Tahiti. O sio kato maske vela, ta ave lot lai, mo lot pa lak na ti hako. E ko hono ita ko yu ki e. E fai o hau ki a Thomas. Tu mo ya ko a Thomas. Kako tu ngai au ka Thomas. Na ure he tau kosi. Le, na pau pe ki kumi ko a Thomas. Te u kumi pe koe ke u mao ko a Thomas. Pe ko eni, o ku fai ngawe kai, ku fai fulau a pongpong ki Tahiti. A pongpong, te ko whenga a pito pe, ke lelehe a press, a media, mga beko ya, kai fai lelehe te, o pio tuka ki matalai kau ka Thomas, mutalanga Thomas, Thomas, ta ku kohen, yuki toko tohen. Kai pehe mahe kautia aia, pehe, kuhatama pehe. Hau a kua toko tuka lelehe hen, fai lelehe ho putu, ka arhe kautama aia, pi, yon mau kakai, he motu koe. Sebab kondeya koko ke hokom mau foi misionar ko ya hana lava ki ki mantol ko kakai ata ko fuka kai to ha ka pa na eta moto ka wata pencho la ka ke kai to ka ko fa ko na ki na tol be avi ki na tol ka asi pe fa ta tuki ka ko fi se te fa ta mama fa tol alu no ko ya ni ma tol man ya de vraiment il a été ta polo kalama de alo la na no pa se ka puto po ona ku ma hoy ge ai na ma ei mai ko ka ni te u a te wa e el toni ko ka u ya fasia ke a u ko no pa ko me ka Thomas te ko ia e rodi ta ya te u ge ai o ma ko no me ko ke ai ke wala ma ki ma da la ka wa ve pe a te vi tu ti e la lova e Thomas i Tahiti e a o fala i de ta e foke un po te ma lo bi lo nto ta bo ya ko ta o
1: ma lo bi pe so pe ko e he pe ko la wa ne ve la ko tu i ko nga o la he ko ni ko ma ko no tai mi ben ko tu i pen na ya i ha fate tu a mo ha fatu a meli ki nga o la he ni na asi lave mai monu ki tau ki whanua ma tau ki pureanga. Te whoka te vita bone vela haku mahu inga peho mo kau mai, ko hei tau tau ki whoki mai ke whiu i whaka osi, a konga rā ke tau programa.
2: Io, whamalo atu uheina, ki mua peke whoka tu kate koe one vela, ko whakamalo ki a lone kawapalu pe a peka ariki sika, Malo ari ken me vava o maru lo tonga vava o to ta ko ni mo sio ken e kau mai ke ta por kalama ari ki ko malo apito kau mai ke ta por kalama vela ka foka tu ka te ko ui va ve beta dai mi malo
3: io io malo de vita pa si ko ko ta ha ni e be o fra ili fia e fa no wa tu te vita ko e piso be na mo ui na te na fa tu ta la wa ki ta hiti e piso be ko fehu ko ni ko ngak si si si abi de time ko ni ka be ngak ni episode ko hai os mahin ni ko ke ma we ko e captain ni ba mo fitu o kutan wai ko e ma fifili ko hai te ne fa fofonga a Thomas ke fai kai e tala noa e me ko na ke fai no fe kumi pe ko ha nai pe tala mai ange ko ha ho fehu I e fai ke kato tāko na tene. Ko e haa ho kore e fai ke tō tāko ya. Kai ke, tu atu e huina maari lahi o vito e mea koni mo amanake mo whahau ka pungpongi.
2: Iyo, ko whamalo vela, e pisope ko tui pe kumahino pe a fehu I ko a vela, ko eke ko e vela pe ko hai tene wha, mahino kumate a tō masi ya. Ko hai tene wha fofonga e a tō masi, ke rea mai ki a te koe, I he kaveinga ngā au e koni o whakahoko e pisope. He kou tui pe, mana tui koe kau, kau waka, koe kau mauria pe a me New Zealand. E oseani te ke hoko mai ki a ki ngāu tōru. Koe kai koe ki ngāu e sisi, ko fu ngāu e lahi. Ka ko tehoi maari e kuatu e vela. Ko hai tene whafofonga a Tomasi, maino ko Tomasi e ku tokoto ia. Malo pisope.
0: Malo vito vela ko ka vela fe ka fe u fa tu ta ma ka tu ka fe fa to ga ai be fa pa ka te ta ri ante ko ke ko eh ma le fo ke ta ta ni mi o ho ko fu I nga we I ko ke ai sa ko ha te ta ri ma to ma si ko en fe ni arbenis ko I ta ri ma to ma si ko pa re mi Australia e ta ri ma to ma si mi he ta pa a ki ko ye na ko ko na ne fa Lava ki, kaha asi, fatautupu.
1: Fatautupu.
0: Soi asi leiria ia. Ne eia e puri anga me ulu e puri anga. Arlo kore whaka more more ka tupo wata ki kolo maire. Kuo koe ki ai. Kuo wana se ni are. Ki tonga kia kore whaka more more ki he tui he koe stei ia ki ai. Whaka whunga apelinis ae tui sa aresi. Koe mea ia tonu koe ke whai. Ko mea I tonu ke na whaka ma ko mea konu ko manumi mo ngalo ku mai ngai tari ko ya ko mea I watu ko mea I watu ko mea I vai te pre ko ya ko mea I e whai ko ki ai toko ko tunga I kona ko ko ki kau tamamo to kai para mea ka alo kore whaka more more ki atu po wata ko vuto ko taha nima ko na kai ta me ulea kai te toi lea mai ya ka hoare ko maa kulea maa kai ka whaka maa rea ka whukonga maka kore whaka more more atu ki o au mai pisho masi te uku kawe ka te au I hae e ongo pito ki ai ka koe mahu inga taha koe hanga koe whiu kumo tai. Ola to masia kai toi hau ia. O tau tō luen te tau whono ngā tū koe kia I ka koe hai e tū koe e he tai nimi e tūnga koe. Mahu inga koe. Koe alu a parendi a sere lia kore whamore mōre ke kai ngā ta. Koe ne nou nou ta. Leki kore whamore mōre na whai koe Kevin Rath ko tan Kevin koe ol koe kato me me lo ngutu pe o ko koe ki ai. O ko kei ke wha afa pesi ka ua bō ia me mea koe ki ai. Nake ke mo whai toton mo whai koe ki ai. Koe ha e runga mea koe koe ki ai, ko hono uhi ngā koe ki ai. Koe tawha aki whakango ne o mika tawha kete nau ki ka asi pen, ka iha pen a toi loto. Whakangata ngata, whai o ke mea te au. Hano me o tu tawa taina tau ini. O ko kai ke hoa wa steiti. Ai ke pure te pure ngas leiria me tu koe ia. Se ka tari e ka wapohanga tonu mai ta whaikoe. Tupe ke mausi, tupe hea I te maa tonu. He pure pure I mepate he pure anga mea kotoa pekia. Pe ko ha maure o hanko tu koni kwa state. Ke ha taimi te na hoko ka state. Ani North Territory koi kia e. Pe ko no ko tari atu ho fe uivela koi kia e. Ko no moni koi kia e. Ko tari koi kia e tari e pure anga. Tari kai na tonu ke tari mo anga vai vai mo tari mo mo tari me kon ko mo oni me kon he fra ma sleri mo lu si lai ya tari me kon na mo fai e ko me ko ya ko ko ko ko fra mo le mo le pero ko fra mo le mo le ate ke poto he ha u ke te ke ha u ko le fra ke poto he ha u ha lo ko le fra mo le mo le pero ke poto he ha u ki ko lo bai le ki e u a si o bo ko ha ko ye ko me ha Pero mahuinga o pito pia koe tari kai vela o maharia pite feu fai. Koe tari kai kua hetene tari o kumate asi.
1: Malo. Io piso per defoga peco e cota mi tenima toi fa ma popo e mai ha me toi e coina costa e
2: peco coina coina cata che be sai be capa over be ma wing a bito pai over be fa fo fa be
3: malo
2: de sai malo
1: io malo piso per foget fa ma popo ma nga ne la toi malo
0: malo bito e lo tondo fa malo te che un cau ai se hu e fai quel mau in vittoria però è bello con una quel talano e ta coni e ata moria moio o fanno ta co do pe che to mau in lei che ta uilo che che awareness non è mer poco
2: e bisope catac pe bisope episode catac pe uina catac co hinga co foi fehu i fra osi co me go ne blave tu sai pe ca ova pe taimia co hare vai ngau e hoko atu kiai ho a ahi koeni ki faitoka o kapteni Tomasi ane o amanat whakahoko ki Tahiti a Pongpongi e bishop ka hareva a hange ko mea koea a ngā ue e hoko atu ki ai e bishop e
0: malo
2: kata sai be kapai ova be ueina kata ki be e mahu inga malo. Pito pe a pehe foki ke kakai koeni o kuna tohi tohi mai fa malo atu kasika ngaluafe malo a pito lone kawapalu pe a pehe foka ariksika malo
1: Malo.
0: Malo pito e David Mark do Kona fehu ma winga pito. Ko e ma ko ni ata fa ko ka to masi. E fo kireva ka gina tol ke pure nga fa moni nga ta to ko ni. Fa fo kireva ka tol ko fa moni e ko to masi e na ale va ka pe tan ya slerian o ku tan ni pape. Ko ko ka me ia o ku ma do ko ya ke se strong events ke te sai matu u al vitoria coi e che hai la con prongo poco fa fai tu una folia e ta coi coi che io hai la fa coi mau e coi foki mai di co pare che hocco la na o lo tonga da tare qua ti ha u che pare bia foki mai pe coi ape foki co to mai e me e che che ave to che e appointment pa che si ok o kai ke ko kai vai te pili loto i he parliament i he ni o kai ai secretary ki he ke parliamentary Pacific Islanders no loto ko to afi to fa ko ya na fa ko to loto pe ga mena fa fa ko to he ti te na o se ni mala toria pa i media hen ko to va lu ka wa ya ma u lau fa long long he peri ko ta ku tapu ke ma fo we te ngai me ko to ka ko hinga ko long me ta fa ki ko me Tasmania me ngai ta fa ko Tak ingat, tapi makan tahu naula kau nak bawa sebaka mana, hoka tofu ambil na tapau no tahu no, umur kau mungkin dia. The five hole ngai dia kau tobe ni kau tari mai mihini kau kena mai na tori hangai tunggu kau dia. Kau ye time di beko ya, time kita tahu tinggal tari mai atas mihini fa papau ibai ngai beko. Kau kau mau ingat tahu kau kau ken dia, ke kumi ke mau ay moni, behang he moni fa tawa tari na ya kau beko dia. Nak kau ya ingat dia kau konga ya mision nak kau kefai kan? Ikan kita tuang ni kelir, ikan kita tuang ni kah. Padahal mana tu kau mena, osi anda ikan, pau ke kum ingat dia kau ya. Ikan nak kaya anda sih kaya aku di pegi ya pung pung. mau inga o pito ia ke ke fa ta ta mo nga o kon ko e fai kai o tau tau si ha ho ni ko kai o ku o nga o pito be pa ba mea ko historia ba do no fo ke nga dia ko ni o ku o nga o pito fra ha o fra ha o ba nga dia ko to pe ke pa la ka fara ai se tau kai nga na na ko bo nga na fai e ko ho no hinga ko hu e fo to ta ni ma a pu ma ka ta ni ma mau ko na ko hinga na lo to la ya to ma si ai fakahi fo e ka ta mai ha mo ka mai fai fu nga we ai fo kai ha os ma ka i pe e ai os fai e ni ho mu a ata ko pau ke ko ko ka pau re vai e ka ha we nga ni me va de le pre ra pa e pe mai pre nga de na fo ki ha ha fai nga fai nga mari e kula va pe pre nga ko ya e tai ni pe ko ya o ne fai ha ki fo ki fai nga mari ta la ofa tai ni no no o tuku ia tu nga me ko va pe na to nga me ko ya o gulava pe he puri anga fai nga he ngawe koia. Ka kuo pau ke mai koe ngata anga ai ngawe ke tono mao tō masi, ke whaka mahino ai upepa le alu holo e kono mai. E kuo mao koto anga hume koto anga. Nye taha walu wono taha o maku ngai ngawe koia. He kai ke maho inga ke pēni ke iai pe whaka ika ia. O kua e nau tari mo e me utari. Toko mea koe kua tu koto masi e nuku heni. Kuo mao mai koe maho inga taha e kia. Koe ka fokea tu e lontoni malobi.
1: Io a famalo ta pita pita piso pe ko tipe na vera mate vita ko mahino a pito a pito mo pege ka fanongo ko me a ku o ku mari aki ai fita fa ko ni ko alo to masio fai nga ve pango e to lo pe alo to got falere o tan falere ka si hua io ta ka nga me io mon mal malo pit piso pe nga vera ka ko ya te vita ma ko mo ne vera te ma foke atu ko i ki he ta breaky malo pito te vita
2: Vela kutu ya hao ki itana ki mai? Pea tau toki malo.
3: Ia, te wita koe. Kolo tope pisope pepe kau heina. Koe ngā ke ofisiare tau tānoa koe ni. Koe ngā ke tuangihi ngā te wita maka kumo ngāwe mai aki. Ko si whanofa te ita maka. Ko maka ito ngā rewa itu pou ono. Pea ku whaamu ke ngāwe mā ke maka tonga rewa. Koe ngā he ku whai eike ngāwe kumo whai pea ku matawa monu atu. Ki he teo e wholau ki tahiti whataha pea mo he PFT e tahine kou heina. Mea pāko vei saimiri ke toku whoki mai te ulotu iho a hau he wika hau. Ka kore whakātoa ku whamalo lai whamawhana au pito e tānoa ku tau whai he poni. Pe ke kau whanongo pau whamore more atu si e taimia ke kamengani. Ka mō ke mō au episope. O ku kehe fo ke taimi tau ai lau maari e. Ku tau si o pehe ngai whai wahe taimi kulu i ai fo ka kau kau o tau ai lau maari e ku kehe me tau ai. Miri miri sino ai hui moe toto. Ko wha maange hoko ki iri e matala i a kau ke o naha mea ue si ai whai toka na toi foki mai kau mea kumi tau tolu. Ka kono whaka katoa ku mau. Tala monu atu upisope moe ofalahi. Me ia teki mau tolu hono katoa he teue ngai fulawe lahi kona manak pukau koi tahiti. Oye, ve deita.
2: Io, ko whamalo atu, one vela pe ka pisope mo uena, ka e watu e tautu aki, pe a moha tau fui fasi, o si e patau toki hoko atu. E ko whamalo atu, ki a tika wei creation, e ne kauma he polo kalama, te tari, malo au pito, e ngawe lahi, o wha toko ni, mai aere tio, kai ke ngalo, ho ngawe lelei, pe a mo e talamonu atu ka te koe, mo tolu mo fie mao, mo katoanga ke teu teui, tangata aeni. Tō atu ene ngahi mea o kwhaya ke teu teu mō ilo pe ui ke rea tonga koe kune teu teu i e whareni. O atu e tau tō aki, ai kautaha koe Planet Gas, pia moha tau fasi, pia tau toki hoka malo. Ko vai maalala tō akalau, me kautaha koe a Planet Gas, mana whanongonongo mo tō aki ki he weekendi malo vai.
4: Malo apito te vita, pia malo mo alau maari a ho eiki. Lerei ai tonga kotoa pe mo whanongo mai ke re tuoni i he awha o fuofa koe ni. Ko ia i koe aho fuke ni atae toko lahi ko ia ke nau mea mai ke Planet Cars o whatau ato mo mea lere. Ke atai pe ifo ke ngongo lere i ko kote ke whatau hao mea lere. E o ato cashback o kamata pe me tahase o hao ke ni maafi. Pe alava ve pe ifo ki ke toko ni e di motoro he tu unga ko toa pe uko ke ia e finance. Aia koe weekend ni na itiriva ato ke mea lere ki taulanga ko mea lere fuke koe ni koe Toyota Hiace. Commercial ko wea ko tōtā ko ni kwa ene ki ngā oe ke whaaonga ia ni mea lere ko ni pāwhea tai pe mō tōru ka inga ko tōa pe ukei ke mūi o kalanini ka mūi tauranga pe mūi emiri tōni pe ko weringa tōni lawa lere ka utahani o tiriva to mo me alere ko mo nga se mau ko konga fokia ai toko ni ko ia ka tan ke tonga ko to pe itai ke na wofi en ka malava le le pe fra ko na ni a fra pe papa to tiriva to le va ho me alere ke fitu ko ke ia ka ske ke me alere ke waki ko ia sa pe tita mai o atai pe tara monu tamai ko to pe nu sirani ko ia ko sa pa te ko ni Koko mai ko e ko sāpata mai ka mai ka sau ek fa finek mo tolu koe mo teo ke tari hui septema ke tata lele mo tolu koe hapeo mo fema ke kalas ke ike heko ia ngai mea lere ai a te mulava ke fo ke pes Facebooka ko ia a tene kas pe ko pes ko ia a aku o kulava ke o atua ia ngai ata de totonu o ngai mea lere ko ia lava ke mo frata au atu mea tuk mao tolu pe a ko ia ma wata ngai ka SUV o a o ke ke ngai yuti Bufetu taku me kate au ko shika telefoniko no a uoua, no a fitu hiva no ni mano galo, peko au tonu mai peke mai a te shika te au fitu kono e Nelson Street I onehanga ka mumea.
2: Famalo ato kia vai malala ma kautaha ka pleni kas, toko ni e tau polo kalama ha motol, fe mao mea lere, mo ulava ato ke kautaha ni koi hui ka motu atonga ha ana ai kautaha, pe ato ensinia bevoki. Mea mahu inga ai vaa ensinia ke tolonga ho me alele. Ko tau fasiko ni oku hoko, ko me I wha o atu foke tau fasiko hoko, ai fika hongo fulu ko ia whakaawa ke tau programa, ko ia ai ngahire o hengi en koula. Ka koe pong pong ini, oku atu foke ia he Yongi Platas, ai toke lau to I mui fonua, ka fulu o loa, mini te ono. Ko ia koutou mai pe, ai fasiko ni fotu e masani me Redland, ke o atu pa maa ki moutoulu e pongpongi ni mo mea maa ki ta polkama, ka nisi atu funaki, o glani ku stafu, se lui matai sefesi. Le sieri langi a fetuani, pa pehe katevita lata, taniela taunga kawa ki ken pela, pitahala lilo ki taneitini. Takiresto yahi mele latai havea, pehe ke puku hivo, penson fifita ki oneanga, Raymond Lanvia, peheka sika ngaluafi, loni kavapalu, aliki sika ki wavau. Si, malo aliki. Pea peheki ki he tika away creation, titali malo apito, pea pehefoki ki a kumisei kaloni mo kautufi kapa, mo kaumai ki tau polka maa koia o e pongi pongi ni Samson Tike, saye tayone, pea pehefoka paula tatafu, fereti pani ki Palmerston, wate tolutau, amasaya, topuluka, kiko furi maono, lokantani, paula reveni, pea mo anapopua, afu kaloni hea, sione mo unga pa mo inokevaka ki lotolua, mo Steveni, mo ataane, I he pongi pongi ni. Koia, koe tau faseni atu, koe fotu e si una, pea me red man, I he pongi pongi ni, Ma moutolu kotoa, whanau ho poate. Mo whanau mai ke tau programa moutolu, moutau lotonga ngā ue I he pongpongini, a te fasini pia ma a moutolu, tatau pia whainga ngā ue o kuke iai I he pongpongini. Malo!

0: happen now fat hande pe ni ko hame ape ya atau to hande ko me ape ya to ko ko ki ai e da ku ka ko ko no moni ko ki ai o ku se ko ki muni ni o ku wongo au pe to pe ta ta pe mi ai ko ko ko lo ai a ku ta se to ko ai e me da ku ta ta o pe ko ga me o ka pe ki na to ke he moton Oye, ko tunga ko utaini mi oku. To aluang esepte mahe ngahe ahoni. Ke to fu mao ena wasi ena utahui ko te koe afoi katoanga koni. Kaya ko kusena wa koe koe katoanga mao. Katoanga mo malu pe mo katoanga ki ai. Fifia katao siya to koe ki ai. Koe kaweni ihe ihe tunga he historia. O kai ke lava e ke toi liriu a e fahinga whakataha anga koni. E feriu ria ke ngahe mea ko toa pe. Da wao te ki septema o kui ai na whainga ta au kai piha na whainga aongo kai tukunga ko e family o kai ngahi teu teu o ngahi mea kotoa kia sai o kai u whailonga e ngahi tariu ko niga tariu mo ui malo e te ausia mai tariu whakai kuata septema ko ni toko tariu septema ko ni to whaka ui he taha ko tariu ko ni ko whakafo owe COVID-19 e whakai septema Eh, tapi mahu ingat betul ia kita ilo kiai nego, tahu ilo tu kan ngahi fonua kehe mengambil kata tahu ilo lah, tahu hanga fakam mahu ingati, tapi tumu ia oh mahina kau ini kau ia kau singai fae, tapi kau ingat apa iai kau kenal tol wau ke kui iai mau tariu kau ui lebay kau ngahi vasco lah ia tu kimua Aku mahu ingat apito ya kau ingat enau kawai ya fakta September kau ini perkataan di September kau ini kau fokus tu kau yang kau tahu tadi malam api.
1: Iyo ah fakta apito besok kini ah fakta mahu ingat kau ya kai kata kau kini fehu kau ini pada tu kolos kat evita monwel by mah fehu kata kau oke to lame mai ke kau fe fine tu kimu ihe to hitapu pe mo ina nga hi ako mo ui ko tu e felave i pe pe mo e ka venga ma inga ka forget piece of mala
0: wala bito e london he ka ni na wa ka ya i ko na ko e run fire ko run ve fi ko ta o pe a ko te ta o wa ko be i venga ma pe o te fa ke ka ma pi pa o pe ya Kau kira dia apa? O fire e ngai pulang ko to pe ko nga ko ne pou pou le lane e fai ki e bala ha me ko ha be be e lo to fie bari e pe da ke bala me e o ki ta wa o pa ke ho ko me speak e te u ke me ko ka e ke mai ko ha ko ko tu fi fine ko ko pa ke lo ya se la ka ko fa na u lunga la ka na ka ya se la ke na ka fa bala me ta la me ka da mai bala ka ko ka u ni ngai u lunga na me ngai me aku ta u si o ke ya ko pe ko kai ko ya pe ku asi e ngai nga u na de fai on de o ko nga ko tunga ka ya isak ko nga he mea lele ko to bena to mari pe ai pala me ki mu mo ke tu la ka ke fa la de ka ka ka o a se la e fini tu ki mo ke ka ka o au pito a meriame e to fini mo se se ha a tahi ne pe na to ke fa nga ta me ko ta me ku ta he le va ri ki me na u eva meriame me ka o fe fini ka o e fini tu ki mo au fa to ka na ki ai pe ku ma wi nga pito ye ke ai ko ka o e se ta ya to ta ha lele au pito te ko e to ta ha ko ni na no fo pe pe mo ne te mo ne fa mo bo de a ma ke ta ni ko mo mo te ki ya ma ke e fa ta la ta na u ma te ko e fa e mo e u ta ko e de se ka e me fa e se ta e ko nga ya ko ta se ma e ta ni ko no lu te pa se o fe ma o ke ha ka u lu te e na a ko e Ko kau e ai ya ia to ta na lot of ye mali e pe na e nengo pe na na sio pe ni te ko ki family ko ni na na mama hai na toluia pe ko foi time ko ni ko na na ona toluia o ia ki mo ape eh to to pe te li he ma pe ko la ki ai to ma wa ye ai ai ho ko ni mo tama ko ni ma lo ni ma ia ia a lute mo opa pe a opa ye pe lo to si pe fo ki ala ka ko ni ni to ta ko ni ko Tawen hafa e te fie lau tu uia I he toi hoko ni koko o se su klaisi, he? E koe ka uia kia ia lute koe, e Naomi? E mui mui pe, he? Ko fe koe potu koe te ke mate ai, ni mate ai. Ko fonua, ko hoku kakai, ko otua, ko hokotua, he? Oku kauena ha toko taha ku ihwai kumu ui me whenga manawa whae koi ki ai. Pea ku tau wako I ngahi mea lahi ko tōpne te iai. Nei kai ke ne hanga tuku ange si e pae he roke foki toko taha pe. E ko hinga ena I lea pe hea I koe a Naomi ke oa te mo ui au. Ka mo ui a ko mala. Ko hinga hena walu fonu kau foki maha mai. Foki mai pe teri e mai. E ngahi mea ka ko lute nane o komape ai whainga ta ape o sirea tuku atua Naomi o nofo mo foki amu kai ka koe kauia e tō tātu ki mua au pito e a lute e tō tapu pe koe kaui he fine tū ki mua ke tō tapu tau iai ko ana Te ko ana e aku mahu inga pito ku lahe pito ngai ana ku ngā oia ke iai. Na nga oa ke ko ana ko sa niwe la ko e kua peko. E whae. Ko e. E so ke whana lotu mau pito. Te iai a sa miwe la. Pana ne loto fie maari e ke ngahi mea ko tope. Mea ko neongo ko taha palasia, te tau omo I pētai me taha aka pae tāra mai. E aveho ko ta maha tutuki ki aka o mwengahi mea ko tope. Pana ne kaha te kina pene, ne kaha take ipe. O wao peke he taimi mehe kolse pae koe na hawa tama koe na whae. E taimi ko ia I he ne kei lang ia ko ia. Tau aki pehe na ulunganga. Pa ulunganga koe kau siu na na hanga ngahi ko vi ea hoki fafine a ko ia. Na ulama kia ta pulu kalama ko siu. E pere pe matua tangataha ka toho pe mo pulu palau o ka pau e toho ha pulu e taha. Ko paulewa ke toho ha taha na ngahi maari ha fefine ke huu ke eko. Sika na ngahi ko vi ia oi kakai fefine a ko ia. Yoga taimi koe na tfekau ke na fononga hola taki e damasi iki spite, pe talamai na hange sa sefa. Fa heka ke ki asi, a mele ma damasi iki. Pe na ane fononga la koe. Sako koe kai he mea ki ai, e ku mau kapi te tau ki tau, a kai ki ai. Pe koe kau ia I e mea. Pau inga ngone ane to pekie, ta valo a kosi, o a kosi, pamana tu e sisi. Ka koe kau ia I e le leita hama tu ki mua. Koe ka kai fifine e toi tapu. Ka foki atu ka te koe koe hea koe tau tai ki malo api.
1: Pamana atu papito. E pisope no falolo tamai e ka fafine tu ki mua me toi tapu. Ta wako pe mea e ngahi. I ka foki aha ngai unganga e tatau ke he kehe peka e falo te peko e fulele. Ka ma foki atu e tamaka monewela na amu ki lawe mai ke mau inga e fae. Malo.
2: Io famalo a tu vela.
1: Vela.
3: Io malo abito e magato areva e bisope. E bisope kala ku wakai fo e ku Facebook a. E wakai ba ke follow o ki veitu o ku telio ai o ku tando ai o ki meki tapoi. Ma fana na te ongo ipe kusia tuho tuu he tawha aki whai toka. Kia ke ko tānua whai pōni. Kia ko tānei e mea mawinga na ke o mai o ke whakatatau ki ngai pēseti. Koni au pēseti ni maua o e kakai whewhine. Ai koe kono moni koe whakasepte mau kai koha mea whakafonua ke inas koto ai ngai siasi. Ongi mei dominati pe ngai lotu wa wesilia nā ia e whakasepte ma. Nei ki mau hake ka te au koe mea nai ho koe whakaseptema i Nusilani he tau. Hake ka te au koe Palestinina ne whai. Nei ki fine eiki wai wai tau i wanga fulu tupu koe whakalanglang ia o septema tau kōsi. Nei, I love it Palestinio ne pehe. Koe whakaseptema koe i konistu tone whakataki aho. Ai kakai whewhine, ai koe maha koe kamataanga ia mahalo. Kai pangona ku toa mohe ka ke uhango mau ka kato e fwoi. E fwoi whakatala noa ka nane pē e toki whaka osi e. Osi e rea koe. Ka kia te au koe, koe taha eni e, koe whainga maari e, kia te au koe fwoi. Ko omi kotoa kona koe, ai fwoi kakai whewhine lelei e tohi tapu. E kau whaka septembo. Ko hai he kau whewhineni, ko whē koe ai. Ko whāmuage, te moutari ko toa pē, e whikamataanga, eh? Ko toki tonu e tau whasemta. Ko whia lahe kau pisnisi ama si, e foi polo kalama koe nesi asi. E mea koe kumi wala. Pau kai ke kou via, ka koe whia lahe mone kau pisnisi, e ngā ue, o whai, o kumi ai, ai te unga, ke tau sio koe nau veke veke nau fie fie, ngai wha e, koe kau whakaanga kuen. Ai lau sio koe mahu inga fo i, hange ku tā laiho nau mahu inga. O si ai mefake nau tolu koe koe tāri enho nau i koe ui ai o tuake na te teke nau tolu, pa koe nau tāri ko au koe ia, koe fo i veke veke nau whai, koe nau kumi pia nau teu ko nau lerei taha, ke nau tāri ho nau i mehe o tua. Mutta ai ai voi proklama fuala u Maria Pito e Bishop. E tau sio ke horo. Pa malo no omi ai proklama ni ka ke. Ai kule e fuat pua Maria ke si si tau ngahi. E ka kai se fine ko toa pe. Ka ke ngata pe voki e ke ka fa. Te ai me fa kita mai ki ke iki. Ko ka u lotu fe u o ko fa ma fa na de sa na u ka u mai e proklama.
2: Ka u mai e proklama.
3: Ja. Ko ga fe u ia Teu o atu heni. O ngā koe tau tāra noa pēna tolu koe tau hanga tāra noa i mahu inga i whakaseptema. Pea mo e... Koe mea mea whai koe atu e tāra monu mō mātonga rewa. E kāu teu tari ui koe tau pē o e whakaseptema o tau ui. A tau ake ke mō māu hau kari ui fonu keres ia pēa mō fonu pēa whai tāpu e kima. O ngā ka fōke atu e... Bagatoka lewa. Na kuia hao mea teke tānaki te rita koe pango foki. O kusiasi maamonga ho kuhoa oku kaike whaka septemba. Pako koe fokia koe katolika. Koe kia hata fuku ilo lahi ke tawha aki koe nike whaka septemba. Mea peka fuku ilo lahi taimu koe te evita. Koe kaike rei koe koe namle rei koe ai koto umu ho mau feitu uhe aho koe iaetu. Kali ui koe fa septemba e whirimātoa. Na wha, pae whahi hōsia u whanga whatapu. Koe kau ia ngai mea hange ukei au au ia ngai sia si tonga. Koe wha maa whana, wha fie fia te sio ki. Fa septemba e whirimātoa. Pepe moe nia te sio he no, e nau hanga o. Taktaha pe ngai sia si, te kehanga motu sau te ia. Ki wāo fia nge fōki e whēohi koe, ka kai whiwhi ne ia, neo e nau wā mamā, wāo e hou e nima, e nau alu nei he whai anga lotu e whai, kau nau kei whi alu haka hao maru tanei tini, hao kranchesi, ki tanei tini, peko e ala tanei tini ki hongo whonua koe, kau tau sio ke alu e, ku wāo fia bita ngāo e ka kai whiwhi ne ia, motu Oi a pe bisoppe kai foki atu ka koe ke fai mai pe hatu ka tātala noa koe ngā koe mau inga oi te wake oi whaka e kariu e tau kakai whiwhine e tau ni e. te vita guai.
4: Io uena. Ka fo. Fo kia tu uena. Malo.
1: Malo pito maka tonleva kai peki tanga one tu po e fa ma fa na pito ka ko mon. Koi ka ko ngi he. Koi fu fu tai mi au mau inga au pito he ta ko to pe. Ola ka ngi ka ore ka fra me. E ta pito to na. E vala leleita ha vala hina pepe peka te unga kehe pe ene faf o fa pe mone ko fie fie u fare tu pe no he fie fie kau tui tui ma nau pa mo mea ko kai lelei mo mea ko to pe ko fu aho mau inga pe tau pe ai pe so pe te foki atu a ko e fehu i e o atu i he a ko ni a na ku hange ko lave ko ya a one vela na fatonga i foki na ke si lava ki me pone ke fa to ka fine i ki pe a ko hare wa no ma inga ho a si a ko ga te ko e na ka inga ta pe ka ko si fa fa e ne ke a ka na to lu pe ko tu i ko ka vi me ma inga he ko e foki ta no no pe ke ta to ke o pe ha mate mo me au fai ka ton pe ke ta wo henga a ma inga pe he pe nei a to ai fi fi ango lave ani vela ka foka pe pe so pe ko e ta feu ia fra osi ki he ta ko nga hono o e ta ko kama e ma inga ai fatongia ka foka pe so pe malo
0: malo me to e lo to te wi ka wen he te wi ku o ho ia vit ki ai pe ko e ko no mo o ku na ku no fo pe pe ku ko tu ye me ko ni ku ma ho na pe ki ai te au si a ki ai de ko pe to talando a he ni ko ku o ho i ku ke he ne fine ki o ku me po ai pe ku ka we ni a fu time o ku o ngo ta ki ki ai o ku ka ke ku la de pro kalamba ko si e ka te ki o e han e ku fa e pa tu du ni ki ai io no ki foi tupe le kaha pe e vela con sa e tu ese tema ka ko ta bu ni ni a fare ale a ko ke ya ko ta lu le ta en ko ya porque ma ha ki tupe le ke fi ki tupe le na pa me ai a ko o mo ta ka dia ai ko fe tu ki tupe no ko e gente na e rau ongo elahe e ka wha koia koe taimi i taha koe whaha mā pewhine i ki ko tuko i a kō me i lautohi o si te teanga ngō mātua he whupo pā mō i kolukar o ka taimi uhifo ngai whine i ki o taki ane a kato kolukar luke fufeta anui hawe kai kia tae alo a tau e kolukar alai ki ga damala lai una he kolista i lulu to ke ke lava ta alu na si pa ka ko yo mbo ne te una mega te ke to ma ka ko hai si alu fa ta una mbo sia pa ko ka lu me pom pom ki a me ke to lu es ya si lo to hai ni ki usi al ka ta fa no na lu de ba ka to ko ka lu ko ki te fine malo beo ke hala fo o a ko ko ya o se di tipe wa no a ko ko kalu e fit fa be fit ni ma e fo ke mai ko ya o si e a be ko pa to to mai ko ko e ta me da ko fa hi fo ke la lo bu ki to ve fine o ka ko to ka ka ta ne sin de wa no a to ka ko ma no li sin de ko fu pero le ene ma ta ta ki na be mai po po si e pe ya a ho de bomba fa na ko ki to vi ne ko ya u la fa ba ya mo no ai to nga to ko se ke di ta ri se si to ko se ke ta la se sto ta ta na o me ya me ve ko so a me fa no ma me ya me ta ko e ko nga la ta ha ye na si fa lo to la ya ki ai ene mo na no fo pe mo ku ku se fine mo me le mafi koe mui mamba koe tope koe mena kei mamba ta paka hei pe te winu. Pe tu kawhatonga, si lea kukui. Na hua ke ke potu kawe ke soa tia hei malu anō. Koe kalu tolu he kai pike ngalo hei kumo ui. Ai ko hu mai me he pasilika. Gulau e ki toko i pehu mahinu whaka iglise a koia. E hange Stalin mo Lenin. O tāma te e kau kau stea ne ko taima walu tō luen. Te au whoki ke heku. Kuia ne talake ke ai kuia he ki i Rusia. Te olonga e Rusia. E ke kāuia he ngahi me he kai peke ngālo he kumo ui. Aho no mahu inga koia. O whae e ke ai. Panau talanga e yo. O se tāngo fulu me ai. O pekea me ni mafia. Ko i Rusia he hima tonu. Ka ko gomo i lahe e aho ko ia nao si ifo nunga hati mili wane. A tu ue ko te haifa e ko fa malo na he ka te koi. To wanga ko do me fai mako. Ka ko aho ni gomo ka te au. To tu usi. Ho ki tu penu. Tari se te pahata. Ka tu tu ho ki tu penu. Ui si ki tai luna. A tawa bed by now, what would give fair her fate to him, my money? Because how could bear Christmas? You go out, if they fight. They fang on my big of faith to us here. Fang of your city of why. Oh, they're going to go for my own day. They're going to go airport to a Solomon. Doctor Tao here. Mahuina ni he kola, mahuina ni he siriwa. Come on, it's only a tonga. Look here, my kolo had the boy. The Kawi and I bear Mahuina, Roto, my green lady pony. Look, I'll give my brother naked out, don't be a fine. I'll see you again. Again, I'm going to make a vacuum, I'm going to put up my highlighted block here. Se ke mo uisi ana fanga toko ua toko wha. Ai ai. Ana wau tonu ki ai ko tau. Motua ko tau walu walu. Ai ai. Peko honga moni moko fies tatau mo hae nao fiesia. Si kau ata ene ko si kau fola. Koe si kau kolo maile me eua. Ka ko fiesia taha e lontoni ko. Kai peke ke ngala ko mo uiki ai. Pene o hoku. Si pole de fai ko ngai fu fine ki ko anda. So he go le mo de go ko. Pa ko ko ka u ya e me ma nga ta ha e ko wa ka ke ko pa u pe ke alo si o ke ko fine ki e mai na ni pa to ki ho ko atu ke he. Na e fai nga fai nga o mo ma ki te o ke tai mi na o wa to ki fai to ka. E ko si o ko ki ai. Ya au hoi lahi fuku lahi pita ngahi mena nai obiga te au whakalau mai ngahi ngahi yako naki pa mai ngahi lelei ko toa pena u kine hanga fia ye ya ko kauia ye te au ko tau mo ua ke tau ngahi whae kai pia ke lava ia ke tau mo ua ke tau ngahi whae mi ngahi me ya ko ngahi ia ku toi whakalanga tala noa i pe weekend tau hoko anta toki ngahi mea kehe ihe me ihe tau tuku ia ki mui koi ngahi Tau loto peke tau toi au peke weekendi. Tau toi aliaki peo na talando ai. Eka fumaka koloa, siliva me koula, ke paalunga ke pea fefine. Eka mahu inga pito kakwe kauia e Londoni e tafaki na fu fiefie ai. Eka kauia e ainaiti he wiki koe ni, tuke he tefola watu ki Tahiti. Ko wa auto no de fa e ke wa fa septembre ti ke fide ki ya he ko mala to le te ko fa septembre fa pa mo ita ha na utala e te ne ai ho sha ko fa la la ko ga e ma da na ki ai ai pul ko pa e ai ko ho se ai ai pul ko fa na la ri ki se bi te e ko ka wi he na he me ma e ga bi te ko ko ma he ai la ki ko wa ki me li pa ne Pelo aqui é o mais feito e tá indo com o fato que é o tanto de mal a pico.
1: E eu, até para malar, eu aprendi a fazer para uma fana, para ir falar o outro, eu estava vai me dar mais, para quando eu pede, está close, que é a tida marca, mas não é lá, com lá vem focar, não é lá, com o meu, com o outro, não é lá, com o talanque, com o rio, ke fai o fa fa fa e na more ni fai ki ta ta mo kon ai pa ko ya ko tu pe ku mo ta ta ko to pe han e pe ko ma ka ton ale ma ka ne mo ye te fo ke atu te ta ma ka mo ne vela ke mo vai vai mai ko ke ta ta mi ma lo bit
4: io fo ma lo at bishop pa pe ka u hei na ka ta ko lo se pe ki a ne vela ko fo ma lo ka mo to ko ni i o pe ki a ma u ta fu nga ni ta pe fo ka ti ka wei Τα μομικά είναι μακά. Κόμι σε καλό νύμο καυτού φκαπά. Βέλα καφόκια του κατεκόμι, μάλλον.
3: Ιω, μάλλον πίτω, ετεβί τα πέπιε και απισόπε. Το ταυλοϊμπάτα, τα λαλό το κεφάι, με πανατμπελίε. Εγώ ήλω και μετά η κλώα μαουίγα ή αφανόμα μάι εκαού φασεπτεμά. Λακά μανατμπελίε και ngay... Μετά η κλώα να ητώ με φόγα να ngay φάει τακτά. Παγμόν φόγιο είναι. Time fai ngata aia ka te au e time ko sio ke ngahi mea pene poko ke ngai fai ku sio sio noa holope. Ka ngai pefo ke tau whawhakahua o ku fai uheina. Ko au mwe piso pe. Mana dui. Ko ki mau tolu koe ni, ko whanau ki mau tolu. Ka koe mau whakawhiu fiu i koe. Kai pūri e ia koe. Kai utoka ngau ke hae lau e kakai. Ako e mea nā ku wongo i lai taha e tau ngā ue koe ni ku whai wha mālo atu o tū whawhae ma wha whakahua pē ia aho te mātea i koe tangi a ka akalahi a maua mu si lala ka pēka teita maka e maua ngō ka sā teita maka ko teita maka whakafoki koe tamalahi hoko hakea i au pēka koe sisi taha e nā piso pē ka koe o whawhiwhiu lai taha e tau tā noa koe ni koe ka talaihanga mai pe kwa ku pehe ku hanga o viki ngā ue ku whai meina whamalo atu e koe aluka na ki Tahiti koe na ukau hano palani ke u alu e koe that's my dream country e koe nau talu tupu ake koe fuafua sio he penfele ti te evita koe sio he kulautoi pule a ngā koe sio he whakatātā koe ase hotele koe ki whonua koko Tahiti pe talu mei moe ku nofo beo whaka amu whenaha taimi te utahit, pata mai huina. Koe hoko kou pefitei koe ni, te ta alu. Na koe ni kou nofo, na ai te tau o ki tā wini. Koe katoa ngai mea koe ni, ku whamalo atu, ho tū ta whaaki. Tū he pafio mi langi. Na whaiwhai kuma wiki, pia whaiwhai pa more ho tā pua ki. Tū ki whafiwhiu, whaosi koe, le mato ki whafiwhiu, i koe i tisema. Kaike, koe whamawhana i tau tānoa ke ngai mea koe ni, koe tau tifito ke ngai whae, koe whae ia, koe tānoa pe taha, koe tau au ke ngai tunga koe ni, pe ku sai, pe o ku kovi, o ku tuu pe a whae ia he tawhaki. Taimi kote, koe mea koe whangalonga taai, ke tāko toa pe o au, ke alo tokoto i plisone, o ku nau manatu, koe hata te nau manatu lahi tāki ai, koe nau ofa, koe nau ofa mai peke nau whae, koe maloa te evita. Ne haki mau pē, ne rea ki plisone. Ai ofa, atu mei amanaki. Mei rea whatua merie ke tau wha tōua pē mei plisone. E si lala. Koe pōni au tau kouilo. Koe kea te au mei kusiatu ho tūu he ta whāke ho whae. Kouilo koe ngāwe lahi te ke alo whai i Tahiti. Koe tāhaia ngai mea tau ngō i mauibi ko kwa alu iki tō ngā. Alu pēo alu. Ai koe ke weka ke wāpuna, o ko lue piki whaitoka alo tuu he mala e kukui. Whare a peka nau tolu. Koe te haukau te ongoi. Hake peku te haumo nau tolu. Te ongoi peku te iwi ia. Ai ke koe anga pia whainki whaka muno muna. Kau kai ke puri i he tā kotoa pē. Koe mea peku whai he tonga kotoa pē. Koe se nau oki tonga pau peke nau au whaitoka. Koe whawhiawhia kusi atu pia koe whaosi pē. Toi talamonu atu si lala, pega uheina ai ngāwe oskia vele ngāu ka mna ke mō whahoko. Koe tautariu i whase te mā kotoa pēna, te mō mūta. Pea ku atu e mā pōpāk talamonu, ai whatawange, e aiha ofa whawhae, e ngāwe kwhai koe ngā ko tau whonua kai tau te fito peke mea matoutou he aki pia mo makatonga rewa ho ma mafu si kau nofo whaingataa ia e ngai whanua mūri tau whapae ai Kau ya pe kau fokus tu kau ngah kau tahu timi. Kau falah ya tu bapak malu terit. Bapak malu tu ke kau fanongo. Kau ilok mau fanongo mai. Pe aku kai ke mama mata hari feunga. Ke fahau ngah aki ai hobok kau mai. Pe aku kimi abe mau mau ke waktu pele waktu beli ke tewe tariwi. Atau ngah beke hidup lau mari mau nyoni ke mau inasi ai. Tai mi te mo mo la fa fa na me a la mari e yo bo nga la la o e ve pa ka fo ki at balo e ma do le ba
4: e yo fa malo a tu o e na ka ma fo ki at ko ki ko ta mi malo
1: e yo malo a tu o e na ka ma fo ki at ko ki ko ta malo e yo malo pito pa no le pe a pe ki tanta ko
0: Ma winga toi e tau pro. Ka ko tu e pe te tau te stele e pe. Ma winga toi. Ni wi ka ho. Ma e pe tau pro ka Pergunta la mono, colgo da pe e atamo e leamo pe pomponini e la dolcina e fae, ma da che montariu e uni per ca o per una fase pa anni e bau e a che atto e sicure o fatto berie e ta fa con e fae e ta la mono molto lontano e pe che tu ma che ne fa che atto e molto lo ha Aho fifia, matariu I fifia, ki motol fai tawe kina ki motol, fwake pe ngai moile lei pa moi fifia, I ngai tariu I koto ap keke pe, mo kau atu at keke fai tawe fra septema, me mahina mau ina koen. Palo na te pe, pe ki motol he tau, fononga mai au magi tombu he tau. Nga we, pong kata, e pong pongin. Yai mo falahi ko doa pei kisio mo ngahi fofunga. Ko e huya ko e tariui o e tau koe ni. Pea tauang pei ke mo mao pei a e fifia. Pea mo e loto veve ke moani si kai mātua tangata ke teu teu ya ki neto kon lelei ma ngai wala fo'o. Ke amanake o septema o afi wano. Ya o falahi atu ke mo tolu mo ngahi fofunga. Fa mole mole lahi atu ka pau ke ahalea. Kai ke tau be se unga me ofa kau kau fa mole mole ane ki motua fa mole mole ane a e ko ia e fa malo lai atu e nevela pe he ki a makato olema o lonton di e tau wau musia mai o tau wau mai ki he ki e whakasinga e tau ngau he pongpong ko e ni malo bito ka foki atu
4: e o fa malo atu e pisope Pea pe fa malo atu ka uheina ko hui ko tau taimi, fa malo ka nevela. Ko lava lirei tau polkarama ko ia ki he pongpong iri, fa fo ofa au pito a pito e tau polkarama. Ko tui pe, tal manu atu ki he folau a pongpongi. Ka ko ne lava fokieni te mate fok memo uheina I he hafe a tolu, ki he tau polkarama ko ia ngahire o hengen ko ula. Ma ari a pito ngahi fasi, mo tolu kona mo fanongo mai ki he polkarama hafe tolu, te ma foki mai, Pea te ma te ngau e atu akpe pesko ia a retio I he Facebook a aku ka e malolo a pesko ni tu alotonga lerea I he pongpongiri ka koeanga e tu ugoe tau polka maha ko atu ka kou whaka malo atu pisope tam uheina tal manu atu ke folau tam tok fila o ngaki pako tui pe e uheina te ke polka maha pe pa mei taiti I he toko naki ka koia kou hinga ke ka tau tok whelo ngaki I he wike ka hau malo au pito.
1: Iyo malo.
4: Koia.
1: O whaka anewela ko si poa ke anewela ko ke lava kau he tau ngahiwa ko I koe ne ngā oe. Ma hui ngā pe ngā oe anewela. Ko hui koe whae ke whono ngā e. O whalahi atuela.
4: Koia. Malo au pito. Koe tau taimi kuhok totonu e ua. Pea koe lava I e tau programa koe a hikure o e whakatua mere ki he pongpongiri. Malo a pito. Ka e o atu e pea tau ngahi fasi, pea tau toki hoko atu I hafe tolu I he programa koko. Malo.

0: koi tatami osi etau minite wavalu. Osi etau minite wavalu pea me he wa I he pongi pongini pea koi tau programa foki o kuhoko I he hafe koi a ae tolu I he pongi pongini ae ngā hire o koi a o hengi hengi koula ae a kou taitari ki a uheina ilan tentu fua ke kaumai ki he tau programa koi a o he pongi pongini tamo e tau ngahi fasi tu ki mu a koia e hongo fulu o e uike pia pia foki ki hono o atu ai pe whakataha pa mo e tau ngahi popoa ki talamonu ka kua hataha o kuia hane popoa ki talamonu malawa ke ke a tamai ki he tau lai ni noa valungi au no ni matol taha ke o atu a o popoa ki talamonu I he pongpongiri pia mo hono analaiso o koia o e tau ngahi hiwa I he pongi pongi ni. Ko e maari apito a ngahi fasi ku to'o ke he pongi pongi ni ke tau ngahi ke he programa ko ni leo o hengi hengi koula ne ai foki ai whakaukau ke ngahi fasi ko ia o e pongi pongi ni ko e uhi ko e nei fai whakaukau ki ai ai ngahi fasi ko e pongi pongi ni ki he ngahi kolo ke he ngahi kolo ka kia e pepa mo ngahi fasi o ku to'o mai pe ko ngahi tala noa ofa pe ki he kau ki he tau polkalama ko ia o e pongi pongi ni ko ia ngai ia e whakaukau ko ia o e ngahi fasi e hongo fulu tu ki mua ko ia I he pongi pongi ni ai a ku kau mai ki ai a e kau tau te hina I ongi ko tau fasi tau lunga e ki he pongi pongi ni ko e toke lau to I mui fonua pe a pehe foki ki a tjei poi faremaka ko he ilala whakaotia te ine la tu mo eva mai ki ha ano pea pehe foki ki a Jay Kula ko e lou o rive hange gongo fasikoni a Jay Poi pa mea ko e tala noa fokeni ki hengahe ko logo e whakaukau ia ko ia o e proklama he pong pongi ni ko e ko a tako I kahi hifo kaweni fasimari kono to mai beona ko uhinga ke tau ki whanongo ki ai mo tau a ko mere pe fokeni o ingeiri folo ene puri kau to mai he pong pongi ni to atu pe e tolo a filimo he ala mo whaka anaua me api ko tukinga pahu pe kateine latu mo le veni o tokono fo kau fokeni he fasi a maari e ki he loto kai ano pe a mo uhinga ko ia he ku kau foki a kawe I koula fa o tonga ko e to o eni pa mei folaha ai fo I a kawe a taha ngai kawe I koula ko ia fa fo nua a le veni o tokono fo pehe ki a luke manumua fotu e siuna toloa firma e hala mo e funga maka mimisi pehe ki a ika vuka tu toe pea mo e siweli o nofo taimi kaje uheina kau foki atu kate koe ko haha wakai mai ki he tanga hi fasi he pongpongiri ki mua pea toki o atu e tau fasi tali tali koe ke pongpongiri atu e fokeni he fuiwa whangatapu ko si hengi hengi ko alu kau foki atu uheina malo.
1: Io a ko ate fa malo ma ka tonga le ko ta o mai ki he konga fa osi e ta o programa ki he pongpongini pe a ko tu ka bu ki ni he programa o ku fu umana ko a pito pito ma be e ma ka tonga le ma le ki wa kai fo e u ko si le a lu ya o ki he ni mai ni ma point ke ku fu fa o wa le o pito ka ne o ngoi o fa fi fi a e wa kai ki u hi wa pongpongini e ma ka tonga le ma o kumare au pita o pita uhiva. Uhiva le lei pa koe uhiva. Leongo o ku o mai mau pe he ta hengen koura, ngai leo. Ka oku, oku, kati ke tau lauta tō ke ma wahe tau whakau kau me ngā hiva ene. E maare pa whaka, pa opo whae pa ku whamalo ke ngā lahi ko ia makapau le. Pa koe a ko ati pe ta monoa tika nā tō kotoa pe, te nā o kāu mai muki tau e pongpongi. Ka te whetu ke ngā loa pe, mahu inga au pita e nau kau mai e. Pea koia hango ki nga tolu koia pea ni Nuselana a te o falahe tika moto kai ki nga whata tāri mai kia e kai koia I no whakata o whape ki tau ma o ha pongi pongi whaaf of e tau ngahi leo koi heng heng koula e ko heng heng fokin tau tau pe e mo tau koula mea kotoa ka koia tiritama ka ko whamalo kai kai ki te whaloloa ka fokia kai tukumai e tā tali tali te amo ta ta ta smala e ton kong ni malo pito ka fo ke
0: io ko fa malo atu e hui na hange ko meni rave ko ke ate fas ko ni tali tali ati ki motol ko to pe mo me amai ke ta por kama e ngalo pe pe pe ke ngalo e a ta motol ko to au tablo ton nga u e i he pong pong ni pe pe fo ki ke fa na ho po ate ko atu e pe ai fas ko ni pe motol pe pe ko atu pe mo fasine tali tali aki ai kai nga me hostea me fo motu mo kole ko ni ho mo frata ha to na ki tai mi ono ko u nga frata ko ni ke te te we aho ko ya o fo motu ki he ta uni ko heng heng ye ko alu me fui wa fanga tapu tali tali aki motol I he pongi pongini malo.

0: koi tatami o tautaminite ua tolu. Tautaminite ua tolu ki he tolu I he pongpongi ni pea. Koi tau fasa taitari foki a he pongpongi ni ngene mea ne rave koi ki ai. Ne o atu I he fui wa whangatapu. Koi taha ene ngahi mai moa ai tahi ne kuini ai hengi hengi kua alu. Kake, oina, kau foki atu kate koe. Ko hinga ko ha fa hinga ke avga eta fika hongo fulu he pongpongi ni o atu e ka te hina iongi toke lau tō I mui fonua ko e pensi o ia pe a mohono taitari a ki a ki moutolu ko toa ko mea mahe ngalo pe pe a pehe ki ngalo ea pe a moutolu taulotonga ngā ue I he pongpongi ni pe a ko toko ua ni kuna kamata asi mai ko ia na o toko lah e fa hinga ko kamata ki na o asi mai ka ko toko ua ni kuna tohi tohi mai ko uhi ke lava ke whamalo o ginawa a whare ais pulutousa pe a mehe ikare pe a pehe foki ki a kōpano moi moi tataf malo a pito e uena ka foka tuka te koe pe kua hawhahinga mehena ke avika e tafo fika hongo fulu ke pongpongi ni malo Io a ko
1: ape whamalo la hi e maka tongare ta whamala e koia o pongpongi ni a ka ko atmopi foki si tafmala e si ave pehe e si e ko ko whanore te opea me apahati mo Island Bay ki wali na tonsi ka tapo e nau mea mai ku nau mea mai bevok na to te ita ko ko to ape na si mea mai kaore pe ku ose Sista Valencia Triva I wafni a me na fetu mare kore ki whare maka Benedict Mateo mo ka si ha unga tau palo mo sumo ke mea mai ki tapo ka ma po te si ihu fati mai tapo ka ma o falaya ka moto po vetu me ka fano le tio I e to lahi pia me lo pa wili na toni o fa peke o ne le yatu pe a pe foki o fa pe ku a si ke a ma piso slon slavea pe o atge e tau fasita a tasmala e ta tehe ke tangata ko se o ne gana tupo me pango si ale tangata ke ngawe malo mo a te vita mo tau si fua fatangia I he pongpongin e tako ka mahikule o fatua meri e malo o pito o fape wa a mai a anapopua mo paula de ven a o fat kaki moa pe a pepo ki ki a ma utala fungani I he hao na si kau mai mokta I o ki koloski danirin ka pita halalilo ini salalilo na si kau fano re te o mei danirin o kalahea ka motol malopitso mo ki a amai ki a seli mata sepes malopitsi a amai mo kau mai kita po hama pinson fit ali set funak pe ke Steven Mota ame pe a kau mai mokta tol a pinson fit mo tangata ko rei tamo silana sonong si kau mai te ki afkalon hea me kau whamau mi hantle, te ki a kumse kalon me kau ngā ue ko tā te sika ngā luafe, malo o pita mo tika creations, malo o pita mo kau mai, te vita te ufoke atu malo.
0: Iyo ko whamalo atu uheina, pia ko ata e pe fasiko ni, pia ma au hange koe mea ni rave ke ki a whare a ispultousa, pia ka ko pano moi moi, ta tafu, pia mo pantolu taka. Ata e pe pa mo fasini, pia ma e klapu longolongo, poto he laukau, pea mei onehanga. Pea pehe foki, e kuatua e pe, ae fasini ma ki moutolu koi ni, a lisiate funaki, pea pehe ka hokilani kustafu, selui matai se fesi. Lesieri, langi a fetuani, pea pehe ka tevita lata, taniela ta ungakawa ki kenpela. Pehe ka pita halalilo, ta kresto iahi meri ratai havea. Pea pehe ka pensoni fifita, mo urei lanivia. Ata pe pa mo fasini pa ma au si ka ngaluafe. Aia ko mo tolu na mo kau mai ke tau polka ma ko ia ane nai. Ai hikure o e fakatu ameri e. Pa ko ata pe fasini pa ma kai nga fu amo tu ko to ape mo kore ka mo tolu mo fata e ono o e fia fito na ki o fata la no aki aho fu amo tu ko e kore ko ni me kau me palestini fakata I kavuka fai fe kau sa lo fifita pe pe ki a sakeasi pe mo one vela. Koia ko ata e pe mai fasikoni ma au Samson Tike, pa pe foki Kasaya Tayone, Paula Tatafu, Freti Pani, ki Pama Stone, Wato Lutau, Amsaia, pe mo Topu Luka, mo Kiko Furi Maono. Aia ko mo tolkoni ata e pe fasini. Pa ko ata e pe fasini ma mo tolu kotoa, o ku mo umea mai ki e tau polka ma, tau lotonga ngā ue, tau te fito ke ngai whare maha ki, kau whauri lori, kau whauri teksi, kau security, pia pe foki ke ak mo tolu i ngai fare nga we ko ata be pa mo fas koni ma ka tanga ta koni me fare nga we ko ya ke Paula Moa pia pe foki ki ate vita pia mo a Olosoni ka tanga ta koni mo nel fala ko ne vela fa fa palangi e ka pa u be foki pe e le pe nga we mo fa no re etiope fa na ho boate ato be fas koni pe ma ki mo tolu e wena po to ke lau to i mu fonua ato ka tau te hina i ongi i e pong pong ini malo

0: koi tawhika hango fulu fokia ke pongpong ni fasta ulunga o atuia he kautau teina iongi he pongpong ni to ke lau to I mui fonua fatawange pena yongre rei atu e tau fasikoni pe a kokore peka motolu koni I he ope ki I tohi hake pe haki whakamalo pe koe ha aha o ki I tohi kai lava ke huaka whakamalo I ki motolu toko lahi ka koe toko tolu pe ni kuna osi Sio ke pongpongini, oku takitau mai pea mehe I kare a whare aisi pulu tausa. Pa whamalo atu ka kopano moi moi tatafu, pa pefoki ki a pauntol taka I he nau tohi ake koini a lau ke whamalo. Moutol koini, oku mo rotonga I heo pe, ko whamalo lahi apito ueina, hangeko mena ki lawe koi ki ai, kia ki moutol koini, he polo kalama koi uike ko si toko ni maafe tupu, toko ni maafe tupu na mo viu he tau polo kalama, fafefia. Malo apito apito aha mo tokoni mai koia ke tau polka mapea mahino kua isi ano aonga e tau ahe po ulio fanongo ke tau ngai fasi manatui kai ke usha ia foke hu mai koina e ai ke di liu e tau ngai he kuia ngai mea ngai historia tonga ko e tau a fanongo pe tato ke tau ngai mea ko ni o tau kei tu yang e peki tau tolu ki he ngai talanoa koia tam ko e ngai liu koini hu mai koini ai pake o ki a kiu e mamani e tafa ko ni e ka ko anga e si o ko ia ki he ki tafa ko ni e tanga iba ko ke tu ia ki ona to di li u nga me ko ni ai pe a me a fatunga motu a ka ye wena tana ki mai ko ha o vakai ki fasta ulunga ni pena ke ki ta ulunga ai be ki lo ibe e ku inga ko ke ma si o mato ka visit mone la wa paula le veni tong ke ma ha visit ya ki ta si o ki ai ka bu foga tu ina malo
1: io a te ta ma ko ka te fa malo la ke tra ta fa mala e pon pon ini o ko mo on api tu pito ko fa ala re pe foki I he ngai mari ko ko ma I mo ai ko no foi ma I mo pe ne a e te ma ka ko ku ma o ki ai na e ma I mo pe te ni ku mi ko fo noa ka na ne hanga o ange ki ki ke fa ni loa e o hiva I he ka ta ta e ki fo hivan na o hiva ata ne are a mari o pito pito ko fa re me le ani mari o pito ai na e hange ka te au nai hi vai he mato a ai fo hi van he fa ne loa pa na hange na fa fa si ni a e e pusiak ai fo hi van mari o pito na e na hi vai ka tu pito fa ton don mai te ha se lu ma tai se fe ka ko me ko mari ia e te vita hono hono tu mai ko en young brothers e ka wene fo itai mi mare mo no no tu tu ku mai go pensio mo no tonu ke me ko talu mai ko mo de va kata mo de no ki na ki ki ha ka idea ki fo iba na na ko ko e no o talu mai ki ta hele hen ta va ta o ku tonu pe mare pe time le le ta mo maro e ko fo I mai mo o han ka de o ya ko tengo o ku la ve mai ke to ke lauto I mo fonua o ne we see a fisi pea we I would then go one we might be for what o ne hang a we a fisi pea pe mata mata le pe ani o saka na wa pe texio no lo aka we so then go fire hang mai hang a saka na wa ne pea o mo fisi hina e te vita pe a texio no lo aka ko then go ma I le go aka o That's why they're dancing. Oh, we were dancing off the trees. Eh? Oh, taulunga, taulunga, a cow, man, I met here. Allow me, mon, a bit of it. Falata, a bit of bubbles. Marie, if it as in my lawn, eh? That long haka kawa be a lova. Oh, Allah, the almo in our way. Hoboanga, see far on the loa, see? Oh, two we hit and tang a man, eh? Could you long eye to a poor Okunefa fang with the mohe, eh? But funky, keep long eye for tata being funky. Funky man fa vo fa na ki ki he to apo o ne ha fa fa ngi ta mo he fa kulanga I a e fa ka ka ta ni ka pa mo na pita te ka ko fa ma la te ki o tuk mai ta ta sma ma o inga pong pong I o pena o ngati na to ko do pe na ka ma ta mai ta po ka ma hengeng ko la I pong pong I ka fo ke te vita ma la
0: io ko fa malo atu e uena e malo apito no tuku mai ko a ta fa ko ni o va kai ko ya e ko e fasi fo ko ko e pensio ko e fasi ta volunga o ko ta ko e fasi ko ya o e pong pong ni mo ni apito apito a e ta fa ko ya ke la vi kai I e ta volunga e uena e ko te I lo pe a e tai mi le le ko ya o e fasi ki ono ta volunga I e uena ka o ka famalo ka na to ko ni hange ko me ko ne ula ve ko ki ai I he pong pong ni to ko la hi apito apito a e ope o hange ko ni ko famalo si o ki to he na ya a liksika a liki malo apito ka ke ilo o ko na ko ke foki mai ki o kalani e he ko la ko wike ko si na o si e fa o ko ke I vava o ko ko ni ko ke foki mai ki o kalani ko famalo a liki malo apito a e kau mai ko ya ke tau polka ma I he pong pong ni pe hange ko me ko na ula ve ko ki ai toko ni mafe tupu e tau proklama koe ni ihe wike kosi na mou viu koe ni he proklama. Mahino lewa a lelei koe ya a e proklama mo e maari e ngahi fasi. He koe hiva, he kai ki tau fiu tato e whanongo ihe hiva. He kai ki tau fiu ki tau tolu. O ku kehe kehe a hiva a ia mo e tau maumea toko ni. Ko maumea toko ni ya koe mea pe tau fiu tato. Ko hiva a ia ka tata pe hai pa te mohe kita. Kei tātā pēha, kei tau whiu tā tolu I e whanongo. Ko mea pēni koe, o kwhai koe, a whenga koe ni ke hiwā, kei oua mōre a hiwā, he koe tau rea o kumakatuunga I he. He koe ngahi rea mōre mea tau tolu. Toki hanga he hiwā I a toi o mai pia tau toi manatu I e tawha koe ya. Koe a kwha mālo kak mō tolu. I ho mō kau mai I he pongpong tu a pule lulu ko toa pē. Ki he polkalama koe ni ngahi re o e hengi koula e uhena. Ka foke atu ka te koe, ke o mai, hangi ko ngahi fasi koe pongponi koula de koe ki ai. Ke tau fika hei vahe pongponi ni, o atu ya J. Boy Faremaka, koe hei lala whakautia. Ka weni he fasi maari e apito apito, yeah. I he ne huu mai koe ki he polkalama. He mei mei tala noa ia, ki he ngahi kolo, aia ko wilo pe kui ai ka kunga toko tahana ne fa ue fasi koe ni, ko fa fo geni he fine pe me longo longo eh me longo longo he ko uhinga fo ke longo longo e pulutousa ko area ko ni fo itolu ke na va tolu atonga eh area motua pe mo na moa pe mota fa hau eh pe ko alu atu ko a ngo tangatani a na moa pe mota fa hau ki area motua ko lorotonga tu ikano ku poluia o ku fai ene huo ana I tawatu utolu. Aia ko longo longo na imu aia ko tawatu utolu. Fai ene huo hene ngowe I tawatu utolu. He koe tafakia na faikia ngowe koe ni vahenga kolomotua. Pia nofo tau fahau ka alua na moa. Alua na moa lea atu koe ki area motua mantuiko lotoka tu ikanu polueni. Kaki lea mai ae tuia, huo peia. Pahia pe tangata he rea ki aika ki rea mai pe foki mai rewa e kia te tau whahau. Nae ha, fo Itālia koe ai a Namoa. Ko rea toa wea longo longo pe ia. Ka ki rea mai ia. O tō ai, ai fo I rea koe tau whahau pe koe longo longo ai hau. Eh? Koe longo longo ai hau. O ui ai pe ai feitu tō e tawatu tōlu. Ka ui ai pe ko longo longo ai hau. Eh? Maari au pito au pito kahanga ko mea ko ulawi jai. Hanga ki whewhineni o to o hake, pia ne tala noa hau ki vai lahi hau ki whee ke tau whanongi ai. Ka ke tokanga au, pe uku ke pahia whanongo hei lara whao tia, ka kou tokanga ki he ngahi tala noa ko ia, ko I fwoi hiva e uheina. Ka u fwoki atu ka te koe kua hawhahinga mehena ke awe ki ai e fasini, malo uheina.
1: Ia, mōna pito e makatonga rewa whalawe ki he lala whaotia. Kawene hiwa mana koa mō. Lolo tā pito mō inga, eh? Kako ia, opapeu a mai a Joyce Tro Leona Pate, ki tāne lana o skola hoko. Mui e Mango Bridge, pia pei kana tōko tā pēsi, ana popoa mō a palo aremen. A te pōki a ope a oa te tau hiwa koni ki he kau, Nā tōko tāpe nō pōkuga fula ki ngai tāno ā o Afkalonea mō kau whamau mit Huntley o nā tōko tāpe o nā ā mai ni ngai tāno ke kehe ni loto mō tira ne. Pēpō ki o te si ā mai kumsei kaloni te mō I kau tufkapa, mō si kau ngā aue ko tāpe nā roto ngā aue I e pōni hangi ko ki tāua. Ai ok, kau ngā aue me he malai wāpuna, ngā he warehouse, nā tolo ngā whauri teksi, whauri lori ko tāpe, o whē ngorele e ka moto ko tāpe. I o te tein whangata ae ni te me o ngā momoko, mō ngā he mea pē, kau kau te whai ngā aue. O whapē ngorele e, tu e tau whika hiva, ngā pōini, tēng moto ko tāpe. Kau kau ke te māla.
0: Io ko fa malo atu ina, pa ko ate fasini ba ma motor ko ni ki ari sika pa be fo ki ki pa motor taka pa be karapu. Longo longo se, longo longo ai poto, eh. Ana to ko se gulave ki ai longo longo a poto helau kau, fa no ki he pa be fo ki ki he ti a kopano a moi moi tatafu, pa mo fare ai si pulu tousa ki red root California, eh? Ko ato e fasini pultausa te kai ki asi mai hongo to go wa koe a te vita manukia pe amo pe amo e tangata mei te xisi ka ko fa malo atu ke sauris ma fleo pe a mei tonga malo apito e sauris ho kau mai ki he polkama i he pong pong ni pe ko ato e pe a e fasi ko ni pa mai fahinga ko ni ke asika ngaluafe pe he kalone kavapalu pe a pe he foki ki a aliki sika pe a motika we creation ko tokotahan mo mo tolgo na bufe ma fa mo kato anga ke te te tanga ta ni tene lava ke mo sio mai ko ia kone te te i ma pele ti o i he wike le atonga o ta ko to a ko fa ka malo atu e tika ho ka mai ke por kala ma pe a pe ka kum se kaloni mo ka to fika pa ma utala fungani o hau pe a pe fo ki ki a mikaere maka ta ko ata pe me fasini ma au e kiko furima ono, lokanitani, paula reveni mo anapopua, afu kaloni hea ki handiri, sone mo unga, pa mo inoke vaka ki lotolua, pe a pehefo ka stiveni mo ataane ki taulanga. Mo tolu kotoa, mo mea mai, whanau mo iheni ihe tori foi akau, taulotonga ngā aue ihe tainimi, ko ate fasikoni ma a motoru, kau ngāwe whare mahaki, kau whakauri teksi, kau whakauri lori hono tufa, e tau ngahi koloa, kia tase ni ula kai mo ki motoru kotoa ko ia, pia pie foki, kia motoru tau ngahi whare mahaki, ate fasikoni, ka ako i kai ngalo ia te au, a si i kau, e tau whanau hopo ate, e ngahi api koi ako mo iai, pia pie, kia motoru mo ngā aue, I ngahi api koe ni. Whamalo atu ka te vita manukia, ata epe fasiko ni maa te vita, pe ka saulis mafleo, aliksika, fare aisi pulutousa, paun tolu taka, pe a pehe fo ki a kopano moi moi tatafu, mo fare aisi pulutousa. Hei lala whaotia, tau fika hiva e pongpongi ni hange, koe mea ne ulawe ki ai, na uwhenga ke to'o to'o ngahi hiva, pe ang me ngahi talanoa koe ia, o ngahi kolo, I he pongpongi ni. Malo. Thank you.

0: Oina, na fai pe ki ngā ue ke fasini, ke fai ha wakai ki ai, eh? Koe, mea mahu inga nei to o koe pia me fasini, uheina, a konga koe upehe, take tori he kakala fika uraki. Tau eke angereva, koe ha uhi ngā? Sani ka fusi. Whanongo mai pa mumba utala fungani mo saurisi bafile o mea. Koe mea ani nai o mai. Ka ako ke whiri hao mari, pa ke whiri hataha ko fika uraki. Aia ko pako peha tureva. Aia ko uhi ngā ki he ha. Ki ha toko taha lahi taha i he whanau a whewhine. Sio, koe anga e sio. Pa koe uhi ngā koe ngahi kolo mu asi mai. Aia koe ngahi kolo ia. Aia kui aie toto e toko tahani. Aia ne fai e tori ki ai ki mu aia pea toki. Sio ke heke maari e koia, aia anga koia. Ko, mana tui. Ai malawo vai lahi, oua, re ake malawo vai lahi uheina, eh? Tangitangi e malawo vai lahi, re ake tamaiki fuano koe. Ofa be, kake whanako maa bizila, mea mumona wakiri, ki he mea koe ni, eh? Kako, sio, misa watekini, maa lo au pita mwason finau, mufanongo maa ke, ka aku mo tori, pea tori se fika uraki. Oha, wakai kia uheina. Ke lau koe ni. Malo.
1: Iyo, koe ya, koe tu se, o pavene whanau maa te witman kia, ki he tang e fwoi maa, oe, vai lahi. Pa koe peta te loi, o ku fatu kua fwoi te witamaka, oe, kakai fwoi ni, kai tala vo, sino le le, o te nao maa o mea katoa, eh. Pa koe peta, pa koe mon be koe yo pe ia, eh. Ka koe mu, koe fwoi hima fwoi ni, koe i lawe, koe fwoi wain, o ke manako, pi pe, pa koe tau manako katoa pe, eh. He lala fa ofsia, eh. Koe mea koe maare ia, fwoi wani, te wita, koe pe mai pe. Tulo mo ngahi kakala fuape. Ai pe fa tulo mai ke taha kotoa pe, he? Kai whaka maunga atu e te tālawe, he? Koe whaka tulo mai, koe kai whaifu i whiri, whika uraki kona o ke lau mai ke ai. He koho tō kahoa e whai aki e te pore pore, he? Pea ilo pe he tonga kotoa, pea ilo e kolo pe. Sionge, o ku loloto o pito pefu i lau mai koe ni. Tangtangi fu i malau, he? Mo ta aki moeaka. Tatao o Eva ia malu i fiafi, ta te tori iha fwoi kakala ku fika uake. Te wha tori fika tolu fika uae, te vidu mu whakabebea, ta ku mo ona pito, eh? Ai ko te tori kakala ia. He oku alaha, pea manongi, pea kifai e te tahanoa hua ake. Ai ko to fo ihe ilala whakautusia, oku teu ki talake, eh? Te ko ki te fi talake kita e te vidu ha pi mua si, talaki befo i ei mo te fika uluaki, eh? Kono mo oni. Mo oni apito. Do kawene fo i hiwa o kumare apito. Pea kune tala whapatono mai te ia. Ma te koko hiwa te wita maka koe. Koe fo i tala noa. Pea kua uma pia mihe loto. Pa hoa pia mea mo oni. Koe pia uhiwa uha uia koe tala noa he mamai. Koe fo i hawe koe ni ha uma apito pia. Tori fika uluaki. Tori ke pau. Pe tori ke mo oni he pe teo ki talaki, eh? Ko ia, malo pe teo ta kofo kiat malo.
0: Iyo, kofo malo atu, uheina, eh? Pahange ko lau goni ubo maiko e te vita manu ki a fili, pe ake tori, pe ake foki. Pe a moi toto nu, eh? Moi mo oni, eh? Ko mahino aupito. Ko ia, kohange ko mea ko rave ko ki ai, ki a sen kafusi, pe a pehe, ki a tika wei, pe a pehe ka mau talafungani, misa watekini, pila halalilo, ko to mo fanongo ke lau goni, ai fasi, salis mafleo, ariki. ko mo oni lau e fasi, kako ke tori, pa ke tori e fika uraki. Aia ko hange ko mea nlau ka uena, ka ke fili, pa ke fili, ai mo oni, eh? Ma hange kuko, kako maare, au pito hiwa aia, pako, tau feinga ko ni ke whakalakalaka i pe ki mua, alu ko e tau polo kalamasi, o hange ko uike kosi, uike atu, na toko whaafe tupu, uike kosi, hiki ani maafe. Ai, hono viu ko e polo kalama, hono tala noa i pe heni ko e angahimea ko ia, pea ko kei tui ang e pe kauwhanongo, kei leilei ang e pe tau nofo, pea moe whau ai mahatu a, tau ngahi hiwa he tawha koni o kai ke tui au ke huma ai kene to en ahime ko ni e kwa en ahime ko na au da uri aki pa kwa en ahime au na fala ka ko ke tu yan epe ke de de yan epe ta uno fo ko ni e ta u programa e fa u go ya a matu a e uhina ka ye te ta u hoko mai ki he ta u fika valu go he pong pong ni at fo ke ni e teine latu ai fasiko ina ai fasiko ni eva mai ki ha ano Peko fasiko ni peko Amelia Masani Masina ai fasini ka foke atu hena peko ai ha hata ke avgia ai fasiko ni ta ke to foke mai malo ye
1: malobito tita ate pen mai tanga ta komisa wate kini ki loto Amerika mai kau ko e fo i ka toto ta fo ki ni o pau au pito pito vena to o ia te vita man ke ka te ka po to sa malo mo so mo ke ka mai ni fo no la ki ta po ka ma a a te te ni ma a sta ta ko ia po san ka fo sina se ka vo sma si ka ma ki ta po ka ma te fo ki mo a pe te ki si ka ta no a ta ta ko pan to ta ka pe mo a kau i lo ka va ko ia me long long poto he lau kau me ta langa o ne hanga pete he ki he a na to ko tape ko i o na lo tonga i he tano a fa mama ha mai o pe na o re le yatu i ta nga hi va i pong pong i a be ko ka ta se pe ni ki ko ko ia kari ko mama tangi fa o no kure ka fa to pe ga vela sa na li ma lo si fo ma ko ia me hel ka be ko ka se la oska o plik tala no mo ti che ma na po a vui ta pe po ko ko ko ia ta te ki a ali sta pe te lo o fa ka valenta te a ko ia mo to ko ta pe si ka fa ma si no a o fa pe u le le mai ni na a me he ha pe ma ta me langi me clean ines ke ti ko ni ta pe ki a ti na mo ta pa ka la mo to ko ta pe ma lo si fo ma e po po ka mai ngai fa ma si no pe a me lo to o kalani
0: Apo ke te ita malo. Io ko famalo atu e pa ko oato e fasiko ni, pe ma a ki mautolu ko ni kau mai ke tau programa i he pong pong ni, ma au e mikaere maka, pe a peheka ma au talafunga ni o e hau, kumise i kaloni, tika wei, creation, peheka Alexika, Leone e Lone Kavapalu, Sika Ngaluafe, Raymond Lanvia, Pension Fifita, pe ke puku hivo, Tagresto i hamele latai hamea, pea pefo ki ka pita halalilo, pea mo Taniela taunga kawa ki Kenpela, te vita lata ki Pamaston, pea pefo ka resieli langi fetuani, selui matai sefesi, hokilani kustafu, pea molisia te funaki. Ato epe fasikonima au Samson Tike, pea peka saetayone, paula tatafu, freti pani, wate toltau, amsaia, topuluka, kiko furimaono, lokantani, Paula a leveni pa mo anapopua, pe ka afkaloni hea, pe a pe fokasione mo unga mo inokevaka, ki lotolua mo Steven mo ataane a e fasikoni he pongpongini. Pa kou ata e pepa mo fasini pa ma e kainga fua motu mo e kori kak moutolu, ho mo frataha e ono e fiafi, ko e kaveinga e fratahani e fiafi tona ki koini, kaveinga frataha ki he aho koia o fua motu. Ko ki whanongonongo ia pe am he mo palestini kalapu te vita whakaata i kavuka, whai whekau saula fifita, sone one vela tupou pe pe fo ki a sakeasi a tafaki koni. Pe ko to o ato e pe fasini pe am au whare ais purtousa, ko pano moi moi tatafu pe fo ki ka pano tolutaka, pe am moi kalapu longolongo ai poto laukau, Arikisika pe apeka sauris mafile o ki tonga, te vit manukia ki he ikare pe apeka pila halalilo, misa wate kini ki di teksisi pe apeka mau talafungani o e hau, tika wei, moutolgo fie mau ha mou teu teu i ha mou mari fai aho ngai mea goya tangataen. Mou mau pe fika telefoni, ke o ato ene fika telefoni ke mou fetutaki kiai, Tak kau atau apa pun mahu fasih ni pia maau sione kafusi final. Pia kata saya ni ulakai mahu kau fauli lori kau ngau e tau lontongan ngau e kau tau apa pun ini dalam menuat. Paula Moa tapi foki ki orang tangata katewita pia mahu petelo olosoni ngau e apa pun ini pia pia fana kapuate ngah fitung mau yai mahu kau ngau e mahu lontongan ngau e kau atau apa fasih ni. ta maki motor ko e eva mai ni ki hano atu e teine latu i e pongpongini malo

0: koi tawhika walu fokia ki he pongpongi ni oate teine la tu ko ewa mai ki hano pe ko hiva koia o Amelia Masina oi pongpongi ni koi wha fokia ni a vake pone toki mama o atu ki hono a ki ilamutu koi ni koi aia koi wha uia a vake kage tal mai e misa wate ki ni a na tu i ko lunga tau lunga ka ko ia ma bena kwa hano konga ke maka ko fere unga pe o ma mari e foki a fasini e wen hange ko mia ko lave ko ki ai ko hano si ka fralahi ki a ko mo loto ko fata no be mia ko ni honori ko pitaviki tai ko kolo ni na fenga tau fahau ke fenga ke liu ko mehe me tu i faka o tua mua ki he tu i koe ni ki he ke lotu whakarise ane. O mā wai mo hingo a koia o hāno pe kua hana u whare i palasi a ku i koko pāresi. Sio ke nau ke kolo tauna nau langa koe resi na langa aki koe fu tā pe taha tau whaha oi kone osko toa e resi ki lalo. Kake, kako maari a pito a fasin koe haha o wakai uena ke fasin. Kata toki hoko at malo.
1: Papo kene hi wa maari, au kuto pia, e to maka ko hi, e wa mai ki ha ano, e oa. E ko hi o ku hono fasi, o ku tau lunga, e au kuto pia, kua maa sana, e au kuto pia. Kako mole uta wa maa pere hi wa nia ki e wa si lato ha ano, he, e wa mai ki maka ko fere unga, ai au ku pe mai pe tulo mo papai sa tapu. O mana ia he, mana mana iki koe sanga ko alei tata, isa, ko whare mei, koe hakeanga ia o kawala uta. He, wapia te loia te wapia ko apo ko whare mei, koe hakeanga ia o kawala uta, he, ifua pie pae pae te rea. So te whekau aki koe ia ai, aha ano, he, te amoe. Aia koe hifua te taulanga koe ia o atuna, aia ise isa langa kari o mala e lahi, he, kawala lalo mo he ofu. O tamahai ai ako hawe toka ia pe amoe mana ha ano e tonga po ne ulusino i he tonga na po e maare au pita pita kata ulo ki tau fomata e fo hiva ni ewa mai kira ha ano te tama koe ki tau ulo tau fiu e maare au pita kako ia ko fie fie lahi te itali lei fo i ewa mai ki ha ano tau kolosi ki loto e la e tata lei tau ua koniko siu malu tu a kalau takapu o fatsi malu ka koe konu si ofa mai katawa te vita ka si malu po loa e tae filango aki si malu ofa lahe ka koe a pea koe ni ku ofa atu a misa watikini a losi stak koe tanga pēni ku tau pasi mai pimi loto Amerika si malu e ofa lahe ka koe si malu malo si o kaumai ki ta prokama i o kaumai mo winstahi malo o pito pea mo tangata ko tāseni urakai ofa pe ukai wolu e tau lori koe no pere mai a ata sen te visa kai pe tu ku ene senga ke mai o ka foki ta tau e malau e mala la hi mo lupe funga fonua ne anga fe fe ta tau e lupe mo funga fonua mo ya o va la e ka ko ta e ta sen o pe kai volo e ta lori e o fa la e ka ko te ko ne pe mai a ta sen ura ka te visa fa ka o fa e ai korea ko ni a eva ki a no i e more to me ai ai a fala ya tazen ka ko mi family e por mo a malo se kau me kita programa te pe foki ka mi sa wate kini me kau amerika rei te masila o fala ya tu ko ni ate fasi ki he kalapu sila pe lua mi loto mei puane pe ke kalap sangato ko ne mako tangata e nuka hani ki pal paluai ka pai nuka ya ofa ke a kere ti a kato ka foika pe a moi kau a na dolgo ya pe a mi
0: he kalapu sangato.
1: Malo
0: pito, te vida, o poke malo. Tu fa malo atu, uena. Pe hange ko tohi koe numai koe siu malu, ki a misi a misa wate kini, koe kolo kakala. Siu malu, i kai, koe ha uia me itahi. Ukai ke ka uia e kolo kakala. Siu malu. Kai, koko aipe ke fanongo mai ki ai, a misa wate kini me ite kisisi. O kai, koe kone hao ana me kolo kakala.
1: Hai, me tahi.
0: Stakisio kene tu o tau olu.

0: e fa sikona gi hano ko ni ona mi tai ka ye ko fa malo atu ka mo to lu ko toa mo ka u meke ta por ka ma hange be ko me ko ne blave gai wiki ko si na to atu au bito toko ni ma afe na na viu e ta por ka ma wiki atu ne fa afi ta u si wange ki he poni ki he wiki ka u pe ko toko fia e maka tu unga fogen me fo i tolu ko e hare mi amerika e weina ki a pultousa pe a pehe ki a tevita manukia pe a mo a misa wate kini e I he e pong pongini ki ilongo ka tama mi Hawaii e weina e ki nau ki ilongo a e ka tama Hawaii pe a pehe ki ka tama kona mi Australiana e weina e I he pong pongini kake pau peke pehe kata kaufoke atu kate koe koe ha ho si o koe ni ki e tafasi koe ya oko hoko ai koe tau fikafik tu ya pong pong ini o atu ya e sione kula pako chei kula koe lou olive I he pong I pong ini koe koe akau foke ai olive koe akau mahu inga e uheina hanga e tau si o koe ki ai he ka whakahingoa aki ai fasini ai lou olive kau foke atu kate koe Bua hata hame hena ke awika e tafasikoni e weina. Pea maa loo ia. Ho tuku mai e fahinga koena. Oku mahanga hana to polo ka ia o hango taase ni mumea ke ote ilo e nau tohi tohi mai e weina. Maa loo penia mo sen kaufusi. Finau pa mefoitolu amerikanu nau tohi tohi mai ke o hau e besi o lava ke ilo. Seka taase ni hola vare au pito ia. E, kau foke atu kate koe weina maa loo.
1: Io mahalo ku ongo penga hiva ko in ko nau asi mai ko amerika tata le dei ho vai maka o vatsis mo vai maka o fat malo pin ne ki foro puri ko tu pena tu mari ve vine te vita o to asi mai ma ke fa kore o fala te ko ho vai malo si o ka mai ke ta pro ka ma o fala e ka ko pe ko na ko si si malo to ka ka ka ko na si se o fa ak ko ka ingan ko to ka ingan te vita ko nau Oh, my falene. O falaya peki a miso watigin malo pito ko na tao fie na ti fu o fu ai os mai. O falaya malo mo da moke a mai mi fono ala. Si ona a hofuk na to te dito pa ko na a ale le mai. Ko ya por mo malo mo so ka mai kita programa pe pe fo ki ke ta rai ve ko ta se ni ulaka. Ta se no fat ka ko malo na o mi na family o fat ka ko e pe pe ke ta ta ko rate ma sila ko ni o kore fasi mai ke kalapusanga to ka te ke kalapusila pelua pe mi meri po ane o fala het apito ko ia ko e a ka foke te vitan na to to pe na a loton ksi ka fana ho pate ma lo se na a me ke ta programa te vito pa pe ka na to na nga na loton nga u e te mini ko na to le o si ta u le ya ke ta mai fasi ma lo se mo fa fa tonia mai te mi hena ka foke te vitan ma lo
0: io ko fa ma lo atu e weina Ange ko ni kuhu mai pia tase ni. Sio ko ni toku foki meanga te au. Ai ko ni to'o ene hanga poloka I au. Ai ko ni huu mai pena tala mai. Mei pehe ea ko pāle si kolomu a Franse uhinga kia ku tala noa. Ai, oku ia I pe, ai, whare I palasi oku I ko pāle si. Whare ko ia ko ni huu ko ha anu ki ai. Ko na huu peo hakatonu ki e fasi ko ia tase ni. Pehe ke ilo ke nofo I tonga ke nofo koe. I ewa so lea pe na kona na hufi ho mo halafa kawa kawa kona na hufi ho mo halafa kawa kawa me aya ke ke hanga o tohi mai o tala noa mai I hanga I mea kai kake ko tu ko ia e tau a fasi ko I he pongpongini uheina kuke ose ko e tau fika fitu fika fitu ke pongpongini o atu ia e sione kula pako tia I kula ko e lou olive kua fahinga me hena uheina ke avekiai malo
1: io a malopito te vita si to at mo fo I hima mare lo olive a at pe te at te mo ki a paha ka mai lan pe ki bolinga ton si no si ke me a mai ke ta programa ki a Valencia Tuiva I Vasque a pe ke mere ko le farmac a mina fetu a Benedet Mateo pe mo Clausia a unha ta pa malos mo so mo ki a amai. E gane os pepo koe a ka hu, te vina ku stohi mai tapo, malo mo si ui nai ui tō tolu ma tu ai mato e lau ko no ui e, o falahiat malo si ihu whaki, o falahiat ka mo tolu, pe pepo ke ka ufana ori tio pe a mei, a waringa toni, o pape liu tau alupe, o fat ka koe mo ka ufana ori tio mihena, pe ga paia lau ali I a malo somo a ame ki ta programa pe foki krosa te pe ki ta ni di ni tanga ta kupita halalilo ini sarilo motor ko ta pe si ka fano le tio me loto ta ni di no mau inga pito of la het kamoto ke pe ka fano le tio me Christ Church me to kalani mo na to ko ta pe of te o le ya to e ta nga hiva I he pong pong I lo olive ka foki aktivita malo
0: io fa malo atu e pa ko ata pe fasini ma ta sin urakai Paula Moa, te vita manukeu petelo olosoni pea pehe ki a simalu a tua kalau ta kapu sione ka fusifina au Tika Way Creation pea mo mau talafungani o e hau misa watekini pita halalilo te vita manukia saurisi mafileo alikisika pea pehe foka pantolutaka mo kopano moi moi tatafu pea pehe ki a fale aisi pulu tousa moutol gotoa Fana ho boate, ate fasin ba ma motor mo fana ho mai kita programa pe pe ke ka nga o ko toa o ku nga o ngai fitu ko ni. Ate pe fasin ta ma motor ka nga o ngai fare ma ki ko ate fas ko ni ke motor mo tal mo nu at ngai he we na ku la hi foki ngai fare ma ki ko fonu mo fu to ko la ki au pito pito ko hi ko me pe ne ko to ko ni au ki ai we na ko mo nga u he ko fa nga fo ga tu a ko ni o ta fe a mo ta ni mi ange ko no no e ma na va e we na pa ma puni ai me a ko e ka ji te a fa to le ia ko mo nga u a ke sin sa ta ma mata be inu mata I pa ga os pa to ki hu ia ki me vai ma fa na mi ka ko no inu mata I inu pong pong inu e fiafi ko e to o mo ta fi a pe to ne o si a u si a e a me a ko ni e we na Nei, o mai foi indi paio tikia me tere taa kai. Kane ikai ke wafe au kehen ke sin saa. Mahal ko osi kau au iha kau tali ui uheina. Ja heku tau sio pe. Fele ai si tou tolu ngo fulu faa ngo fulu. Te kai tai mia ke tau alu. Ka ku os kamata fe tuku tuku pe ia. Ka uhi ko na. Koia. Tau maha ko ni. Ai fale maha ki. Ko fonu. Te alwa tu ki mito olmo a fonu, fonu a okalani. Ta fie fie aya tu a okalani, eh? Ko mea ka ko whaka ofa ia lahi ta hai e whangi whanau ko ni kakina o lava o rea e uena. Ta e mo e mea si ko e whaka ofa mo oni. He ko te si o atu pe, o ta mene o sea ta he mea ko a tohulo I mata oku. E ko huina o sea uchia e au e mea ko ni. Na kake lava mohe, he ta e. Tango tu pe, ao ajo, eh? Que te si o ai, ko hangai ko mea neulawe ki ai, ko ku mo ui anga ako, ku ta fokoe ke sinsa. More, kako talue e ku puke mei sune, si ulai a kosiko septemani, ke I fanongo mai pe kakai, ki hoku le o, kuna kei tala pe, ko kei puke pe, pa kwa ke to lo ia, eh? Kake, ko e tawa, whekafitu ko ia, I he pongpongini, Hello Olive ko atu ya ma motor ko ni fainga ko ya he pombong ta se ni pe ka Paula Moa te vita manuke u pe te lo soni si u malu to akalau pe pe fokusen ka fusi ti ka wei pe pe ka ma talafungani misa watekini a pila halalilo te vita manutia saulis mafleo Alexika pe pe ka pantol taka pe foka ko pano moi moi a tatafu pe amo fare aisi pulo tousa Lo Olivena, pe a mea Sione Kula, Maloa.

0: koi e tau fika fitui a ke pongpongini o atu e sene kula koi lau olive e wena kua ha au lave mai ke fasini
1: Io a mau pito e te vidon formalot ka selu ma tai se fesu pe koi whaoena ana pai pai ai a koi fo I whao maren koi ke te hina koi tane koi ni kunga whanua a ne pekia koi a I sene ni e ka lo ori vena e anga fe fe ho no folata au e sene ka fiu tari si hei lala me e vee pe a mo utaria ngai ka kalafua pe e. E nahi ange se a lupe ko kum se ano pononga o ne si utaka o tū la e sua e. Ai ana e tapa e uila o whakalawa mai hi fufua ai a kono whakaere si pere o mla e kula e. Ai tau ngā e si lupe o palasi pe a tō moloto e fuka e pangai pe a na e ongo mai si I tutulu a langakari toa ko maafu. Ko fe ai hai e, maare, au pito pito. Ko ki lawe pehe maare, ai whaheri ake, whautanga pehe, ni filta tari si hei lala vewe, pea mo utaria ngai kalafua pe. Ai nai pehe pehe hange koe, tatari mai ngai hei lala fua pe, tatari mai ngai e te lala he, pea pehe ki he mo utaria ngai kalafua pe, na ti filta mai ngai kai mau I ngai, kai e kai, Pekia tai leta e ongo pito e kane ongo ia te vito o pena ngore le ate lo olive a kia kina tōkura o pengda si kao mai ki tau pokama ai o pa pena e ngore le atue ni kia isleli waka mo pitula tu ane toa na kao mai ki tau pokama pe a befo ki si I kao whanore te o koia si kore mai e pitala lilo mei loto tanitin ka fōpore maria kore ti ka hifo June finam olivia kupuli hau mo unisala lilo pano se mo a mai
0: mi tani din. Ka whakate vita malo. Io, ka whamalo atu uhei nai. Pea ko ta whika fitu whokia ki he pongpongi ni e. Aia ko ta whika ono, ko uhi ngai whoki hono to o mai bekoni a whika ono ki he pongpongi ni. To atu ia pea mei a tako I ka hihifo. Ko mele pe eni oi ngeli. Ko ki o hake penia ke tau ki ikata ai mo tau a e kou ilo e a lere mai foke a pisa wate kini pa mo te vita manukia mo pultousa I he pongpongini ka ko whamalo eni ki a Willow o la vei tavake finau pe a mei loma si o whanau re tio a toko tako ni pe a mei loma ko linda a ka o mei a pia mei loma linta California, USA peko ene I Amerika, peka kofua malo atu kia teko e Willow malo e kaumai ki tau polkama I he pongpongi ni kia ustuku mai fuko uheina ai whahinga ke awe ki ai tau fasikone u koko pia te fuko atu ka teko e
1: Iyo malo te
0: vita Iyo
1: Io, kai, si tu pate pia moni koi mala o pito koi e koi na Willow o I wak finau koi ni si ofa mai ki a ka hua mai maka e mala o pito koi a pia pia koi tau kei fo mala o pifo ke tanda ko pare a ispulto sa me loto Amerika na o kei a mai pa koi ni utama e hua mai koi valu tolu noa pongpong eni I Amerika e ai ko nau aho na to pongpong Tanini ki nau aha arere ma putousa mo nau tolu nau ki ko nau aho e. Ata vi ma se lui amatai se fes ma lape se lui se kau mai ki tau programa ma si popo o falai ka koe pa pehe foki koe ne swalawa ma si I kau. Ata ni din a pehe foki ki a ame pe a si ma tu a kalau ta kap me ela e. O falai ati ma lka koe ma lo se ki a ame ki tau programa. Ka foki ati vita ma lo.
0: Iyo ko fa malo atu uhei nai. Pia ko watu ai fasiko ni fasiko ni ne ko le mai ai kala pula wafu ko vuna ka taga ta ko ni e pabla le ve ni mome a e weina ai ko watu fasiko ni ma ka fa uri lori ka fa uri lori ko atu ai fasiko ni ko mere pe ni o ngeli ka kala hi pe no ofa I e ihe ke tau fanonga he pongpongi ni hangai pe ni hana toi ki whaka a ki tau tole pongpongi ni aia ko wate fasini ma kau whakauri lori ngā ue he pongpongi ni ka ura ki a whangatua pe a pehe ka Francis Teu pe a pehe foki ki a Taitusi Flaxeni pe a pehe ka maafu afe mui ma vae vehe kite Samuela Mahuinga. Pea pehefoki ki a whakar a naua a Sakaria, Solomone pa pehekatulu, sione pe awa tu imana, are ki tuakalau. Pea mo pensimani va eno, ki followa ki puli a pensimani uheina e, pea pehe ki a lava, maka, lui, pea kuata pe mai fasini ma awe ki sina halangahu, pea pehefoki ki a fret pani, pea mo taseni ulakai. Ke mo a pe mo fanongo ko hinga pe no atu ai fasikoni ko ko ke mo a ka fa audori pe ka fa audi taxi ka security mo lele ta kai holo ate fasini pe ma motoru nga we pe mo fanongo mai ki he ta polo kala ma e ta ko atu ai pe ba mo fasini ma ka tanga ta ko ni ki he klapulu alo wa fu kovuna ki sale tu po niwa pe me ka ma he otu pe pe ka sele mai ma fleo Freti Asafi, Paula Reveni, Siasi Kupu, Ti Tevi, Tevi Tatangtau, Papehefoka Kilifi Poko, Melindo Vaikeri, Mo Papa, Papa Fanifo Fulau Moetui, Papeheka Tanila Napa, Pia Moheu Atu Itonga. Koya Kautangata Godin Laloaf Kovuna, Papehefoki Kia Fare Aisi Pulutousa, Pia Mo Kopano Moi Moi Tatafu, Pantol taka pa me klapu koia longolongo poto kalaukau arikisika pehe kasaulis mafle o ki tonga pa pefo katevita manukia pila halalilo misa uatekini ma utalafungani oi hau tika wei sione kafusfinau pa pehe kasimalu tuakalau takapu pehe kapolomoa tevita manukeu petelo olosoni taaseni ulakai Isileri vaka, pia pehefoka wilou a ola veitawake finau. Pia kou ata pepa mo fasini pia maau semisi manu ki Australia. Pia mo rekoti tonga, pia fatawange peku ikaike mo hekumete koya ahina he pongpongini. Ka kou atu e fasini pia maa ki motolu koya okmoumea mai ke tapolka maa he pongpongini. Pia pehefoki kia Famana to atu aipe ki kainga fua motu homo whakataha koia i he fiafi tona ki koe ni koe kaveinga whakataha ki he aho fua motu kainga fua motu mo whakataha he taimi ono fiafi mahalo fai pe eni peku fai ki fe kake mahino mai kateau kako famana tu pe kak mautolu kainga fua motu mo whakataha he ono tona koe ni mahalo me palisteni koia o e kalapu te vita whakata i kabuka fai fikau salua fifita sione one vela tupou pia mo e tau matapure ki a sakeasi. Aia ko whamanatu at pe a ena. Pako atu e pe pa mo fasi koni ko mele pe ene o ngeri ma au Samson Tike, Saia Tayone, Paula Tatafu, Feretipani, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Kiko Fulmaono, Lokantani, pe pe Kapalo Areveni, pe mo Anapopua, Afu Kaloni Hea, sione mo unga mo Inokevaka ki Lotolua, mo Steven mo Ataane ki Taulanga, Rekotonga. Pea peheka se misi a manu, fare aisi pultousa, pea peheka wilou, ate fasini pea maamu tolu he pongpongini. Ke tau whanongia, hangei pe nihana to o mai uheina, ke ki whaka a i ki tau tolu, he kumaari e fo ke tala noa ke whainga monumanu koe ni, ma alo au pitoa.

0: Oh.
1: Wena. Hanga beko mene ulave ko kia I, eh? Hanga he leve ni toko no fo to o koto a mai me a loto kai ano. O fola hi mai, eh? Se o kamata be me whakapuria, eh? Oa, ko fwini a koni ko me a koto kanga kia I, eh, Wena. Ai tu I fola ha, eh?
0: Oh, iyo.
1: Ai tu I fola ha. O kai ke behe ke fie, ah, mea. Koe ha. Ka koe aho koia na whai ai whukatoa ngā koia wholaha hei ni na taolunga I tui wholaha a lorotonga tui wholaha koe he taimi koia maharu osenia ha tau e fiha mi ai ko tō tau e tangata ka kohono whukahoa paanga oua koe tui
0: koe tui
1: koe mea koe nā ne fie mau nā ai peo whangatu whafi ne o kuia ai ko kuwhanga Ne fie mau pe ke warango hui fukahoa. Na uraka ke funga Stacey o hui e fukahoa. Kana e kai ke hawa wehina pe ke wanga mau dota kai. Hawa tufa mea. O tufa ko uhi ke kau vai vai mo kina tol mea. Tufa e fukahoa. O au ki e koloa. Masi. Kai koha mea ke mea. Kako no tufa. Ke mau inasi pe ai pe amu, eh? Ka koko huinga koe hange koe. Ko tō tāwe a tangata e tui whora hā. Ka koe koe nofo koe ni he tangini, o si o o wakai, ko hā I ha taha he whanga mokopuna e te hopo hake ke ki e lakanga, eh? Ikai, ko mea ko pango ko hā I au ia I tonga rewa, eh? Koia, ko ha ia I tonga lewa I kai ke toi lawa ki he tokolahi pe e whanga mōpuna ia ki he louto kai anō ka ko maria ia fo I wane lewe ne tokono fo hanga ke mea kona ulawe ki ai o ku ia I he taha o I kawe I koula ko I to'o me he lewe ne tokono fo ko I whanga ko ia hanga ko mea tawaki e fono ko ho aluwaka ko ia I ko ia ko ki he mea kone o ku I kai toi whai a toko tangutu kotoa ki lalo Ko e fo I whaka apa apa ia koe ki he, eh? Nei tō atu o whaka a kakato aki koia ai kawe I koula e wha. Pako I lope ia he tō laki. Ai, e ta wha koe ni uhina. Ka koe, maari e ia tau ngahi hiva koia tau ngahi whasi e bongi ni. Hono tō o hake. Ko e whasi a koe ni, ko e whakaosi a koe ki tāhine. Sio ke tau o lunga ia e whasi ni, eh? Pia maari koia bēna ni tō e wha uhina, eh? Koia pena ni toi hanga whau o hiva I koini e teine koini kake sio ke tala noa koi nau whae koi kolomotua eh? Pea mo eua eh? Ka nau tamai I he louto kai anu ai aku lahia toke taa so ana mui mui heata eh? I he mo e fuf kau toke taa ko e kapau te whakarau pange ko kulau ko mou toke tā mai ke whewhei where a whukau toke tā pia me he louto kai anō e uina ko kai ngai a ko tau whewhia ngai ngau rerei pehe pakapau ke tōko ke kovi ke palaku ono hake tau punou, eh? Fai punou. Ka kupau peke pehe. Kupau peke aluua pe mea kotoa lerei pa moe ha. E ta whakoni. Paka tō ke he lotu. Eh? Tō ke he lotu. Fatai melo? Koe tō ke he lotu. Oua. Kuma o siau o palestini he ngahi siasi kotoa. Eh? Oa ke he tainimi. Eh? Te kisio? Ke ngahi mea goia fatai melo. Eh? Kaje ko ha ha o ha lao e wena ki he fasin ke ke tana ki mai ai kata ko wat malo
0: o kui fa foke e ta fai for kala mate vita tai mi ko ha we mai hiwa e o ko ta ule le he ta fa mata la ui fo so mata la he ku ka ule le me kata to re la go ni pe ma ho vai o ku ha o pe we na we ki he na e mo ta pi la go mo ko ke to la ui e wa vai ko la u ko e to ta to to no me so ki la he fa ho te vita me ngai mo nu ya ma o te vita e te vita o ku fa ma fa na pi to a ki pe no no indotasi me ko Daniel a tu e fo hiva O ku whakamāwhana dea pa mono afo. oku mari e e go wi fanga te ni wanga ki fai ke he mari e no le o mwe anga ne hanga tili wa mai ai fo hi wa o fa tata ke fa u e ta do me ta ha go to a tu a se me go fo hi wa tu fo la ha e si la ma po e lu pe ha lu ai e mai no mai na tu i pe fo la hei ka mata nga te vita e ba mo na pito e a si mai ko lu lu tai to ke mo ana e ko huli huli fo ke la fitong tu tonga ai ni fe kau kau a ki mari e me a e ta hi ne lo tu kai no mo ni khoe tu me a e mo na pito mari a be da no pa mo na pito a ko me ro mo ni ki fi ala si pe ho ma ka to le ma ga na tu pi ai a le fu tu fo la ha e ki te ma o fi ka wa pa ke ku i ka ko fa ma fa na o ku ka wa wi he fi fi a pito nga ta no ko ni e ni ha ai a fa ma na tu mai e ho to tu pu nga mo ya nga tau
1: ai fae ho hoa me hello to kayano to la habito te sio ki ta motonga bo la pa fere a fu ka fe fine o lo to kayano mo hala tonga le va o guna ta ga fala nga family le le au pito au pito i ta motonga ta sio ka ke amela ki e te sio ange ko ni ko kula ve ko ni ko sio ke toi a si lolo toi a si lolo kai ke ila si lo loia e uena ko ilo lele i pea si lo lo kai ke ilo foka si lo lo na uita ka motonga pe ange ko gula ko kamisa wate kini ko misa wate kini a ko ke ke tamai ko si lo lo ke wate me ha ko ko tata ka motonga ko ko fraga o libe agu ya ko ka si lo lo ko misa wate kini a ko ko habi mita ko fraga o libe foki e ka moni a bito ilo lele i pe misa wate kini a e ka ko taimi ko ya e ke itaka motonga e family koi koi mea lelei apito e te ilo e kake katafoki mai ke ta fika faha koe pongpongini fika tolu e pongpongini fotu e siuna e uena kau foki atu kate koe pe amea luke manumua malo
0: io malo pete vita tuko te peka amerika malo bueno ke a mai kia wabai ta pe kia misawat kini malo semu a mai mihin tamai misawat kini i ko monu ia ta pe to nga ku fola kai we ia ono a ho ka ko ni atu ma fatai melo a pa malo mo se fatai melo so ka ma kita programa si puto sa ipen si ke a mai melo to amerika malo au bido bido mo si a mai e pe pe ka wilo
1: a final o nike a mai mo tato e te vita ko foket malo e o fa malo atu e wena pe ko ata pe fa skoli pe a ni o ku mo tablotong nga au e i he pongpong ni fa ta wang pe wo mo lele ya tu a por kama i he pongpong ni fa na ho poate ko ata pe fa sini pe ma ki motol i he pongpong ni pe pe fo ki ki a misa watikini mo fatai melo ko ate fasini pe ape ka nupo tadofi o bo me mai e por kalma ki e pong pong ni fanago boate ate pe pe ke kainga fo modu fo manato ate pe o mo frata ha e tona koni malo

0: o ena ka foke atu ka te koe ko haha o wakai ki e ta whasikoe ni me aloke manumu a koe fotu e siuna e uheina malo
1: iyo a malo pita devita koe fotu e siuna e moana koe koe hiva penia o ku o si tau angai peki ai hiva I pe ia e pote mani ka fus pak tola hai pe kau hiva I ka ko fehu me kona luke manumu a ni hiva e fotu e siuna te pono foi o ke he ona mono to foi la mari ona tu ku mai e lo ke ona tu ku mai ko ai ko ki foi hi wa ha ha no pe ni ai ko ia o ku as mai pe ia pe he ko to be ki foi ko nga ko ni lo to pe ko ka fo la mari e fi a nga ke te ko e mo na pito ai a ko fo ha ha no ko ni ke to ta ha na e fai o fai ka ku ka ki to ho ko ka ku pe mai pe ta hi ne o wa te ke ofo e oa ta taka holoto, eh? E na e mohe misi ane pōko sola I hono sino, eh? Keke, hoko pe ngai mea pehe, oku e vida ngai hoko, eh? Tengo e tuplake ngai whakaukau, mo ngai mea pehe e loto, I e hoko hama wai moha peke to hoko atu e whono ngā, pe koe ofa, o koe rewa te mohe ki taia o misi, koe pe koe mo ui me whakaukau e te mohe, eh? Moana pita whaiwa, kaku, for my back o ko sai a bit of evasion kana look man mo a o ne hai to ko mai foi hiva ai a gini hanga yo talaki mai foi now now mo foi fa unga ko foi hiva ai ka ko tu pe te vita of the one le to moto to pe mo ke a ma ke ta po kama ka forget te vita malo
0: io ko fa malo a tu hei nai o e mea pe ta ha mantui ko fa sia ko ni ko fa spe an autor ka to ki hanga ka tanga tai a ko o Hawaii e uena ka koe whaspea funga o ne taka a e a foto e si una whaspea a e sea kaike mao peko hai nane whau ka koe whasi koe whaspea a e sea manmua anu to Hawaii mai pea e luke I e tā mea uhila ia ka koe whasi I fokia a e sea I he tā mea papa kaike ka ufokia tuka te koe koe uhi koe tafika ua koe I he pongpongi ni o atua e I kavuka tūtoe koe siweli e nofatai mi e uena ke tuku mai hawhahinga ku awe ki ai malo
1: te mita tupe mua ke uatpe mua o uatpe ta wha malo ia e ake kau Amerika he e ko kai ke nau lava o malo pa whila pe fōki una wofa ke aho na hu mai e ka koe ni koe tangatai ni ku ko si o tāla kou ku hawa misa wate gini me tahi te vita maka upe mai tangata ko hawe ku fupapa alangia ku hawa ku ea sreeria he ka koe upe mai tangata ko ma umalanga koe haue me tahi ko misa wate gini haue me a sreeria ka na mau nofo owa kia uheina mo si umara ki te takamotonga ki to tom peksi ai ha ha ha Misa, o kumona pito pehe, kei pite fahate mea, kui mona lai, kua falayat misa ka koe malo mua. Si kei mai ko, pleim te koa te vita, kui unof peo lau at ka koe. O falayat tu misa, vati kei malo, fa pehe fai ngamari mai mihena. Koe ia, te vita atai pehe mak nato una fua mahamaha me tano ahina, kui tui pehe kona tolo taurele ya tue, tau ngai fasi, ka pehe foki a kumsei kalon, wakau tufka pa, mak nato, kato pehe unoroto nga aue, ihe tai mini, kia ka mwena tau te vita ko I ngā wafu hake te reo atu ke whahoko I ngā we I aho ni whatawange mō māua aho lele pia tu atai pēn ma ta tangata ma fefkau ma tangata o ni vela mahalo si te reo atu ke ngā we o whalahaya tu mahalo I ngā we mihena ko I te vita ko ngā toko toa pēn ngā ke wafu hake ngā wo ngā we ata ta mono ke mō māua aho ngā we lele ka foke te vita mahalo
0: iyo kwa mahalo atu uhena pa ko o atu epe fasiko ni Motor kotoa tawlo tonga ngā ue, ngai whare maha ki, pehe kia motor whanau paia, pehe foki ki kau whauri lori, kau whauri taxi, kau security, ko ate whasiko ni pia maha ki motor I he pongi pongi ni, aia ko tau whika ua aini. Ta ko ate pehe whasini, ta maa e pareste ni ko ea klapu mai lo, mo e kau me mi pa, o e klapu mai lo, ate pehe whasini ma au e whaburia, pia pehe foki, ki a motoru ko ia kau me mipa o I kapu mai lo I he pongi pongi ni pia moi palesteni palesteni ata e pe a fasini pia ma ki motoru I he pongi pongi ni motoru ko to mo kei a mai ki ta polka ma I he pongi pongi ni moni apita misa wate kini e uheina hange ko ko ne lave ko amisa wat kini ko ko ko ko ko fai be foke I lo ko me amisa wat kini ko hi ko takai ho ko mo pare vai vai e
1: oi
0: ya ko ne ta na fai foke ki turi hopo I wafu vuna pe ko ko hake mai ia ko pe mai ki tama me mafanga hola mo mo vala e Kai babe ke behe ia to fakata maiki e kako e kamboni pe amisa watigini kako e ko e anga pe foki ai ai hua I he te fagoni kako fa malo la mo tolu kotoa mo me ama ke tapola mai pompomini ko fa malo ga mo tolu mo ato e pe fasikoni si wele no futaini tau fanongo ke pompomini malo

0: Mari.
1: Wena, ko ta fika ua ia ke pongpong ni haha o wakai ki ai, wena, malo?
0: Iyo, ko e tauko ni hiwa Mari, ko fefe maupe ho fato o mai hiwa ko ni e tamaka ko mahi nama te fokia ko e fo I siwele no staimi, pa ke kehepe o Mari eo no hiwa I kone tuto e I tabuka, ta ko e fo hiwa ko ni uta I pe fokia a ke hingoa ste la, eh? Kakonyo I hulo mai te taine ko hua wai o tala mai iyo ko e whaafugeni a opeto ke tahine o ni tutolu a ea ko nohingoa. Ka ko hi foki ko stela foki a ko tahine ma hua mai foki ke vai ko ni toa wa te vita. Ma koe takata ko taupaki ko tahine ko stela a ea ko si. Takai whala mai ke vai ko ni toa wa mo e a... Piwa ta whai, e? Ege, mona pito malo ho wai. Ka koene oksi kore mai e Gerard Lanvia, e Ray Tamasila, kata ke dedicate mai tau fast whakausi, mai a ki he Letio, o e Fieta Koni, o Amere Nai te Lui, ki okurotonga I Meripoane. Koe koe hawa e te vito kui ra te Meripoane, koe a koe whainau ki e lahe Letio, koe a ka mpaite e nau ki pakpaki e, I e kalapu koia o e Sulapelua, pe amo e kalapu koia I loto Meripoane. Koina o e kone tawa tui te vitu pukau kalato ato hotola. Mahalo pito. E mi tawa te gini, mahalo pito si I ofa mai ma manatu pe ki o tau kolo kakala, mona pito si ofa atkasi umaro. Koia te vitu kau fokia, koe kata taimi, mahalo.
1: Iyo kufa mahalo atu e uheina, eh? Pukau ata te fasini ma au si urati. Ki pe amo e talamanu atu ki he le te o koi a fieto koni Meripoane, pa ke whee ngato hao palu hena, pa ke tuki hau, pa ke taha mai. Ke wala to tari koi marae wakapuna na ke te hau pe hola pasi mai pe. Kake, ko ta whika ulaki koi pongpongi ni uena u atu ia e tola whirimahala, ko e funga maka mimisi, eh? Pa ku ate fasini mo utolu kotoa o mo mea mai ke tau programa I he pongpongi ni ngahi le o e ngen koula, ka ngā ue kotoa, mautolu mou a mai mautolu, o ku mou a teuteu ke mou lava atke ngā ue pongpongini, ko a te fasini mantui ko tapurkama whakaosi e pongpongini, whakaoko te e whaifekau viliami mo toa puaka lere noa a e polkalama koia, ko heka pehe mea lere ke ngā ue, whanwhanongo ai pe aloa au ki ngā ue, a e tokoni whakalau maari e koia whakaoko a te whaifekau I he pongpongini kake. Ko e tau whika ura ki ena, pehe ke te tau whanau koini he ngahi api tukau si ako ate fasini pia maa ki mautolu pehe ka ki mautolu mo mea mahe ngalu ea ma mo ngalu ope ki he tau polo kalama I he pongpongi ni mautolu kotoa umo ihe ope talamonua pehe ke ngalu ea maro koi fika ula kena pongpongi ni funga maka mimisi kai peke ave ha fasi mai we are the people ko whakaukau he wike kau he kai ke toi sio we are the people e atu waki e uena fulahe mohe a sela koia kau ate fasini pa mamotol maro

0: ko e tamta mi o sta milite ni ma pe mi ni ma wena ka ke fa ma bo ma ko te fa to mala no fa fa ngwa sela e
1: dai ko na sala
0: ko ya ko ko pa pe fo ke fe nga ke a fa no go e ve se ko to a be ke fa so niwa ke fa no ke ke bo se o ke o na te a ve fa so niwa ka ke ko ha ha o va ga ki ta programa we fa ma bo bo ma be malo
1: ta malo la ta be te vita go o ke ga lo ye ya o ne fa ta mai pe ya ai ai ka ro na te vita le fa ba ba le ri o ta u ta fa no fa lo lo o be mo fa na we ka go ene si ta go mo ni pe se as ka o fa la he ka go go na go fa no ve ko sa te a go me na fa go ke te vita ke ke ho ga ne ai ga ne ke ta ha ga ne o ma se as ka ke a ve ki ni u a ke tu ke a lo u yu e ka lo ama ka ke si o ki ai Koe toki alwe kalo ama no fumai mi loto. Mantiko ko kalo ama koni whanong mai te gare o alwe mi loto. O pala hati lao skaka ko mo plik ma alo so mo a amai ni ta programa. Ta ko hiko fu hiwa maare ko ni motu ko niwa o top tap o ua. Ta ko esio tu po wono o kuhi funga piu ko ta fai e mo ni au pita pita. Kage fa malo la hati ki hita u fas fika ura ki e tongpongi ni funga maka minisia. Pero malo a bit of tata go tolo sin me hala mare a bit fa malo ke te bit malo e yo ko puke pe fa mare go ni ki fa ma po po tenga we ko lama te te ma ka malo ta me fa sin ai ta po ka ma malo ka ta ki te malo e fu ai ka te nya ko tu i ko me ko ta pe ko le le ko ta pe ma ma u pe he e ka ta ki mo lava mai ta ngai fa to ni ala e pong pong in po ko fa malo la ka ko fa malo to no fi fi li mai ta ngai hi mare ko ta pe Tanto fa malo fo ka na to na ka mai. Ka nei kai na to ru ki ta ka nga ka e ta. Ta ga nga ta fo he me te pu pu ki ta fo nia. E ke ke la mai fatu nia. Fa malo la ya pito moto ko ta te. Ta tu vite ke ka America o fa la ta moto. Malo o pito ta fito ke ka u ta no ha pu pu ta no a ka nga we mo na to ko no te. Na ka mai ki ta ko ka ma. Te fa ve de moto ki wi ka o ki ta im ta pe me ta fo to nia fa fo ke ta nga hi va. Ngai le o hengi kola. Ta malo ta opit. Ke na tole ngai ngawe anga. Ai o fala heku moto. Te kita ko fa malo at. Ka ko tatawa te pe. Ta tatawa te pe pongpong ini me fa malo at. Malo ke mo ma o ha pongpong fa fof. Me toi ngai wike malo.
0: Iyo ko fa malo atu weina. Malo apito la vele por kama he pongpong ini. Pea ko fa malo. Talmanu ate fola u we. Ki Tahiti. Iyo. Ahe ahoni. Pea pe fo kapishope. Pea kuma amana ki pe pea movela te tau hoko te programa hau ka hui. Ko whaka malo ka mautol kotoa i he ope, malo au pito mo kau mai ki he programa ki he pongpongini. Pe ke kau Amerika ka whare aisi te vita manukia mo misa wa te kini, pe ka siu malu, pe ka wawai. Malo au pito mo kau mai koi ke tau programa i pongpongini. Angai ke mea lawe ka hui na, mo toi mea mai tam tatau pe i he wike ka hau. Pea ko wha malo lahi au pito mo kau mai ki he polkalamani pia mo manatu i pe polkalamani ko e uhinga ko ihe taurea whakatonga o kurele ia me he tolu e fiafi pure lulu ki he ono pongpongi tua pure lulu ko e patoa ko e ono he pongpongi ni ko whetongi au ka e huu mai ka utama ko ia o lele whakapalangi o au ki he tolu ko e fiafi ni e huu mai rewa ai matakari taha he ko e Polkalama koe ngahi, koe retio lahi taha whakenea whanuani anusilani ki he language ki he lea a ngahi whanua pasifiki. Koia a ne tuu koe he tainimi ko whamanatu atpeka motoru a tau polkalama whakatonga me he retio taha noa poni ua FAMA o kuiloa koe PM anatonga me he tolu e fiafi ki he ono pongpong tuapule lulu pea mo aho tokona ki te toi fok mai peo ngā au he aho tokona ki me taha ua ho ata ki he ono e fiafi pea mo linda o tolo se pasi i he polo kalama pea ko se one pulu kukamata pa pe foki ki he o mau pure i he pure lulu koto a pe a Filippo Motulalo ko e ne tu uia a he polo kalama i he rea whakatonga ko whamana pe ka kumotou mo toi mea mai taimita tau i he pure lulu ka hau ki he ono pongpong i tua pure lulu. Pea moe tokona ki me tā waho a tā ki he ono e fiafi. Ka kwe fie whanongo i he re te oko ni, o ku toenga rewa e taimi, me he ono ki he tolu whakaparangi. Pea mari ureva i he tolu ki he ngahi whanua Pasifiki o hoko atuai ai whakamafora. Ko e ku whamanate kang mo tolu ko fiefia lahe apito i he pongpongini. Pea hange ku whamalo he uke ko sifu toko ni maafe na na viu pe i he programa koni ngahi reo he ngen koura. Uke atu na toko whaaftu. Whafofa. Fafofa abito mo kaumai ki he tau polokalama pakou. Whamalo atakang mo tolu koni mo asto mui mai ki a pui pui koula mafi. Pui pui, malo abito. Pea pehe ka sela o ska mo ki mo tolu koni mo asto mui mai i he pongi pongi li. Toi whakafei pe mo toi taim tatau uhi ke kau. Kau oatu pe hatau ngahi fasi. Osi wanoa meheni ma, ko tau pulama whakaose a pongi pongi li. Fra tokon fra lau mari o atuia e fai fika uriam mo to apoka lele noa me sia tonga hou eiki malo

tua a paula mo sailosi. Tēnā e whanomo ai kau pōpula ki a te kinaua. Ko tā hapa ki ene ai whakaukau maaria o Pongpongini. Ko e uruaki e tau tala noa he Pongpongini. Ko hinga koe lesoni nai lau ko tau lesoni. Ai siwa ko ia nai whai e Mosese. Mo e whanawa Isleri. Ai hiwani ki a Sihova o Naupehe. Te uhiwa ki a Sihova he kuone I kuna whakamana wahe. Pia koe matai koloa ia ke tauhanga o whawhita ia. Ai mahu inga ai hiwa te amoe ngāwe ke tauwhai. Pia ko hoku mālohi mo e ku hiwa a Sihova. Pia ko hoko ia ko hoku whakamo ui. Ko hoku otua ia. Pea teu teu teu mo ona, ai whare no whaanga, koe o tua ia e ku tamai, pea teu whakahiki hiki ia, o ku to oa, ai Sihova, I he tau, ko Sihova, hono hua wha. Koe na haia e fui, ai whatongia maarie, na e lea aki pe hiwa aki e Mosese. Koe siho koea I he Pongpongini. Te utala noa peke uraki moe ua ai tolu. Ai ngāwe ai pēteri ake ahono tā ai ngahi haape. Koe uraki ene haape koe tā e Mosese. Koe teo e nao whanonga mei he whanua o I pōpula ki he whanua o I tau ataina. Maneonga o koe whanungana e whaitangipe. Kanakai tuku ai e nau hiwa, mwe nau whakapapaui, o ku whai e Sihova ho nau tauhi. Koe ua e haape, koe tariko e nai whai e Meriame. Nāne tuku, mi he kauai e taha o e maui, o ne tā ima e haape, o ne hanga whakamahino, ai mālohi. Pea moe ofa ae otua, pea moe ne whakawhita ia, ae to koni ae otua o kuwhai ke nau maui. Koe tolu ae haape, koe whai e so siua mo whanonga Isleri, ae hiwa, pea moe mālohi e nau tui, nā nau holoki ae ao seriko. Koe whakaukau ke tala noa o Pongpongini, Koe taha inia ai whakaukau. Oku makatuunga koe tau ilo. Koe hiwa. Koe foi ki mālohi ia I he lau maarie o e tangata. Neongo ha taha loto whiweka. O paupe ke vaivai honoloto. E ne whanongo I he maarie ai aho. O e tangata koe ia. Ogu ne whau ai taanga koia, pe koe kupu koia nai whai koe he kau pēteri ake, nai hiwi hiwa aki e Mosese, pe mu Meriame mo e whanawa Isleri. Koe tau siho ki he anga whau koe oe hiwa I he wholofola, tau hanga whakapapau, koe taanga ogu whau, koe kau palofita, ogu nau whau ai nahi taanga, ki ha mea e hoi fuai ai o tua ki e nao moui. Ko nahai e whakaukau maare ka te tautolu ai Pongpongini ha Kalistiane. He ku whakatokanga ke te tautolu ai wholawhola pe moeanga taumu ai whanonganga mahina koe ni. Tautokanga ki he taungahi mea whakalau maare. Ko mahina fukiene ku te wai he hoi ki whawhine ke taritari ko nau ui, aki e nau loto, pia mo e nau tui ki ai. Pe aku teu he taha kotoa pe, koe kau pulotu pe koe kau whau taanga pe koe kau whai hiwa. Ai ngahi hiwa maarie ke awe aki ai tari ui, pia mo e teu teu si ngai whae. Ok, tala monu ke te kumu tolu si ngai whae fita.
ngai fa e ko mo ma o ngai fu ai mana wa ngai fa e ko na a na wa ngai tapa ko to pe o so no ka ya me mara tu uma ka mo ni be hiwa na fa e me ya me ma ka pe fi ne o ko to ape a si ho wa ya he ko fa e si ho wa ho ta o fa ka ka ka to ka ko fa e si ho wa ho ta o fa ka ko lo Tau lāme he koloa e pongpongini, a kuongo kai te tau tolu. E kai ke tau lāma whakata taua, ai kāsa kāsa, te amoe ngā ue ola, ko whai he o tuāma e tau mo'ui. E mātu ungai e tau ilo ai ki, mahu inga e tau mo'ui, ke tau fie fia. O kai ke fie ma'uia ke tau hamumu, pe te tau puputu'u. Pe te tau sio ke ngai mea oi māmani. O ku mou ilo e tangata fiefia, mo e se fene o ku fiefia, o ku tala mea te kina o tonu, ai mo ui ho nau lau maari. Ea mo e mo ui, o ku nau iai, ea mo e ngāwe, o ku nau fai. Ko maka tu unga ia e tau tala noa oi pongpongeni. Ka tau sio foki ki he, Le soni la lau kua tau le soni. I he tohi ngāu e ka apostolo, i hono homo fulu maono oi vahe. Pea, i hono wanima oi vesi. Ka i he tuapo maari e, na e lotu pe mo hiva, prafita i he otua a Paula, mo sailosi. Pa hi e na whanongo, i ai ai kau popula, kia te kina ua. Koe maka tūnga ia e tau sio koia i he pongpongini. Ki he talanoa koia ai folofola. Ki he taimi koe nai puke pōpulai a Paula. Koe maka tūnga ai tae fie maari a ki nau tolu ki he ngahi, ai ngahi whonua o ku nau whakalotua. Koe ngā ko litea Pea ki he kapusi, a lau maarie kiriki, ko me aiana nau, kaike nau fie maarie ai ki he ngāwe nai whai e Paula. Ana hanga rewa o kau I mai ai, mo whakahu ke whare whakapopula. A Paula mo Sailos. O whakaha au ai ngāhi, na hanga e Paula mo Sailosi, O whakaawa e matapā o Pirisone. Aki e na ilo ilo whakapapau o kui kaito ia ha makatu unga. Ka koe mea kotoa pia o ku asi hauape. Whai ai e Paula mo Sailosi ai lesoni koia o e pongpongini. Pea ihe tua pō maari e Nai lotu mo hiwa whakawhetai ke o tua a Paula mo Sailosi. Nai whanongo ai kau pōpula ke a teki naua. E kāinga whanongo. Tau whanongo I he maiwa anga o e pō. Ko e whetongi anga ia o e aho e taha mo e aho e taha. Pe ko e maiwa anga maari e ia ai pō uri pia mo e māma. Tau whanongo I he le tio ko tau kongona he pongpongini. Ai leo, te moe ui, moe ngāue, nai whai, e te vita maka, kau maesi, kau hiwa, me kau whakafofonga. O mai ai ki tau tolu ke tau lāwe ai he pongpong. Kau tala noa koe ai folofola, nai whai e Paula, te mo lā salosi ai hiwa, Mo Sailosi ai hiwa, pia nai whanongo ki ai, ai kau pōpura. Pia rolotonga e nā hiwa mo laupe ai wholofola, nai whakaawa e matapā o e perisone. Ko tā hai e whakaukau maari e katek tau tōlu kongpongeni, o māwe ho tau taimi. Tau tānoa pē mua ki ha mea e ua, koe ulua ki, koe hae taimi nai hiwa ai, ai o ngā apostolo. Ko hono wā,
ko he aha taua ko naki, e mau he pongpongi. Ko laki ke wawe pe, ko ngā ko tau taimi, he taimi, na hiwai ai ongo apostolo. Ko e taimi ko e na e maua e mohe ai tangata re o. Taimi e na e mau mohe ai me kau pōpula. Ko e taimi au whakawhi hokotaki ai, ai aho ane afi mo e pongi pongi ku tau lāne ai he pongi. Tala noa kei kau pēterea kei ku mafuri e kaniwa, whetongi aho, whetongi mea kotoa pe. Ka kuhanga e hiwa ai apostolo o whamahino ki he tautea pia mo e tuku pirisone ki a teia pia mo no kaunga a whanonga. O ki kai aha mea whaingata ki o tua. Tuku ai whakaton tonu ai tangata. Ka whai e si hova ai whakaton tonu. Ko e whakaawa e matapa. Ko e kia. Ko e tau mo'ui. Ke tau hiwa. E ngā hiwa o e sāme. Ko e hiwa hiki hake. Ko e hiwa aluhake. Ki he tempare ai otua. E hāha tawa konaki. He pongpongini. Oua te tau mana wahe, ono whai ai lotu. Ko e whau ta anga ia, ko tau whai, ono whare tapu. Oua te tau mana wahe, tau hiwa te asihova, ake ngai hiwa maarie. He ku asihova, e waka mai honu ngahi ala ofa, ke ia te koe ai mo ui moau. Lawe ai si mātu a ngāwe. Ako haina e haloto tai whiwhia, pe api ko hewani, pe api ai kakai u hiwa, mo ngau kalanga ai hosana ki o tau otua. E otua a masi masi, ko koe koe mau tamai whaka hewani a hoa whia, kai se e tūku ai mau whawhi taia mo whaka mālo, o whaka tūta mo ui ki mau tolu ai pongpongi. Maulāwe he pongpongini kua whungaki mautolu he leo he pongpongini. I he le tio kua ne whanguna ki mautolu kua hunga koho kai. Ka pehe ke manupuna e ata o ku nau mohe pia nau ā. O nau talaki o ku maai aho o ku mau kei hao. Ka ku kei nonga peho mauloto. Ko whakatoka ngai au he pongpongini. Nei kai mohe o apostolo. Nana hana whakapapau i mea gotoa pe. Ko e taimi u tau pōpula i ke eki. O ki kai ki aha mohi e ta. Ka maari e ko whanguna ki mau tolu ai pongpongini mau ke mau pe ai mo ui. Mau lawe malak whanua ai pongpongini. O ke i viringi ai fuka ho mau ki whanua. O ki kai ke whakangalo. Ai tupu anga pe amoe. E fito pe amoe whatongia. O e whatongia ko maulawe ai he pongpongi. Mahalo ke whakalā koi fio le leipe atu po wana koe tu i a tonga. Alau maare tahine kuini koe se huhui a whanua. Tama parimi si hoko tu i whakareo tama paremia pe eke kau takiloto o mau ki whanua. O tai kuloa ke i o maare e peho mau whanuan. Ke lau maare e ki kōwana koe se neare a whanua tama paremia. Ok, whakakoloa ku minista kau takilotu. Malume a whare maha ka apu opula. Kau tau le kareka, tuku hausia me kau riekina. Te ebu e whakawhetai me whakamalo e pongpongini. Ok, whakalau maari e pētare e ki tapure. Pripo motulalo kau ma siongo kaunanga una tu he tafa ki inda paska malo sa tui. Ka te ege a tonpulu. Mahalo whai tātu ki nā pēo tēwita. E tamāka pēo mohono whare me ngāo kāf ko mau lāwe ai he pongpongini. O anā hoko ai pongpongini. E mga tūnga ha mau whakato māla kuia ha mau tōnauna. Mōni pēo wholawhola ai pongpongini. Hiwa pēo mō apostolo. Mō lau pēo wholawhola. Mō whakawhetai pēo ki autua. Ka pēhe mau ngāo uwhai. Mau holo ki lalo kore maalo hiko toa bea kalaisko e alo. Kā ko mau whamoui.
koe. Keresa tau e ko si suka ai si ka whalai tua koe ta mai. Te ohi me lau maare ngu maanua ni honga hi alofa. E te ki mautolune o wahiri. Kai whaipi a tangata. Amen.

pale tupe fiso o tainga ma insiua. Te maiti na iti pasifika o lo sili atu to o tele lo taafia le fale mai o no fa afita uli o le madama ma le flu. O lo fituina le ufainga luenga siinia I fale mai o Starship ma Kate First I au kilani. Le fa atu pula ia le afa I o cases po mta upu ma uavala au mo nisi fo mai ma takata to mai fa abitoa le soifu ma loloina. Pemele ta ita ifono le vaenga fa apitoa mo tui pui pui o le atunu un, o lo nato fea ngai nei ma se siyama malosi e mafua mai le flu, ele mafai ona fa malo loina I vai la au antibiotics. Pemele Dr. Mariah Roa, David, e sili ona vai vai tamaiti ona ele atu otoa lato pui pui nga. Wa fa iti tia lea fa itanga tu overstay in New Zealand tau tanga taluai, ae wa fa iti leina lea fa itanga tu Pasifika, wa over aso ne no fuai New Zealand. Fa mele pulo fa malanga inga ya Steve Watson, e tu sa ma luas fu lono pasene tanga tu overstay in maya tunu ol Pasifika usi itia, ma le luas fu lima pasene sa yele tau tanga taluai. Tu sa ma le lua hafe lima sa lau tanga tu alono no fuai New Zealand, ile taiminei, o tanga tu Tonga, ma le hafe fasa lau tanga tu Samoa, tu sale ma le valu te si ma le fitu pasene ma le tau sanga wa tuana I atu. Pa mai Mr. Watson, o le awhai o tangatu wa ova aso e tu ma upele na ititi, pa awha atu stuse le fai tau miliona tangatu malanga mai fa al tula fono lawful temporary migrants in New Zealand I tau sanga ta itasi. O le fa atau ngofia ina o le kai mo tangata uma I supermarketi, o le fatu leo le fainga fa avai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo otama fa le Green Party e fa atu si fale o lo supermarketi e umia ina il malo, e tale pe I supermarketi e lua, ma fa ititi e tau o mea tau mafa. Le mele fa ipule o le Green Party a te ya nau tu iono, o lato o fainga fa avai po policies, wa mamanuina fa apitoa, e fa fa ingo fi ai le tau o se fuanga mo a inga kiwi uma. Ma le tana fa ai u, wa fa salina se ali itonga solo ato le fali pui pui mo li anga fiso otai ma le aisa po le methamphetamine. Na fa salina te au I mo unga fa le tau, le fa atu langa ino le au mai o le silia ma le lima kilo kalama o le methi in New Zealand le lua afe luis fulfaa. O li ptia mai e matangi tonga wa faa saalo taina se tasi o moli e faa tasi o mafi faa tongi a tau lutui mai se sol tu la fono. Ai taluai na sili atu le lima kilo kalama mai na le fale pui pui lava le faa salanga tala fea ngai. Ta mo, telefona, o le ne yaso, nwe teleina, la utapua inga, soifua.